Yeah, ku ri sundzam zamani ya loya kara fambisana kahle na Lloyd va ku ni rande ngopfu. Yeah, vale big zero so seka. Ta ri vona rin'wana risimu loko karhi wa mina kwa ku 26 minutes to 3 o'clock ku nga ku risimu ra manike loko ku nga risimu ra Hennessy. Vena mi tirho no saseka. Hennessy u yimi ku lunga a ta hi byela timhaka leta ku ri kahle kahle loko hi ku phinda futhi hi lava ku phinda phindiwa yini laha wena mi tirho no saseka. Ya hambi swi ri tani ka nghenelela swin'wanyani laha swi endlaka ku ri mi nga koti kahle ri tlanga risimu rolero siri mi ku lunga hi ndlela yaleyo wena mixi ri saseka.

hi la ku ta ku hini si kwalano wena mix room no saseka ku phinda futi aku ha loko ku ri sweso swi endla leswaku rirandu ra hina ri ya mahlweni loko ku ri huni telele tshinwana hi xilepulani famba swi teka hi dilepula sweswi u phinda ungeta 20 minutes to 3 wena mix room so saka 20 minutes to morning beds linga ta vaika itana mlamza Bidi ga yingwani track ya matimba swinene yi nga yima ku lunga laha wena mixiri u no saseka hi siwa ka Thania Hlongo no ka ni nga tivi leswi swa ku nga va ku ri n'wana the late Zaida na Carlos Hlongo na ta ku u ta tilaya tiphineni hi yona ri trekele ya marabenta ya wanhwana.

Isa tebaka shone ko ftani yeni semix sa fami famba swingwe vele kana bara 0608 75 942 emakume naru nokuti bene zokubile kahle awara ya manalo ngari awara ya naro.

0: Zalamja akupokiwe simahlofana asasela mani ebe kupoka kokwa ngoveza leka xikundu ka xifashana ebe ne hetisela hi rikaka ro bava na maranga ya rona lexi vulana vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxiwa hi makhelwana wa mayini kwala ka muchipisi kwala i manjhanjhani lava hlayisekani valandzuhonke
1: rexi ni muhaxi wa mina ni kombela ku va teka vanharhu ni mo ni ku laha xivulani laha ahansi ka gwangwangwa ka ndhavezi ta Thomas ku na Ntindhambirhi ka karo bava a va pfuki laya aga 14a laya ku na sisitledisi i mhana mamaza ku va tsumi na vona a va pfuki ne kombela ku hetelela hi mani na mani mavundza hi mina laha tikweni ra le ka Nghove na vona a va pfuki vana hinkwawo ne va pfuxiwa hi ribalo ya kusuka kwala ka xivulani muganga e wa ndhavezi ta Dumas danku
2: mani ni phelisa ku pfuki vanharhu
3: a ku pfuki mase online tukulu wa hotel ya ka Sikhunyana ku pfuka se sithavele ya kumbela ya ka Makoxa ku pfuka God December laha ka Mbavalana va pfuxa hi ndlovu ka Sikhunyana va zomba zingara laha yini
4: Rishile DJ ni kombela ku va pfuxa ku pfuxa le ni n'wana mumeni mavasa ka Mdavula ni pfuxa maseji swi na hlongwana ka xihosani ni pfuxa Bogezan class male ka 14b lava pfuxaka rini male ka nkuri hlayiseka DJ
2: vanharhu ntse
5: a va pfuki lotiri ku mikaneni laha swikimeni ku rixile ka vona va pfuka kokwani lekingovini laha vuhesi va pfuka tijenda pastor ko tala ka xitati rambato
2: Papa remote mina la kamisa jindani kwa tikuki. Hai na rodi mina tumeksa kuleka hla wa raya mona. Na kona Rumela ni nkwes, na sala ungo kurumelela. Akuna langa taka nga twala ka radio la. Na tsame kwa la me.
6: Mala kavisa ka ngove fukani. Mala advice ama kwan fukani. Mala singiwe ka makosha fukani. Mala kwa mala mara ya kwa kuleka msikutu. Danke.
2: Vanharhu ntsena rixile
7: ndhawini mo va teka
2: tekani vanharhu
7: ku na masenza le ka Mdavula majeta va pfuke ku va na khomisani mukhorombi Maluleke a khigela nguvu a va pfuki ni hetelela hi kokwani wa mabevedze le ku va ku va kun'wananga ni ri a va pfuki ka mina ni general a tikweni ra ka ntshuxi ka ni tshama kona baya
8: Patika msava hi malwandla lava emakoti wa ka Maluleke sesalati nhlungwani laha ka makoxa pukani hei mana mina mangeli mativula vele ka maswanganyi pukani mzala mburi ya tshava emani Maria wa James ehlangana na township a face one i munhu wo duma va ri voxe lani lava hinkwavo va pfuxa hi papa muhlurisi zeka Richard Rikhotoni kwala robeni ka xoko 7 inkomu jara valabya
2: asosolat
9: emasikini n'wana xivava
2: va heta ku mi ninginisa sweswi
9: va heta ku ni pfuxa mi tsaka ku loko va nghena va ku kahle loko vo va nyika masagwadi ya ku nghena munhu yo chaya
2: ya pfuxa
9: famba na rona
2: ya
9: pfuxa
2: ya pfuxa
9: va famba na rona i pfuka i nga swi lavi loko va ku pfuxa ni i twa i ntsako wa kona wu va ri wa xiyimo se mo hi va hungusaku ke mo ni teka ticheri timbirhi na rijimbosi rin'we ni ta nghena na ka xikukwani laha ni kuma masenyani Daniel Mashava ko kwala ka xikukwani i nkata magula sava ni ku malume ringesani ku twakala ka grampo loko ni ku revuni ku ni ya ka nghove ku na ku hana hi zava ka makhekhe mikhekhe lowa ku nghena ka xiyana mayonchani ku a ni pfukeri kunene ke ni twakala ka grampo ni ya hetelela hi ni ri le ka mapfuvi ku na choni ya mina i mhana ribasi leri sima na ku hlula kokwani wa ku vonakala i kokwani wa ku vonakala a swi tikombi ku mi kokwani himpela kokwani ku laveka lowa ndzhuti loko a pfuke makwenu wa mina ivi xihundla wa swi tiva ku xiyimo lexi ya ku ya haxa ka ya fambisa ka xona xibambo wa mina mara hambi swi ri tani ku fasi swin'wana na swin'wana loko ko tshika ku ri na xo ni pepula hambi pavi siku ni siku ni nga ni vo se ni fikini na leswi nga ni khunda minenge na mavoko ndzi na switisa ku ta endla swona n'wana sivara famba kahle n'wana hanya ni hi sweswo
10: rixile rixile jara valandzwa ni pfuxa kokwani makapulu ka xikokwani ni pfuxa FM ya nyagelanda ka mihlongo ta hetelela hi kholo ni xuma ka mudhawu ra pfuxiwa hi manjhosi na nhlongwana ka xihosa ni daku jara valandzwa
11: kuna manese nkuna le a khoneni ka dzingidzingi a xitomaneni a va pfuki kuna kokwani wa tijini ya le a xilongo n'wana se sivona botinela sivara pfukani ni ta hetisela hi botiniki ngoveni a vi henhla va pfuxa hi mhana xihluka tinyiko maleka la ka ngove a jamela tshuu kanka
12: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka milandzwa ni pfuxa kokwani mahangi ka mukhomi vamukhachani vuleri gidi ka miningini sa block 3 vaswa va va tiveka makhahlele ka miningini sa block 3 a va pfuxa hi mani flora makhuvela ama wa block 9.

0: Ahe byara barandza. Ntaka ayi vinci uma mkhaya pfunda ka apuki. Ntaka rudi nemnyoko na yena apuki. Ntayetela mana advice awan kuwana. Hinkwa vana a pfuxa foster store ka ndindani. Thank you.
1: Kapusha papa mhlori botri za records. I'm Robin Kashiwoko. Even pfuxa mandla wela kutsaka ka sikhunyana. Telela hi se dlori maluleke ka khakhana a va pfuxa hi mani ngheni mathewula ka maxangana na khensa n'wana sesi va ta nghena hi bavavhumu heyi hi hayi a ku tleleki
2: minjhani minjhani wa xomi ni kombela ku va pfuxa milandza ni ta pfuxa tata Elisa makamu laha basani ka micetweni a va pfuki ni pfuxa kokwani dala wa nga lava kusuka laha ka thomi na vona a va pfuki ni pfuxa masevula ensimulani kusuka laha ka makoxa jewani na vona a va pfuki lava ni lava pfuxa na ku va pambula hi vusani jima ka musuka laha ka ndhambi mugangeni wa ka Broman FC a hi yeneni landzwa
3: Abukube went last month the last of the days. Kupuka, Juta, 82 in Juta, Kurata, Juta. The complication has Bapa removed the Amawa. Our uncle John will never teach Joka like Janke Papa. Oh, mama.
4: Amania, so come on, never.

0: kurhula jara valandzo.
1: Ahi,
0: ni kombela ku va pfuxa vanharhu. Ni pfuxa mantsongo wa Ndhuna Brown lava va mhana teenage tata thicara wa mentso na physics laha ka Swiyandhani. Pfukani ka mama. Ni pfuxa sesitsakani wa mavona kona kwalaha ka Swiyandhani. Ni ta ni ta hetisela yani aniki mihlanga kusuka kona kwalaha ka Swiyandhani. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mukhenso na Xivono kusuka kwala tikweni ra ka Maputo na Nkhensa papa ntsongo wa Xihlangu.
1: Mona Mukhenso vanharhu ntsena
2: jara valandzo.
1: Ahi papa,
2: mo hi va pfuxa va ri vanharhu.
1: Va hungasini
2: mo ntikomana le akhoneni go akhoneni ka swibidingi ni ku va kona mhani leswi wa nkumani ka vapfuki. Ebe laha ka makoxa ni ku va kona kokwana swa bona ni na vona vapfuki. Ebe ni hetelela hi masweni xokoxoko swiweya swi kumekara hi kona va pfuxa hi jara mihlengo swo masiya ku laka xikumba ku na un'wana dankeni.
3: A hi mlanga a wa mixela wunene mhaxa mo hi pfuxa vanharhu ntsena. Ku sungula ni ta pfuxa ya Fumangoma gift joke baya ni kumeka leyi ka Mswana leyi a va pfuka vapfuki va vana ta ndyangu. Ni ta ni ta pfuxa Kombile na Mawebo ni Musa wa Hosi vanhu va kumeka leyi ka Nsavulwana block 25 leyi muganga wa Tana kahle leyi a va pfuka va vana ta ndyangu. Ni ta ni ta hetelela hi DJ Absa vanhu va kumeka leyi a ri singa view leyi hotele ya Xilumana vona hawa a va pfuki vanhu lava hinkwavo muhaxa va pfuxa xilahlari xa tsakweni ni ri laha Sadana Longe ntirho a ka ha ku ri ka Nsavulwana block 25. Ahini mlandza, thank you.
1: Vanharhu ntsena Morning Press ri xile
4: ku va pfuki mhani leswo a ni kaka bilubile xintwambanini ka ta boti pfukani ku pfuka mhani vonharhu nkuna ka a 14a vona boti pfukani ku xa kokwani mabunda kwana a 14a a va pfuki na vona a pfuki mhani exin'wana nkuna kwala ka mihlanisi mali nhlayiseko
1: inkomu tokulu
5: ara milambya a ku pfukela vanhu sweka laha ku nga sikaka maxiporo i mhana Thembi lava a va pfuki ku ya pfuka Boat Bomber a va pfuki ku ya pfuka Mr. Gift Joke Buy ka Mswana a va pfuki hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka rubava a ri bava na marhanga ni MT wa ka Ndhambi la gwangwana kwala xivulana loko na ku kura mali hi ku na ku kwata ntsongontsongontsongo ni xava vanhu tanga jara milambya na n'wina a ta kuyanisika loko mi chayisa
1: It is exactly 18 minutes, Sunday hour, 4 o'clock. Second hour, morning, bed, mix it. Papa Sunga ka number 060-8875-942. Unchad mix it, wake up, chain in a commission, sugar on a book. Look at the morning, bed. Yeah, it's a standing off, we said it, yeah. Try audio streaming at www.gstar5.co.za.
6: I am Tafusha, man, Elisa Wankuna, Kashani Kikam, Penisi. Kuna malume masenya ndanile mashava kwala ka xikukwani pfukani xilumani ta hetelele malume jo gift ku buy ni kwala ka vona ka mswana la kokwa gwevan buy
1: vanharhu ntse valunge
7: hi maka ni mana ku ditshoma ni ngena na ka xikunyana la na papa xilu vana va tsana pfukani mabunda ri xile xokani ya le amawale kuna vanhu hlora makhwena pfukani na ngena ri xile ta hetela manjayela kwala ka ngovela na xijumana pfukani le xile mpfuxiwa hi swa vava makhahlela block 3 ka mnelenisi vaxi wa mina ni ri good and ba
8: a vapfuki bomba mzayoni le ka mnenginisi ni ra rixini ka vona ku ya pfuka mutrosi khono waba wa wusuba wulimo le pasi ke leveko mutsanini ka swikimini ka ribyiwani votshile ntukulo wa mina le xokolwe le ke noko a yi jamene malaji ke ra ri vutswe votshile nase ke nase wafa vanu lava va pfuxiwa hi ponyoka makuva a kaya xawula block 7 ya tikatarini jara valandza me ni khese guruguru mhaka ya
9: ahe jara valandza a ku pfuki boti hi ribaloyi le a xivulani muganga i wa Ndhavezi ta Dumazi a pfukani khalanga ivi ni vuya ni ku nana va kona ba Daniel Mashava laha ka xikukwani lavuane e nuna wa mani wa magulasa ava n'wina pfukani ba maxava n'wini yena hetelela hi mhana ri basile ku hlula na hlulani i kokwani wa ku vonakala pfukani mhana ri basile pfukani kokwani wa ku vonakala a ka vula i kombeni mukokwani wa ku vonakala vanhu lavuwani hinkwavo lavuwani jara valandzwa a va pfuxiwa hi mhana anakanya ni kokwani tsumi jara valandzwa ni nceka wa makasani loko la ta swi sasekisa kahle ku huma nceka wa makasani valandzwa a swi hi swi ya ku sasekela
1: uku belu kaza swilaveko wa kokwani wa ntsoma va kumembeni wa timinetemisere ku pfula kahla wa raya mune 060 8875942
10: ri xile xaka ra mina sambikfat mathevula kusukala ka bote hi mina ni pfuxa mukachani wu leri gate la block 3 ka Minginisi bomba mzayoni na block 3 ka Minginisi ni hetelela hi kala xaka W Mangayi nda ka Gongongo va pfuxa hi sambikfat mathevula kusukala ka bote ni khensile xaka ra mina hinkombe
11: ri xile jara valandzwa ni kombe ku pfuxa vanhu vanharhu loko pfuxa mankila ka mapayeni loko kokwa ku hlula i mhani maxindzwe lawa a kha a tshama giyana section A ta hetisela mama RB va ri kwala ka xikokwani lava va pfuxaku i mhani tinyiko mhani mavasimena ni ri kwala ka xikokwani tanko
1: morning base
12: a tsiki ke papang so re tsiki ja ka re tsaka re khotsa la ka shopo la tatana big five ke ma thebu ya la ka bodo
1: okay
12: ne ka tsala e boti ko tsali krombe va tsumela tsala ka ya ka tsane
1: okay
12: ipo ku tsa hi ala ka ra ma le ke ne re baba
1: enko
12: tange ma shamu
13: ene ri xile valandzwa kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na papa velevele le aka ngove le ku na sindzeka Richard Rikhotso le a robeni eka xihoko ku na mhana xihluke sisteme komoleka ka ngove jamela 2 vanhu lava pfuxileki ngobeni a vehle
14: ri xile jara valandzwa ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ta sungula hi Sizirini Maluleke le ka nkurhu Asifasonke a va pfuki hi vini ya le vuhehli leyi va kona mavona edzeni a va pfuki ri xile ta hetelela hi ku pfuxa tatana Willer Gidi le block 3 ka Minginisi va pfuxiwa hi Gezan Class Maluleke hikwala ka huma 14B danki
1: morning bets vana ri ntsele ri xile
15: a va pfuki birthday boy na 7K ni Dyson Bag a ka xikokwana languti a va pfuki mama rito na mponisi Agnes Ndukwani ya dya khekhe le ka xikokwani a va pfuki mhana nhlamulo makhelo wa ndhumexikarhi la ka makuve hi famba hi ya ka xikokwani ya dya khekhe le ka masweki ni Dyson Besa vana va hinkwavo pfuxana na masilo vision ndlovo ka makuve a chamandi dai
16: valandzwa ni kombela ku pfuxa sesi n'wa KS Hlongwana le ka Thoma no Mpfukana ni ya le ka Mapuva ku na mhana ri basi leri sima na hlulana ni ku Mpfukana ka mhana ivi ni hetelela hi maswelo wa mina na makhesi leri swi nga vhiwa vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Dlorimaluleke no ri laka kha khana danki

0: Avuxeni, kombela ku va pfuxa. Ni kombela ku pfuxa mhani a Khavisa kwala ka Nghove. Ni pfuxa na mhani Christina Nghwana kwala ka Nghove. Ni hetelela ku pfuxa Hosandu Khosi kwala ka Nghove. A pfuxa mhani wa xitichi xa Jesus.
1: Ku na vuxokoxoko information swoye a swi kumekaka. Masenyana Ronald Maluleke eMahwa. Na Judas Edith Kambatla a ku ri the General Patrol Consultant Kambatla. Sweswi mi twa ku ni la kwala Kambatla loko ni pfula fesa ri vona le ka vudyondzeki ka vakokwana ka Masiya. Hashtag ni dume hi vomu. Chope!
2: Mwana ngubetsi va hungaseni vanharhu.
3: Hayi ni ya baba ngu ni ya pfuxa ku va Malenga Alexa va pfukana n'wana Christian. Ivi ni ya ka Khakhala ni ya pfuxa ka tindlori n'wamaluleke. Pfukani na n'wina ka Rixini ivi ni vuya ka Mapfuve ni ta pfuxa mfana wa Goxa mukon'wa ka Mixengu pfukani na n'wina Guyu Rixini va pfuxa hi kokwani Gaveni Mlandzwani kwala ka Makoxa mi hamba mi hi pfuxa siku hinkwani ta ka hanya kasi hi fini.

0: ka Mhlwani, ni ta kombela ku hetisela hi Manflora Makhuvele le mawa leyi. A va ri mukhacana ni vula ka gidesaskalaiti tanke papa u mama.
1: A ku pfuki masayi John Mangani kwala ka gym, pfukani masayi. U n'wi pfuxa maseve. Pase Elvis Mangani pfukani. Ni ya hetisela hi buti. Buti Mahlawula Nelson kwala ka gym. Pfukani mi ya ntirhweni masayi buti. Mpfuxi marivombo n'wamavona ni nga ra ti-bag danke.

0: Morning Pets.
1: A kupu ke papa hlongwana khana ga pavhela ka nombelani. Na swilo swa ngala le. Ka ngove. Ne pelela e papa the general le ka tshuti. Mo sembe ka mtsalo ma chelpe.
2: Ni kombela ku vakuhle mlantswa. Kuna mani Grace I mani ma huri hansi ka sport center lani ku pukane kwa hulela. Kuna mama Kensi arsika view. Ni pukane wa muti ya mona. Tensela hi kokwani wa Xingwavila. Ni pukane wa Mugwena. Lava mpusha kokwani wa risima kwala ka boarding kesini. Happiness.
0: Danke kokwani wa Mino. Morning Bets.
3: Jana vana ndzo.
0: Pushani vanharu.
3: A ku pfuki mani machinzi kokwani wa ku hlulala a Gian section a ni ku pfuka ni mani. Ene ni ku pfuka mani dlavala ku tsaka mani loko va ri a ta tshunyana. Ni hetelela hi mani a ni kemihlanga va ri lata swiyandani a vuleko 19 a va pfuki. A va pfuxa hi nkata mfumo wa gozani ri lata nga pfuketana.
4: Hey DJ, hey DJ, kongela ku wa pusha. Ni pusha main fish. A grande na section I ni lava ku ka va pugirishini. Ni pusha na Grace Khosa. Rotterdam. Ni le a ku ka pugirishini. Ya ku kulandangu. Nukushana mama keshi mwa mwote ya mwona Rawa puka wapukirishi, rawa pusha mina mesta mwene kwa wala sengazio

0: happy birthday a papa Luna na lonene vongani mbete i malungani kula mfara wa mina ne ivi ku kula mhani herisa n'wankuna a ka hlaneki kulani ivi ku kula mhani thwayisa n'wamukhombani n'wamuhlahlandlela hi pi xivongo xo saseko ivi ku kula mhani Doris Baloyi va ri le ka xikokwani i khopaka kulani ku na nkoka nguveni la kaya ka hina ka makoxa kula mzaya ku na nkoka Cawuki kwala risinga view a tlhelo ka makoxa kula mzaya hinkwavo laha va navelela hi kokwani ndzaveni ni kwala ka makoxa milandzu wa mina danko
1: pfuxani vanharhu
2: ni pfuxa hano masilo ni pfuxa manso 53G ni hetelela hi nhani leyi leyi ni ya pfuxa hi mali ndzimandzi wa ka minisa blotrinko
3: masunga ya vapfuki kokwani swa boha ka makoxa vapfuki jara goxa ka mapove a ri pfuki a va pfuxiwa phirimangani kwala ka bote kwani
4: a ku pfuki Mr. Tlee himself la ka gym ku pfuka mhani Sameke Bombo ka gym ku pfuka mhani Mahori ka mapove a pfuxo mhani lezi nga vumani ka gym kona
1: mwene nkwetsa lowu
5: ndzanyani kombela ku va pfuxa
1: tekani vana
5: ni nga ta ni chisa maxala 15 dia tshama a va pfunile ndyangu wa vona ni ta ni ta pfuxa mhani a Kennedy mhantsongo wa Brown a ka senda na vapfuki va vona swa ndyangu ni ta ni ta pfuxa katabama kapule mhani a Oscar laha ka xikokwana a vapfuki va vona swa ndyangu a va pfuxa hi tiva ta wena laha xitandzanyani ka khani mlandzu ya hakele na tiokotanga vona kuvava
1: a 16 after 5 o'clock ni beleni mavoko ni be mikandziyiso hinkwayo ni be ti voice note hinkwayo ti to pfuxa ekambeke va kona van'wana va nga tsala kunene le ka WhatsApp leko ni va hlaya na vona moxo wa mina ni kombela ku va pfuxa vana va landzelaka kokwani bomba mzayoni ka mlinginisi ku pfuka papa mkhachani wa le rigede ka mlinginisi ni hetelela hi ku pfuxa kokwani tiveka swa vava emakhahlele kona kwale ka mlinginisi a va pfuxa hi Mission Khoso n'wana Monica na Lorraine ri what the Pretoria Sunnyside tata my DJ Bamandla Yelela Rishira Jara bala am sha right love the birthday love one ale ka WhatsApp ni pen queen maone king ang foinela 060 8875 242 ni bem kanziso inkwai ya bantu bo pusha mingse beke tala ni ngweni sweswi ana ha ri na kanziso ve 060 8875 942 mingse wena u pusha ba man ba naru eka misho wa sikona namuta mwen ng bez pusha ni manaru Mingisa na radio mara n'wini mipfulela radio ya kwalani ku ri va kreva nkarhi vanhu ne a ku le ku yingiseliweni ho ni teka lavo a mi ta tekata kumele ka Facebook ya xitichi avuxeni ni njhani epukeni
6: mateka
1: va hungasini
6: ku na vanhu va masilo vijindlovu na chamando aga mapuva va pfuki nkhe ndza ta pfuxa mani na ku na malume morisi malume wa mina wa rirhandzu pfukani hi malume ma ivi ndza ta pfuxa mani na ku na mani mahura ni ka sportsetela ka mapuva pfukani na mina mi ta minuti moyeni kona pfukani ya tirekeni ya ya dyondzisa vana ya dyondzi ni ya teka titayele tirekeni pfukani na mina pfukani a mpfuxa wa n'wina xitichi ka mapuva tanti

hi tsumela kahle le ka Facebook ka Gaming Source FM loko tiva ku leswa ku wena u pfushini le ka eko tsumela ya dileta comment ya wena ka Facebook le eko swi ta va alright tsumela kahle ka Facebook ya stitch le manana sana rena ku ringana ku rushela jaraba la ku kuba la bananzela ka tsika rifelo ma ka nkori azamane nwa mabona ka siyandane mana albi ka xikokwane va ku happy birthday ka bana balandzela ka matebule ya man r number 1 risala mabasa ka makosha masebo wa mina wisani lisoholo a ri singa view xihlovo kawu ka makosha in'wana ha hansolani va pfuxa no naveliwa hi mana triple r ni ri lafte lop ka yi ku ri ka makosha a ri ka vukosi bya ndhona mugoti khensila ne tandi beti maleka ya DJ ni kombela ku mapfuxa manana basile ka mapfube manana sandana ko ka makosha elsimilani ka makosha mapfuxa kahle hi tandi beti maleka ni ri lakamu lamula hi ba mandla hi vuyelela ku na kokwani makapula vingiseri ku jara valantswani pfuxa vanhu lavandzelaka kenani khambani ka mbato tatarafini ya sithole ka gongongo xibudungwa ka bon'wani mbedhe ka pongani mbetsa malungani ka xikokwani a stadium risana mavasa ka makoxa wisan litsolo a ri singa vhiwa a va pfuxana ku naveleliwa hi kokwani makapula ka xikokwani khensa swinene

0: Nuku happy birthday akavongani ndetse wa chigubu. Happy birthday kare no kongoveni kama kosha. Nuku happy birthday kases estankuna la kahlaniki la amgangeni wa kampenyisi. Happy birthday akamwena. Mina vele roi mana mare vakamwe dikeni varo kwa kahlaniki mana mudzana la vanku.
1: Happy kama Doris Baloyi vakula namondla. Nele ka wanga. Kamswane na hewa kula na monta waka baloi ntukulu wa bodgifti joku bae wakula na hena yungkwa wala vana vele la erikakaro bavar bavana maranga emtu waka ndambi la guangwa angwala shubulanda kwa na kukura mali danko.
2: Happy birthday ka man Violet Shilenge aka mapaye. Happy birthday ka man Herisa Estankuna kanhlaniki. Happy birthday ka Risana Mabasa ka Makosha. Happy birthday ka Wisani leri singa view. Netelani ku happy birthday ka masevo wa mina papa lonene Makhesi Bongani Dyson Mbetsa ka xikokwana Lagos ntirho kaya ku ri ka nkomo A na le ka hinkwalo wa xiraka siku leri fanaka na vona vembe mikata ku a yi vanile vana ve leri vanhu va masilo vijindlovo ka mapo a chamanzi hi bibi huri
3: jari valanbya mhona ku popopopo plus one eka wanga baloyi le ka Mswane. Ku na Esther Herisa Sawuti Nkuna le ka nhlaniki plus one eka rinoko ngoveni laha ka makoxo plus one eka mani Traisa wa mukwambani maswangani laha ka maswangani kwalaya ni hetelela hi boti Bongani Mbetsa wa xibubu le ka xikokwani hi ntirho kaya ku ri ka nkoma 22 i papa lona na lonene na hinkwavo lava kulaka na mutlhuri ndhambi ya mukateko a yi vanene a vana va hi mani machinisi ku kona ku hluvula kusukela gans section a jara valandzwa famba mi ya wisa
4: loko happy birthday ka ntukulu wa mina matevula ya n'wananga wa matevula happy birthday ntukulu kula u vona lamo tala malembe ndhambi ya mukateko a yi kunele ntukulu wa mina hip hip hure happy birthday ka rinakongoveni ka makoxa happy birthday ka bod canada Mbetsa wa xigubu ka xikokwani happy birthday ka hinkwavo lava birthdayaka hi siku ra namuntlha va navela hi man rose n'wavhumani laka jim ngalai lomi nkomo
5: ka ku happy birthday ka rinoko ngobeni ka makoxo Bongani Mbetsa le ka xikokwani a kaya ku ri nkumo e na hinkwavo lava birthdayaku va navela hi niki ngobeni avehle.
6: Happy birthday aka mhani vaka nhlaniki. Happy birthday aka mhani Esther kulani mhani Esther kulani swinene na vamhani va ka hina na lavan'wanyana va kona no ka ni nga matwangi kahle mavito hina hi vanhu vo khoma swilo hi swipfuva i mhani ma huri kwala ka mapoko kwa dyorola ku hlula dango.
7: Happy makeke man Traisa mugwambani maswanganyi kwele ka maswanganyi kwele rinoko ngoveni ka makoxo wama baloyi ka Mswane nga ku swona leswi mhani Herisa Sawuti ka Nkuna aka hlaniki vanhu lava hinkwaku a va naveleriwa hi mburi ya ntshava hlanganani ta wencipi laha ni kumeka kona kusuhani na xikolo xa vutivi xingologe hi ku saseka na polo light ha hi tirha tirheni jara valandza mi va minye hi hinkwaku ha
8: happy birthday ka rinoko ngoveni laha ka makoxo ni le ka boti Dyson Mbetsa aka xikokwani na le ka kokwani lava le ka maswanganyi na le ka mhani lava le ka nhlaniki na hinkwavo lava xerhaka siku leri na vona a vakulu va vona lamo tala malembe a va naveleriwa hi kokwani wa Mukheso na xivona kusuka kwala tikweni ra ka Mapuva na Nkhesa papa ntsongo wa swihlanu.
9: Happy makeke aka rinoko ngoveni le aka makoxo nuku Makhesi Bongani Mbetsa wa xigubu le aka xikokwana a kaya ku ri ka nkomo laha aka nkomo a 22 a amen a na hinkwavo lava bedaka va navelela hi munhu wo duma rexe. Mina ni papa xilwana fanda amugandzeni na ndhuna elka na mixana ngeeteni ta sinyana tanki jaranga
10: mlandza ni kombela ku navelela Rinoko Ngoveni ka Makoxa na Bongani Kenneth Mbetsa ka xikokwana va naveleliwa hi mina velevele ni ri kwala ka Ngovela.
11: Happy birthday aka Bongani Mbetse la ka xikokwana na lavan'wana ka hinkwavo vana va la xikombedza hi mbangilasi ka kobyani ra mngonikomba.
4: I just exact 6 minutes before the hour. 6 o'clock on the dot. Kasa shudane go pe bot linking go be to kala ndzawu le tia ta lavi hi tlhela va ka ikhone mpo. Ha wi khomile ka mishwa sokram ta danko.
11: Happy birthday ka Bongani Mbetsa. Sira shame mpinga mo ko xitemba urena. Happy Mbetsa. Happy birthday ka kokwana nga mkwambane. Kana swangani na hinkwaka bita ku na vanhu lava ngo hipihipihipi makeke ende ambe mikate ka himinile minwa mati ka hisa pima nga nikwala ka mbote.
12: Happy birthday ka Rinoko Ngoveni ka Makoxa. Happy birthday ka Wanga Baloyi ka Mswana. Happy birthday ka Kenny Mbetse ka xikokwana a va naveleriwa hi Manjosi na Hlongwani ka xihosana. Happy hipi ku ri
4: Happy birthday ka Rinoko Ngoveni ka Makoxa man Esther yiri sasawuteni ko na ka hlanike man Violet Mashinzwe ka mapayeni boti vangani malungani mphetsa wa xigopo ka nkoma nkoka chawu ka singa fium man nwa mkwambani ka maswangaye wanga baloyi ka mswana man Violet Xilenge ka mapayeni man Julia Mabuna ka ngova wa navelo man Grace nkata nduna Ephraim Akamo minjani muhashi. Happy birthday ka man Kuela eka skwinyani pamanda imelela vakola mangoma ka tsale ka WhatsApp la varina. Happy birthday ka Rinoko Ngoveni ka Makoxa Bongani Kenbetsa wa bolo na xigubu ka xikokwani hipi hipi uri ka lava tlangelaka the birthday ta vo today makeke tinjombo eka vo hinkwavo ebasana wun'wana maniphosa la ka Ngove amugangeni wa ndhuna Ephraim Akamo. Happy birthday ka vanhu lava landzelaka Wisalisola ka Makoxa Rinoko Ngoveni ka Makoxa Mantrayisa Nwamgwambani vukahle ntukulu wa body cobai xihlovo ka eka Makoxa Soli Makonde Gian Section Im Kenny Mbetsa wa xigubu eka xikokwana Esther Herisa Sawuti Nkula ka Hlanika a va naveleriwa hi Matimba Mashele kwala ka xikokwana mugangeni wa ka Xibenani. Ni siye mani kwala ka ti-birthday la ni siye mani n'we maha ku nghenaku lani Khasan Trisano Mlam ja papa shilo bana bafana ni balani mamoko la ba ba Khasan Trisano 0608875942 aku mawunenge nga ngufinele la ka 0608875942 loko uti nga ku audit twangela ka birthday ya web ni tsale ku nena ka WhatsApp rumela sweswi mme ni teka moyeni sweswi. Alright All right. Sena huma mina, seno famba na. Na vona ka ndzi yanga na voice note ya mi ngisele loko hi khale hi langutisa le ka birthday na. Ha, ni be shut down. Ikona. Ni beleni mavoko mara. A mi ni beleni mavoko va yingiseriwa mi. Monto loko va rainbow.
13: Moti ni landza hi rihankhesa xe. Xivoko henhla ka rin'wanyani. Leswi mi nga endlela swona ka siku ra nyamuntlha. A ni hlawula ni ndliwa misi ya hove danke
4: enkomo hey ku bisile mama khensi vana navo va khense swinene ni be hinkwenu le ka sayitleri ya ra WhatsApp ku hava na mingiseni na wun'we a nga ta ku a yi khona mani a ni n'wi siye handle mani a nga ta ku ni n'wi siye handle i ndlala iba mandla hi vuyelela jara ka Ngoveni hlangana kahle ka Xitsonga top 20 timpepe la na tilava namuntlha la n'we mi nga ta mi kha mi ya le ka nkorhi le ni lava mi sukela laha namuntlha mi sukela laha n'we mi ya ku le ka nkorhi lexi bazani mi n'wi byela lowa thekisi ku hayi khona ni tata na mi koleka laha ni mi lava laha ni mi lava laha mi tala tipepe hinkwenu the president Benny Mayengani magic Afrika-Dzonga wo ni ya khudzela nyana tiawara letinharhu nyana le loko ni pfuya ni vuya kahle na Xitsonga top 20 tata fambisa sweswo mengoveni.

Alright, karo kona lwe ngoko tara 10 minutes ibe kare so kahle awara ya ntsebo ye bile nongonoko weekend breakfast kusuka la ka Jesus FM 6.0 shondo la mini khoma kahle kwa ku kusaseka swinene man kusuka ndaweni ta ku hambana hambana kare mini khoma kahle kare ni bona kahle kwa ku lamuka kona mko hay man so fikele mfana lo ya man ni be kare ni ka tona tsimu ka ta kahle kare tina tsona kahle mchila ni ka kahle risimu ri ka ta kahle na Maria Carey ba ta kahle ka nwini abako we belong together and then ni be kahle ni ka risimu ri ka ta kahle na Marvin Gaye ba ta kahle ka nwini abako sexual healing hindlela yona yale ka kase swinene jara balandza loka bina nwini ka kusuka le ka awara liya ya naru ku ta fika kahle awara ya ntsebu ya ntsebu eka misho wa siku ra namuhla loko ni vani karhi ni langutisa lawani ka hi va hi karhi hi famba kahle mina na wena kani na ku tshemba leswaku ri mina na wena hi ta va na karhi wa kahle swinene eka misho wa siku ra namuhla laka lowu nongonoko ka hi ta va hi kha hi fambisa hi sweswo ka kasi loko ni vuya mina ka ni ta va ni karhi ni nghena kahle ni langutisa ku ri xana ki va mani lava tlangaku kumbexana lava langaku tinsimu ta hip hop kumbe R&B leti nga ta va hi karhi hi famba hi tona vhele eka misho wa siku ra namuhla ka molanga ntsena tinsimu ti ri timbirhi ntsena kumbexana mi langela risimu rin'we ntsena ka kwala ka hip hop kumbexani R&B mina na n'wini a va hi karhi hi tlangela na tona ta sungula ku tlangela na tona tinsimu teto leyi ka hafu ku bile awara ya ntsevu loko se ni vuya mina ka ni va ni karhi ni vona kahle kusuka atindhawini ta ku hambanahambana ka hinkwakokwaku laha mi ni khomaku kahle mi ri kona ka na la ka mavambini ni vona kahle ka makumeke na la ka mafanele gandlana ni Jerome Rodays na la ka xigalo na vona Basani ka mphakati xikonelo ni vona kahle na la ka Nyavana ni ka Phaweni ka Simbi na le Pfalanomi ka Xikundu ni le ka Gonani ka Magoma ni vona kahle la Salema Matiyani Boxa Huku ni va ni karhi ni vona kahle ni vula le a boxa huku ni vula le mavili igwaniri ni vula na hala ka makuleke ende le block chini le dine le ka nkavele ngezimani makhasa bobo xibangwa madosi grand farm kovani ka ngomngomo ni va ni karhi ni vona kahle kusuka la ka bevula la ka maxobye la na la ka magona ka govu ka peni ka gijamhandeni ka mchipisi ka malamulele vhele ku ambala tsekixini ta kona vhele ni nghena kahle la ka matsakale na la ka halahala la ka merve a xisasi lombard plange new olis ni va ni karhi ni vona kahle la ka jilongo alten miyexe mhlawu wa vhilemi ni vona kahle na kusuka la ka mninginisi la na la ka thomo na ka khakhala ka gawula ka hlomela ka ndindani ni le ka mahlathi ni le vuhehli ni le ka homu 14 AB na si ni le ka n'wakhuwani mapayeni giyani bellevue ni vona kahle kusuka la ka makoxa la ka xikukwani mavalani bon'wani mbatlo ni vona kahle kusuka la xivulani laha la la ka n'wadzekudzeku ka mphambu ka xigamani bolwini milamula mdavula mbalati ni vona kahle kusuka la dakari vuwani gombani papazela ni le ka mukhomi jimmy jones ni vona kahle kusuka la ka muhonisi ka muswani ka xihosani ka nombelani ka jim galalume ni va ni karhi ni mbonisa xisweswo ni nghena na la ka nkurhi ka tomu sodoma na la ka sifasoke la ni va ni karhi ni mbonisa xisweswo so la ka mapuve ka siyandhani ka dzingedzinga bode ka maswanganyi na mbona ni msiyi ni ka msiyandhani kusuka la abasani ka hlaniki la ni va ni karhi ni vona kahle ka ku hambanahambana section ta kona vhele ni vona kahle kwa ku la mi khoma kahle mi ri kona ka sikarhi wa kona vhele 0618 swi vula tsena leswaku ri khumenhungu tsena timinetse hi va hi karhisiwa kahle la ka awara ya ntsevu yi bile hi ndlela yona yaleka mina na wena ka hi va hi karhi hi fambisa xisweswo risimu ra kona vhele ni fambaka hi rona vhele risimu ra kahle swinene ma kusuka kahle ka Glenn Jones la nga ta ta kahle eka n'wina ka mon vona Glenn Jones ta kahle ku yina ka the romance mon vona ka hi loyi wani ka Glenn Jones va ta kahle ka n'wina ka the romance is not over a hi fambeni kahle na vuya mina loko se ni vuya ndzi va kha ni sungula kahle u ta kahle tiqingho ta ku yina la ka nomboro 060-887-5942 hi va ri karhi hi fambisa xisweswo karhi simu ra kahle swinene mani swa kahle ka Glenn Jones 19 minutes after 6 o'clock the romance it's not over.

0: Alright, okay, ima kubembe remune 30 minutes, ima kare iso kakashle laka awara yansi. Useme kani bela kutengu laka nomboro 060-887-5942. Mabu kare minjela kurishana kumwi na timlete mitilaba. Kumilaba resimura hip-hop, kumber R&B. Monjela tena kurungwi na milaba resimura manike. Ima kare ifambisa shesho hindlela yona yale yoka la kamisho wa siku rana mutlaka. Monsungula nteka labo wa nitwa kurishana kibona. Baku balaba ngoma ya manike. Shungesi za shia anele kuhike. Abshini mamkirini.
1: Ayi ayi ayi mpukini mwani ate.
0: Niko na mjani?
1: Mpuki. Ntakombele kusimula feeling Dion.
0: Wafambi mseling Dion.
1: Wafambi. I love him man.
0: R. Kelly. Okay.
1: Robert Kelly.
0: Loka kuyin R. Kelly.
1: Yeah, let's also favor happy people.
0: Oh, happy people.
1: Hambi ta swina na majambu ke.
0: Ah, ndi ka xiyimo xa kahle xo hlamula. Khesile mfu.
1: Thank you.
0: Makuve ri tlantsana timinets eva ka riso kahle awara yantse vu bila 060-887-5942. Ayi mahleni kahle ka kamlanga kahle. Tsimu 32 kumbe xa langa ringwe tsena R&B nyana so ahi.
1: Ahi. Mfuke.
0: Efuke swina yena ngwana.
1: Ipuki.
0: Yebo.
1: Fantastic. Chapman, you want anyone?
0: Tracy. Chapman.
1: Yeah.
0: Okay. Nibalola na mala.
1: Nibalola na makubele.
0: Mgwena.
1: Munti amona.
0: Makubele. Kusuka kui makubele.
1: Kusuka basan kamchitu.
0: Oh, ala basan. Ala kungana baka hii, nabaka menele.
1: Ku araga mana ini?
0: Iba, dah biar regulas sudah lewa.
1: Okay.
0: Ni kasih sudah na, sama nasi ani moy.
1: Danke.
0: 060-887-5942. FM kam tlawula kahle. Risimu nyana ka rishile ka.
2: Ahe njani?
0: Iko na minjani.
2: Kana zozana mangombe kran.
0: Ehe.
2: Kombela 50 cents.
0: 50 rand.
2: A candy shop.
0: Meta soeta so utsi sweswi.
2: Ntazeta.
0: Candy shop. All right, okay. Kese ndlovu kazi.
2: Aye.
0: Thank you. Ndlovu kazi. All right, okay. Nyamahlweni. Aye.
3: Aye mjane.
0: Iko na mjane.
3: Okay.
0: Yes.
3: Nikombala mntlanga wa timira John Legend.
0: Oh. John Legend.
3: Mntlanga rena marona. Ra John Legend.
0: Ni balona mani?
3: Ismail B. Baloyi sirala ka yona.
0: Ismail B. Baloyi. Ka homu. Alright, no. Khesi le buti ish. Danke. Ya, from sa sweswo vele loko langutisa vele ka rokwane lo ngo vakumbiri kombo tsena timinets hi va ka riso ka kahle awara ya ntsevu yi bile 060-887-5942 munte ka lavaka ahe. Aye.
1: Njani?
0: Iko na minjani?
1: Efoke.
0: Yes.
1: Ni kombela ra magnesium.
0: Ni kombela vito ra n'wina ku sungula.
1: Kokwani Phahlana.
0: Oh. Kokwani Phahlana.
1: Vako.
0: Hema ku pfuka namuhla. Mirimi la risimu ra mani?
1: Ram imagination.
0: Oh, imagination.
1: Body talk.
0: Matiti vana leto tani kasi.
1: Yeah.
0: Yeah ne. Manu kumiti vashi ngo ndlotse ne. Body talk. Okay.
1: Eto ra ikoto. Ni pambi sema kumple karu.
0: Tana nusu shako na swa ra ikoto. Swa khali ngo swa ra ikoto swi ndi. Kesele kokwal patsane. Yebo, idlala leyo ka go sala timbiritsana tibunaitse ka ya half past 6. Ntaba ka singula kahle go tlanga kahle ti simu tangwena leti mingati kombela. Ka WhatsApp ha ile go mboneni hlawuli khale la ka WhatsApp la. Ni bini ka ri langutisa gore iba mani laba ka kona la ka WhatsApp la. Ni bani ka ri ni WhatsApp la tsavula nyana kwa la ya ka. Ntaba ka famba kahle hi ti simu ta ba yingiseri. Loko iba ka ri ifambisa xi sweswo indlela yona ya le ka 060-887-5942. 42 no kombela nyana vambirhi yes vambirhi ntsena ni ta va ni ri enough ni kombela vambirhi ntsena ni ta va ni kha ni fambisa xisweswo ka hi ndlela yona yaleyo ka kumbexani ni ku i mina ne ni lulamisa swa mina swi va swi ri karhi swi lulama laha ni vheta ni fambisa xisweswo hi ndlela yona yaleyo ka se mo ni vheta ni se sungula mina tinsimu letiya ta n'wina mi nga va mi karhi mi ti kombela a ni ri ni sungula kahle risimu ra kahle swinene mani hawa mi ta ri twa risimu leri ni sungulaka hi rona ni ta mi byela ku ri i risimu leri nga kombeliwa hi mani kambe na swi tiva ku ri n'winyi wa rona hawa karhi wa u ta va karhi a n'wayitela laha nga kona sweswiwani ka sungulisa sweswo mina ni ta kahle ka vona ka n'wina ka ni mi nyika kahle nghoma laha Brian Adams va ta kahle ka n'wina va ku everything I do do it for you na mina ni ri everything I do ni nga endlela n'wina vayingiseri ka hinkwakwako lami ni khomaka kahle mi ri kona ni mi rhandza swinene hinkwakwako ka hi loyi Brian Adams everything I do it for you kokwana wa ku tlula risimu ra n'wina ka

Alright, okay. Risimra kahle swinene mani swa kahle ka John Legend bata kahle ka n'wina va ku all of me. Risimra kahle swinene mani a ri kombeliwi kahle munhu vona ku ri kombeliwi mani risimra ya rivele loko ni va ni karhi ni langutisa ka ri kombeliwi kahle hi Ishmael Baloyi kusuka laha ka humula a ku u kombela kahle risimu ra John Legend bata kahle ka n'wina va ku all of me, and then mi ni karhi ni mi nyika tona vhele ti ta kahle ti karhi ti na tswana kahle mi cila ti karhi ti landzelelana eka mixo wa siku ra namutlha ka ni ku nyike kahle risimu leri nga ta kahle na loko langutisa lawani na Brian Adams bata kahle ka n'wina ka va ku everything I do it for you loko hi veka hi langutisa ka ri kombelo kahle hikokwani wa ku hlula ni vona ku tshemba leswaku ri va va ku va tiphina kahle swinene risimu rero ka loko mbiye kahle ka ku vi na mikateko mahlawule n'waxihundla la kusuka laha ka siyandani la va kombela kahle risimu ra Celine Dion va ku my heart will go on ha impela mani mbilu yi fanele yi nga yimi mbilu yi fanele yi ya mahlweni eka mixo wa siku ra namutlha ka loko mbiye kahle langutisa kona Sizeka Richard Rikhotso va va kha va kombela kahle risimu ra Neo bata kahle ka n'wina va ku because of you loko ni vuya kahle ka ni lakutisana kumile swilo swa nghala a kombela kahle risimu ra arkeli va ta kahle ka n'wina ka va ku happy people loko ni vuya kahle ka ni langutisa kona Tracy Chapman wa ka kombeliwa kahle hi makhuvele kusuka la abasani ka mucetweni la ni va ni karhi ni khetsa swinene mani kusuka la abasani ka mucetweni loko ni vuya kahle langutisa la kona Ndlovukazi kusuka la zozweni la u vuya kha kombela kahle risimu leri nga ta kahle na 50 cent va ta kahle ka n'wina va ku candy shop shopo liya ya swiwutsi leswiya kasi loko ni vuya kahle langutisa ka kona vhele loko langutisa John Legend vhele risimu leri nga hetele kahle va khaneni ku tlangela rona hi ndlela yona yeleyo ka kasi nkarhi wa mbilo ko langutisa vhele 7 o'clock ehenhla ka nhloko sweswi ni ta va ni karhi ni ku nyika kahle risimu lawani ka ni ta ku nyika kahle risimu ya na ku vona lehi linki ngoveni ku ri a wu kombele kahle risimu ra Celine Dion my heart will go on na ku tshemba leswaku ri mbe kha mi tiphina kahle hi risimu leriya ka ni mi katsa kwalaya ka n'waxihundla loko va kombela risimu leriya ra my heart will go on ni va ni karhi ni khesa swinene hi ndlela yona ta va ni karhi ni ti hlawulahlawula ni va ni karhi ni ti tekateka leti mi nga tele mi karhi mi ti kombelakombela la loko ni va ni karhi ni langutisa ni famba hi tona hi ndlela yona leyo ni vona kahle hikweni ngo mi nga kombela tsimu vhele ni vona kahle ku va titswali kusuka la B9 la na yini u va karhi a kombela kahle risimu hi ndlela yona yeleyikwa na van'wana na van'wani lava ni nga twa ti-voice note ta n'wina ni ti twela le ndzhaku le ni ta va ni karhi ni tlanganyana tsimunyana ta n'wina ka loko ni va ni karhi ni famba hi ndlela yona yeleyikaka mi voni mi byela nhlokomhaka ya kona vhele leyi loko se hi vuya hi nga ta vuya hi fika hi vulavula hi yona vhele mina ndzi lata tiva tsela leswaku loko vo xavela munhu wa wena kumbexana murhandziwa wa wena xin'we ntsena lexi a xi rhandzaka swinene u nga n'wi xavela yini wena na ni tshemba ku ri hikwenu ha va tiva varhandziwa va hina musi ku ri loyiwani u rhandza yini loyiwani u rhandza yini loko vo xavela murhandziwa wa wena xin'we ntsena swi nga khataleki ku ri i xa ku dyiwa kumbe xa ku tirhisiwa kumbe xa ku mbariwa kumbe i yini xin'we ntsena loko va ku xavela murhandziwa wa wena u nga n'wi xavela yini wena ke na ti-voice note mi kopfa kha mi tisenda kwalaka nomboro 0608875942 va kha mi hlamula kahle nhlokomhaka ka loko se ni vuya le henhla ka awara liya ya kombo na lava ku tiva tsena leswaku ri loko vo wena xavela xin'we u xavela murhandziwa wa wena xilo xin'we ntsena u nga n'wi xavela yini maraki mi ta ni bela riqingho loko se ni vuya le henhla ka wara ya nkombo ka mi nga biso byi riqingho na mivona ku se hambile kusuku leyi nga ku ni bela kahle riqingho sweswiwani mi ta ni bela kahle riqingho loko se ni vuya le ka risimu leri nga ta va ni karhi ni mi nyiketa rona la la mi nga ta va kha mi ni bela kahle riqingho na ti-voice note mi ti sendisa xisweswo ti va ti ri karhi ti tisa xisweswo hi ndlela yona yeleyo ka loko hi va hi ri karhi hi fambisa xisweswo la ka GSR FM kasi mi na vito i nomen jikijela ni khomisa sweswo ka na ku halaya ka Facebook halaya hambi ku nomen jikijela ka hi va hi ri karhi hi fambisa xisweswo ka hi le risimu Wiz Khalifa va ta kahle ka n'wina va ku see you again na vuya loko ni vuya mina ni ta va kha ta kahle riqingho ra ka nomboro 0608875942 va kha mi hlamula kahle nhlokomhaka ku loko vo xavela murhandziwa wa wena xilo xin'we ntsena lexi a xi rhandzaka ngopfu u nga n'wi xavela yini wena.

0: Alright, okay. Ni buisa swa swoka re semura kahle swinene mani swoka kahle ka Tamia va ta kahle ka nwina va ku so unto you le ndi rinveka kahle le ka 10 tsena ti minutes va ri kariso kahle le ka awara ya nkombo landa va ku tiba tsena leswa ku ri xana ke uva u kari loko vo xavela murhandziwa wa wena xilo xin'we ntsena xana u nga xavela manike hi ndlela yo u nga n'wi xavela yini kahlekahle ti ku xavela mani u nga n'wi xavela yini murhandziwa wa wena loko vo n'wi xavele xilo xin'we ntsena lexi a xi rhandzaka swinene mani u nga n'wi xavela yini kahlekahle loko hi va ri karhi hi langutisaka eka mixo wa siku ra namuntlha ka swo lauta kahle tiqingho ta wina laka nomboro 060 8875942 hi va hi karhi hi fambisa xisweswo ka hi ndlela yona ya le ka mun sungula ni teka lavawani ka ni va ni karhi ni vona ku ri xana ki vona ve ri murhandziwa wa vona va nga n'wi xavela yini ke mo ni teka lava ka ni vamukererixile
1: khasa vamukeriwa malume
0: aye
1: hayi me ni nga n'wi bayela house
0: oh mi nga n'wi xavela yindlu
1: ku na loko tshuka a yi hambana a va na xindhawani va swi vona hi ku loko a ha tshama swin'we loko yi hambana yi ta hlupheka ende mbilu ya me yi ta vava a loko ta va ku ri khale ka nsati wa mina
0: ivi loko
1: mara loko a va na ndhawu yo tshama hi hambanini a na problem i ta vona ku ta swi endlisa kuyini just a va na ndhawu yo tshama yi ri ya yena na loko no ka hi nga hambani ivi xikwembu xi ndza ku rhandza ka xona hambi i Satana hambi misava yi nteka a sala va na xindhawana ni laya problem ku ta lwiwa ku ta va ku ri ka mina na yena se i ta va na le ka yena sayitini se ni n'wi xavela yindlu ku swilo hinkwaswo swi tshamiseka ma swivona ni ndlela ku na mhe loko va lava ku ni xavela va ni xavela yindlu a ni na tsandzeka ku aka a hi tirini
0: a ni tinyikiwa swikomberiwa munhu u ku xavela leswi a lavaku swona phela
1: a ni swa ndzeka a lava ku cihletela no nyika xikombiso a hi tirini ma
0: dankeni khese swinene muhlayiseka 11 minutes na hafu tsena timinetse va karisiwa kahle laka awara ya nkombo 060 8875942 va karhi hi fambisa xisweswo ka eka mixo wa siku ra namuntlha ka loko vo xavela murhandziwa wa wena nyiko kumbe tinyiko kumbe xana nyiko yo karhi u nga n'wi xavela yini murhandziwa wa wena hi swilo leswi lavaka ku tiva swoho sweswo ntsena ka ha ri xini
2: yebo
0: ahe
2: a chocolate
0: just the chocolate
2: na munyikazi
0: why chocolate
2: ya ni vonanyana swi xilo xa simple
0: va rhandza ngo chocolate
2: ya a yi angarhela swilo swo tala hi ku a ni ela swi ta fana na like a nga hleketangi nchumu ni fika ni n'wi mika a hi swilo leswi hi ngo suka hi vulavuleri a ni a ni to n'wi xavela swo hlamba ni n'wi xavela ku hi tsandza yini ka swo hlamba se i swilo leswi ni ngo fika no bayi omani lava
0: va chipile lava ka n'wina a va karhati a va karhati musi chocolate ntsena hayi noni khesi ni kwani phahlani ya 30 minutes after 7 o'clock 060 8875942 eka mixo wa siku ra namuntlha ka ni taka tiqingho ta n'wina laha ku twa ku ri xana ki wena murhandziwa wa wena u n'wi tiva ku fika kwihi u rhandza ngopfu yini ri xile
3: vatani
0: ahe
3: mapfuka
0: swinene hi ngo vona mani
3: pfuke a ni nga niki ndleveni mara se swi tshamisekile vatani
0: okay
3: na lava ka mina a va tiki loko vo i nga n'wi xavela yini me byala ni nga xava na ku vulavula ni nga tipinyingi
0: ya ne
3: va byi rhandza mun'wanati ende na rivini ya ku ni nga byi xava ni manuleke
0: ya
3: ni nga byi xavisi ku ni n'wana yi mpfuka ni teka i ni teke muxi wa ku wana i hava xivati xa byala a nge a nga na madzolonga ni ku tivi ku holova ka munhu na ka nuna wa mina na munhu va ku hi ku a ni byala se hi xin'we ni nga nghena ku vhengeleni xava ni nga ti pinyingangi ni vuya ni ta n'wi nyika a nwa a taka
0: hi tano hina va ka Maluleke
3: hayi kho vanhu va ka Maluleke yi ma ni vula a no mi tshoma nhongeni ma swi vona ku mi kahle
0: kahle ngopfu
3: phela na hamba swo titimela va swi tivi ende mi clean basini va ngo tshika vo mfundhisilo ya ngana ku ri leswo titimela manwa ma swi vona ku mi clean njhani
0: lisolakati
3: ni no amini na imani ku lavana ngati tinyingi ni nteke win na no go gasa eka
0: hayi ba
3: na mo loko ngona ke tsange pumeni ku wana swo titine hi leswi ndza swi swona na nwi
0: mara awu
3: ku xava ti tshe mara la hi pulavuli swo timbe ya tsela milo dza ti mati
0: mara awu
3: swi xokari nyana leswi ndza nwi xavela
0: twanani mara awu tumbeta swinwani nje
3: I give us a seven to get to one and get something down with a number of the shop clean and up around and not a corner.
0: Yeah,
3: I'm gonna let the bar run.
0: So
3: it's your shop. I should come back to the moon. So I'm going to come back to the city to come back to me, Papa. And the change is when you say, I should have a lot of one and me, Nan Annie. No, I could not so much in that figure. She would even an Arinoco. I shouldn't die. Mutuya Matin.
0: Ah, name tree. I'm shopping
3: naked. Women and this Sakuson. No, I'm not going to shop and I'm sharing a moon walker. I'm not shopping. I'm starting to start to eat it again.
0: Kese sunayada nimi tui.
3: Isha shadad.
0: Thank you. 060-8875-942. Ah, impela mali. Ah, ila waga waluleke marana. Ah, lagu randiwa. Come here, man. Ah, mafti, man. Waga ila kura. Ah, ila randu. Ay, man. Yeah, that's what the voice note. Ah, to wela na kunene. The voice note. Look at the one in kase sunayada. Ika misho. Uwa sikura na mutaka. 060-8875-942 ni bani karini jika so lakusani buya hafse ya langi ni tawani kani ya mwishle ni kaseka kante ya kaseka tingo tangu ina voice note na doni kutubo ni kaseka shunene kamelo kuni famba nfamba so ay man Kesha White Weakness on Me.

ya le go no bitsa tshwetso ka ka rwa kona vele lwango 0719 so bolatsene swa gore 19.5 minutes e ba gare swa kahle awara ya nkombo ye bile weakness on me re se bra gona originary re uma kahle ka John ama trading vele weakness in me re se mara kahle swinene mani la original version ya kona ita ku huma hi kona and then Kesha White na yena ta fika ri tlhavulela ka kwala ya aba kahle weakness on me rat version ta ku hamba na hamba na vele re simile kambe original version ya kona vele re uma kahle ka John ama trading simra kahle swinene mani loko hi va hi karhi hi fambisa xisweswo 060-8875-942 ivi ri karhi hi vulavula ka ku xanaki wena murhandziwa wa wena loko vo n'wi xavela nyiko ka murhandziwa loyi wa wena loyiwani u nga n'wi xavela nyiko ya njhani sendani voice note 060-8875-942 na le ka WhatsApp ni ta va ni karhi ni langutisa lava nga hetela va karhi va tsala kunene na le ka Facebook ni ta va ni karhi ni nghena ka ni va ni karhi ni langutisa ku ri xanaki swa swi karhi swi fambisa ku yini se xalati hayi mani

Ya ka sembisa sitoka kuri tabai kari fambisa sweswo vele kasi leka afu bila wara ya nongu vele tabai ka tlangela ka ti birthday mi kazi miri vale sokuri tikona ti birthday vele eka amisho wa sokuri namuthla laba nga tabai ka tlangela na bona avu hiku happy birthday eka bona hi ndlela yona ya leyo ka kasi ti voice note ndati vona ku halaya ka muri ni kazi hay ti voice note ni kazi ni huisa sweswo wa leta veka ti tlangaka hi karhi wa kona vele hi va hi kari hi fambisa sweswo ka ai dipende swinene ngwe mikele ku chayeleni la ai vini ka chayela kahle la magondweni la hi va hi kari hi hlayisana hi hlayiseka hi randiwa mani hi famba kahle lomu hi hungasaka kona ka hi hlayisekile tlhe hi vuya hi hlayisekile hi ndlela yona yaleka i mani a nga swi laveki ku cina na papa yena ai va resevera kahle swinene mani so kahle ka Luther Vandross va ta kahle ka n'wina va ku dance with my father Sizeka Richard Records ni khesa swinene mali ka ni khoma kahle audio streaming ya www.gsrfm.co.za na choice selopswana kwele xawela kusuka la Asantoni la ni khesa swinene va yingisa ribyebyo mani dance with my father.

0: ya ne bana kana bisa swa vele risimura kahle swinene mariswa kahle ka Mario vata kahle ka mina abaku let me love you hi ndlela yona yale ka mo hi va hi karhi hi mi rhandza ka kusuka ndhawini ta ku hambanahambana la mi hi khoma kahle mi ri kona ku ri mixo wa kahle ka ku na van'wani u ta kuma ku vele ku catini vhele eka mixo wa siku ra namuntlha van'wani va lovoriwa van'wani va ya hala na le henhla van'wani va veka varhandziwa va vona vhele etindlwini ta vona ta ku hetelela ka kambe loko swi ka swi fambisa xisweswo vhele a hi veni hi va hi karhi hi famba kahle hi ndlela yona yaleyo. Na ta va ri karhi langutisa ti-voice note ni vona ku ri xana ke ti-voice note ta kona eka mixo wa siku ra namuntlha n'wina mi te yini ke loko kha hi vulavula kahle ku i yini lexi u nga xavelaka murhandziwa wa wena loko u n'wi xavele nyiko murhandziwa loyiwani wa wena loyiwani ka u nga n'wi xavela yini wena kahle kahle hi leswi a ni la ku tiva swona ntsena eka mixo wa siku ra namuntlha ni na ku tshemba leswaku rihayi makarhi ya tiphinaphina hikwakwakwo lomi ka kona van'wana swi tiva ku ri van'wani va hatlele eka nkarhi wa sweswiwani vhele loko ni va ni karhi ni langutisa laha ka ha ri mixo vhele van'wani va tiseliwa kahle ti-breakfast in bed hi ndlela yona yaleyo ka na ta langusa kahle ti-voice note la ka nomboro 060-8875-942 munhu sungula hi lava ni twa ka
1: nkomi n'wana ti mina ni nga va xavela cellphone man cellphone nyana xa xa ta pfula nyana leswiya va va kahle va appreciate nyana yi tlula leyi nga na va nga na yona sweswo a twisa ku mbilu ya vona yi nga va sharp i papa mhlorisizeka Richard Rikhotsola Robin ka xoko nkomi n'wana ti
0: thank you
2: Rishini Brahmin, Rishini na Minjik, Jela Mr. X. Epukile Brahmin. A wona ku byela n'wana baba loko ni nga lavi pizza phakati ka yindlu loko no tshika no humini ni ya tshopini ne. Loko na ta kumana emotion yi kwata loko no kuya na plastic ku nga vi na cold drink phakati. Na vula ku ni nga xava xin'wana xin'wana mara ku complete ntsa ku ayona ni fanele ni xava cold drink. Loko ri ka xavi ta suka Brahmin a swina mhaka ku hi leyitsongo ya koho cold drink ya koho kumbe hi leyikulu kumbe aye as long as ku ri na cold drink ya ntima hayi ti twisisana ngopfu kwalani smile ta xi twisisa na wona ku xa huma ni kesini Brahmin
0: ya 060-8875-942 under ka voice note vhele ni ta tlhela ni vuya futhi ni va kha ni mi teka ni vona ku ri xana hake wina vele timhaka leti ngani letiwani
3: Mr. Jiki mina loko a va ku ve ni xavela xin'we murhandziwa wa mina xi rhandzaka a ni ta n'wi xavela movha ri ka nkarhi bava na marhanga i muthi wa ka ndhambi ni la ngwangwangwa la xivulala kona gungu ra mali
0: alright okay a hi fambeni na halawani ka ri xiyile ka
4: hi xoveta n'wana mpfukeni
0: hi kona swinene hi ngo vona
4: mpfukeni
0: ina
4: va lahle ringi liya yi ri kona na wachi ni ndani bressar treza ko a swi ni khomi kahle ni nga swi xava swihi sweswo loko no va na mali
0: oh mi nga tlhela mi swi xava futhi
4: ni nga tlhela ni swi xava futhi swi leswiya ni lava ku n'wansati loko a huma hi gede a mbala ringe a bwana watch
0: hi vana
4: se loko a nga bohangi nga mbalangi na ringe ni tinga ri i kota ku vitana ngopfu
0: ma swi vona mara
4: se a ni ndani besara 33 years se yi lahlekile ni le ku swi planeni ta swi vona makhisimusi ya lava
0: se a hi nge loko mixava yin'wanyani mi ta yi rhamba kumbe mi to mi vambirhi vambirhi
4: na leya ni endlele semeri ntsele mara ni vona nga ri ni kolota vanhu vo tana ngo va jisana va yingiseri swikolo leswi ni nga ta swi endla hi ti 13 December ku va na swin'wana mara se swi khumba femeli naswona ene a mi qualify mara xikolo leswi lava ta swi endla ni rhamba na vayingiseri mi nga chavi mi ta rhambiwi
0: hayi ta va hi yingiserile
4: hayi na ha ri kona na ha hanya laha misaveleni mi nga chavi
0: dankeni khesa swinene
4: i maredo ku fonerela xivongo

0: Manga na masi na khondhazi,
1: Ye
0: ey
1: vana.
0: tata mina swilo sweswo wa swi rhandza
1: Ya le.
0: na khensa. Mina
1: Dankie.
0: sis Jennifer ka Sondani, danko vexile bojikijelo, ni kombela ku tlangeriwa risimu leri ra Dolly Parton aku It's Too Late to Love Me.
1: Oh, it's too late to
0: No.
1: love me.
0: Risimu leri ri kombeliwa hi Mani Julia, ni tlangela Buti Masinyani ka Majozi, tlangela na kokwana wa The Junior a Geelong,
1: Ximutwani xa mina.
0: ni tlangela na kokwana wa Ntsumi mhana anakanya khale ka le tibanani hi swo.
1: Danke. Rixini mamkerile.
2: Vadyali wa van'wani
1: Ahe.
2: mi pfukile, hayi mhani mina a mi dyali wa mina, that's why ni ku vadyali wa van'wanyana. Vadyali wa van'wanyana mi pfukile,
1: E fuke swilena hi ngo vona man.
2: mi pfukile.
1: Ya.
2: Wa nonono ha mina mara sweswi mo ni vulavula hi leswi a ni nga swi endla nkarhi wun'wana a helele hi ntirho.
1: Okay.
2: Loko ni ya Giyani mhani swi ta ku nonoa mhaka gahambangi. Loko ni xave fole yi ma ni byela ku a ni swi vona ku nuna wa mina i tsakini hi ku a ni hi nkarhi wolowo na lo tirha a nga ha tirhi.
1: Ya.
2: Ni nge vulavuli hi timpahla hi ku mpahla ni nga xavi masiku hinkwawo loko ni ya Giyani, mara loko ni ya Giyani a ni swi tiva ku ni ya ndhawu ya so ni fika ni xava mbangi ku nuna wa
1: Fole
2: mina a ta vuya a
1: lerikulu.
2: tsaka ani leswi hi swi
1: Fole
2: tsakaka.
1: lerikulu. Fole lerikulu ka.
2: Tova fole lerikulu ni ya xava a na ha futhi a ni sweswi a nga ha ri kho a ra ha dya hi vuxiyimo xa ntirho a yi ni vula nkarhi
1: Yes,
2: wolowoyi.
1: that was yes,
2: Loko ni vuyena na fole leri a ri kula ni a ni swi tiva ku nuna mina mikha eta tsaka ku heta swona a ka seseyiseyi na tavhili i va a vuya kaya
1: Ena
2: mantisanyana
1: anga lwi na munhu.
2: wa mina nona
1: Ya.
2: a nga lwi na munhu mara loko u n'wi lwisa futhi laha loko a nina ni a i ta ku vavisa hambi ri munhu wa xinuna loko ni nga khomanga swi tlhavatlhava ni ma ni mi byela ku va ni twala tikweni ku hayi vhiki nga n'wi kali hambi
1: Ya.
2: u vona ku i nwini futhi loko a nwini ni twisa ku swi vula ku i hava ntwela vusiwana a nga ku vavisa loko ku ri yo n'wi pfuka. Xivutiso lexi a yi nga xivutiso xa lati yima ni n'wi hlamuleleke ku vanhu va ka van'wanati vanhu kumbe va tumbeta swin'wanyana swi kahle ngopfu ku tumbeta i ti akela munti. A swi fani na ku i nga tumbeti ku fana na ku i teka xidangu xa wena xi yisa kusuhi na nsati wa wena yi ma ni mi byela ku kwalena ni na vafana kuleni vo chava ku ku byela vana lomu handle va kha vo ya dimani diphuntini
1: Ya,
2: mantwisanyana.
1: ya, ya.
2: Ku hava n'wanuna loyi a nga endleku a hi voni ku va kona mara a va tati xandla mara hlompha nsati wa wena i nyika nsati wa wena ndzhuti loko va pana ka yo ze o teka xidangu xa wena xi tisa la ka mina la
1: Ya.
2: ni swi vona i ni nyaje ngopfu. Na loko na ku rhandza yima ni vula ku mina ni nga hunguta ene hi ku na kota ku a yima ni byela ku i nyaje nsati wa wena ngopfu. Nsati wa wena a nga tivi xigangu a ku ri xigangu xi tiva nsati wa wena xi ri le kule leyi.
1: Ya.
2: Hi xitalo xigangu xa papana kanya xa ni tiva ni mara mani xi tivi.
1: Se vanhu lavaya va loko va twa ku papa anakanya va na xigangu hala ivi a suka a landza xigangu, swi va swi right kumbexana u fanele a vulavula na papa anakanya dana loko a landza xigangu?
2: Mina ni land
1: A
2: ti
1: no
2: pfuke vo
1: kombisa,
2: gego
1: a no kombisa, a
2: ti
1: no kombisa.
2: pfutini vula swona ti pfutini i landza n'wansati i n'wi landzele nuna wa wena tirhana mambyana ya wena
1: Ya.
2: futhi aka sukota nhwanyana ya Afrika ku petlele leswa swa ku hi leswaku byela na leswi nuna wa yi wa yena ku a nga ku byelangiki swona.
1: Ya.
2: Nampeli nampeli
1: Kasi ni
2: hayi
1: mara
2: vulavula na
1: kaya.
2: mbyana ya wena va tsukela kwalena.
1: Hlayisekani ka. Ya, famisa isa isa ndlela leyi ekhale ku rhangisa 0745 hi kotara ntsena timinetse i va yi karhi yi kongoma kahle leyi ka ora ya nhungu laha a hi vulavuleni ka a hi vulavuleni va ka hina loko ku murhandziwa wa wena ka u lava ku xaveriwa tinyiko u nga n'wi xavela nyiko ya njhani wena ki rixeni vamukerile GCR FM
3: The king of my jazz girl, Derek Swamu, me ngwana nga zwi ku bash kwa mapfuke
1: i pfuke swinene ngo vona bo Derek
3: hay pfuke na rhalo ku tamisha wa tanyana hay munhu am khari kwala dorobeni tele kona boti
1: am tele ku kwala dorobeni bo Derek mara
3: Ah ta gwe ni kushupeka man na ku ke maketa ntiru enga u kume fani tlela veri sira ra nwana ndi le tlela ka ndlela boti
1: ehe hay mara okay bo Derek ni kasi
3: danke danke
1: hey ta mi tlanga ku nwana bo Derek kumba hi tleli kona ku hala hi nga tshama hi hlangana kona ku hala ya hay 0607875942 in Jisar FM. Mwen wakhan famba kahle ka advan karini katsa kahle na kumnika kahle vunanga zwin'wana bya kona leswi nga tele swi kha swi kombeliwa kahle hi vayingiseri hi ndlela yona.

ya kuri makumembere ntsebo tsena timinets iva ri karhi hi suka kahle la ka awara ya nhungu risimu ra kahle swinene mani kusuka kahle ka brandi va ta kahle ka n'wina va ku everything I do it for you ku sala tsena timinets 34 na hafu tsena leswaku hi va hi kha hi nghena kahle ka ti-birthday hi va hi karhi hi navelela kahle ka ti-birthday hi navelela lava tlangelaku siku ra vona ra ku velekiwa eka mixo wa siku ra namuntlha ka le ka hafu ku bile awara ya nhungu hi leyi nga ta va hi karhi hi swi endla kona sweswo hinkwaswo loko hi va hi karhi hi langutisa hi ndlela yona yaleyo ka hinkwakwako laha mi nga kona ivini va ri karhi hi tiphina kani na ku tshemba leswaku ri karhi va tiphinaphina ni ri laha hi nga kona kasi ni ta ka risimuleriwani se hi ta nghena kahle ka ti-birthday risimu ra kahle swinene mani ri so kahle ka Dobby Gray va ta kahle ka n'wina va ku Loving Arms va ri na Percy Sledge

0: Ali. Na sona, si tututu, ipana vantabasi. Na tesheta ina, ileta te papa. Ipulavla iti wings. Wish Choco Choco. 074-751-4932. Tekelenso kwenye shaku. Ipwisa baranzo wangwina. Kusuka e Johnny. Ipwa wise limpopo mahala. Harumarovela Funeral Services. I will take it a chance.
1: Alright, okay. Nobody says so well. 060-887-5942. Tangleni kahle kahle birthday eka misho sokurana muthala botlangela kusuku ra bona ka ra ku velekiwa. Munhu ranga ntwala va kushana bona very happy birthday aka Manike.
2: Happy ka man Doris Baloyi. Va kula na muntla. Mele ka wanga. Baloyi ka mshana. Ntukulu wa bodgate wa kula na yena. Hinkwavo lava navelelewa hi rikaka rubhava a ribhava na marhanga ni emthi wa ka ndhambi la ngwangwangwa la xivulanga ku na gongo ra mali pfuno ku ta mitsongotsongo ntshori ni ya chela lwandle tanko.
1: Alright, okay, munteka lava ka ni twa kuxana vona vari birthday ka mani
3: u nga soli makondro kusuka na giyani a ti i na nkoka cawoke kusuka ka jingala no kuna makheshe vangani ndhecha wa xigubu kusuka laha ka xikokwani a kaya ku ri ka nkomo a ka malgrek kuna wanga baloyi kusuka laha tikweni ra ka mswana mhani herisa erisa n'wankona kusuka laha ka nhlaneni kuna mhanivhalete xilenga kusuka laha ka mapayeni marinoko ngoveni kusuka laha ka makoxa na hinkwavo lavo bebiaka na vanhu lavawani xikwembu a xi va nyike nikateko xi va nyika na mali ya ta hi xavela gele a vonenge va ku pfuma ne ni tiltiche kupa hi kusuka laha tikweni ra ka mswani tintambu eka botinomen titichela ni ku hi te n'wana ba
1: ikhese swinene n'wana mukhala bya mihlayiseka mani danke 060-887-5942 va kha hi tlangela kahle ti-birthday mi ti-birthday leti ni nga ti khomala happy birthday aka dida wa hina bo dida laha i birthday ya vona ka siku ra namuntlha na mzaya wa mina lwandle i n'wana sesi wa mina loyi ni landzaku yena sesi wa mina i n'wana wa yena birthday ya n'wana wa yena ka siku ra namuntlha ka happy birthday hi mzaya hi lwandle happy birthday hi mba dida muniteka lava ka ahe
4: nikombela ku va navelela
1: hayi va naveleleni
4: navelela lwandle n'wana titsongo navelela wixani xithole a ri singazini ni navelela vongani la gosindeso kwaleni ka xipukwana ni navelela kokwani drayifa n'wamugwambana ni navelela mhani esta n'wa sawutini kwale ka nhlamisa ni navelela mhani vhayileta n'wa xilenge i manchelwani wa mina lavawa nire happy birthday ka vona na le ka wanga Baloyi ka mxa i mankeyi la kwala ka mapayeni danko
1: danke khesa swinene mankeyi la kusuka laha ka mapayeni la va va longoloxa swi ku taniya ka 060-87-5942 happy birthday
5: jiki
1: but masenyana
5: hayi hina hi navela mpela lava va nga tswariwa siku ra namuntlha jiki
1: ina ka
5: hinkwavo ka vona ni tolamba ni va angarhela ni va lacheka quatamu yin'we vana va va tala ni ri avavi na siku lerinene tani ku hisaku nyana va zama ku nwanyana mati a ku lavekile swo nyanganyanga ya swo va nga tinyongwa
1: avele ku lava mati
5: hayi no wa khesa jiki
1: khesa swinene bot masenyana kumbe mi ta ni vona namuntlha
5: a ni na swi ta ku n'wamihembe mo hembuluka
1: kahle
5: n'wamihembe mo hembuluka
1: ya 0839 makumembirikwetsena timinets i va ri karhi hi kongoma kahle leyi ka awara ya kaye u ta va ri kona milandzwa vhele a ku dika kahle xitsonga top 20 moni teka lava ka ahe
6: jiki
1: ahe
6: ejikjan
1: ahe milemoyeni
6: woni va navelela woni navelela vanhu hinkwavo aka siku ra namuntlha ku nga mugivela aka siku ra vona a va vi kahle jiki
1: ya khesa swena boti masilo
6: hlayiseka ni tshame na mindyana leko ngwe to byi leyiwani
1: a ni ta hinta hi kona ni mi vona loko ni chayisa ya chayisa
6: ni na mindyana leko ngwe to byi leyiwani
1: Mi jela ipulela radio kwa lao inga tsama kona sweswani ka 20 minutes before 9 o'clock GSR FM 060-8875-942 na ala wani ka the voice note ala ntavani karini langu tisani wana kuri shana ki iba mani laba tlange la kusuko rabo hora kubeli kiwa the voice note onan le kutubone ni katle sunene luka long sabangu ala baga tsala kunen labaku minjano kupuka ni kombela katle kwa nabelela hebi birthday eka banu laba birthday aka okay alright okay muni ala wani ka ni wani karini langu tisani wana baku happy birthday eka mani te Treisa nwa Mugwambani maswanganyi ka maswanganyi na Esther Herisa Sauti Kuna ka hlaniki na Renoko Ngobini ka Makosha Phele Makondo ati abana belwa kahle hi mani mahlangana ku hleka xitarata Imarula Drive ni vani karini khesa swinene swivani langusela vangetele va vakari va tsala kunene the first note na tonata vani karini titlanga mingazi michaba hindlela yona yale ka kasi vangari vangetele va vakari va tsala kunene halawani.

0: rixile ni ri happy birthday ka rinoko ngoveni ka makoxa ni ra akuli ni ku happy birthday ka bongani Kenneth mbetsa wa xigubu ka xikokwani ni hinkwavo lava birthdayaka eka siku ra namuntlha va naveleriwa hi Mr. Clean himself epapa pili ka nghalalume enkomu
1: Nena hi pfukini kombela ku navelela birthday ni ri happy birthday eka Simoni a ka ngori a swa doma ni ri happy birthday eka n'wina kwale saluni ni ri happy siku a ri saseki ka siku a ri saseki mi kula mi kulela vana va n'wino ni ri happy a va navelela hi nga ta masana Robert va leyo a ka ngori swa doma inkomu
2: ni ri happy birthday ka vanhu hinkwavo laha mitlha ku nga siku ra vona hi ku makeke va navelela hi usani jema ka musuka la ka ndhambe laha mugangeni wa ka Broman FC ayeneni ku yo wa
3: epiya ka boti vongani makeshi lagosi va kumeka ka xikukwani hi ntirho ma tiva hepi n'wana mhani boreka hepi a ni nga mi tlangi nampundza ni nga mi twangi ka n'wana mhani ka heyi ni ku ri noko ngoveni ka makoxa wama baloyi ka mswana mhani herisa mhani n'wamugwambani mhani futhi mhani vhayolete ka mapayeni vanhu lava hinkwavo a va ri na mburiyansa va nabuka ni yi vone malume no kangangwakangangwa ma ri nga ku swi antswile epi malume hi le ku longalongeni adama hinya hinyo epi birthday ya Soli Makhesa ya kona
4: happy birthday aka rinoko ngoveni aka makoxa vana i navulele kokwani muhuri kwala ka mapuve kokwani wa dyono na ku hlula dango
5: minjhani mihaxi wa mina mipfukini na hi pfukini kombela ku navela ti-birthday ni ri happy birthday ka rinoko ka nkovani ku happy birthday na le ka xigubu xa mbetsa ni ku happy birthday na le ka wisani ku happy birthday na le ka mhani esta ni ku happy birthday na le ka vukahle ni ku happy birthday na hinkwavo lava birthday ya ka siku ra nyamuntlha ni ku makeke va karhi va navela hi va mhani a xikhongelo wa jaha kwala ka sikunyana hinkwavo
6: a ri xile malume wa xihlangi nkarhi ni xaweta ni ku pop mabodlela pop champagne eka manitraisa n'wamugwambani aka maswanganyi ku ni rinoko ngoveni ka makoxo plus one ka boti vongani mbetsa malungani laha ka xikukwani stadium kaya ku ri ka nkomo 22 a va kuli papa lona na lonene a ku na sesi esta herisa sawuti nkuna le ka nhlaniki ku na wanga baloyi ka mswana ku na tintswalima vasa laha ka makoxa na hinkwavo lava kulaka namuntlha na boti vongani mbetsa papa lona na lonene hi ndhambi ya mukateko a yi vaneli a va navelela hi kokwana wa kuhlulo mhani na cinci hi mina hahani wa phela hi mino danko hambani ya wisa malume wa vana ngo
7: happy birthday ka rinoko ngoveni kulani mikulela hosini ra ka mhani n'wamugwambani ka maswanganyi kulani mhani wa mina mikulela hosini vana birthday i mhani eka xikukwani dangi
8: alright okay loko ni kha ri vuyisa swo vhela 060 8875942 ya a ni langusa kahle ti-voice note leti ya ta ku tlangela kahle ti-birthday sweswiwani kambe ni hi tsa kahle ni kha ni tekanyana lavawani ka aheni va mukerile
9: Ni kombela ku rivelela Makesh wa na Jambatane hinkwavo happy birthday na Jama Masinga na Ivan na Todi kwala ka Mavalana Masinga driver wa chopa i vosi Masinga kwala ka Mavalane na Jama Masinga ni khensa swinene jikijela ka mutina na i ri khoma kahle vosi mavutsana ka Mavalane
8: khensa swinene vosi kusuka la ka Mavalane la va ka birthday eka vanhu hinkwavo va tlangelaka kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka mixo wa siku ra namuntlha i mani hikileni ka n'wi siya loyi a nga ta ku hayi mani yena kahle kahle u heteleli a nga twali ku birthday ya yena leyi a nga yi rhumela yi heteleli yi fika kumbe yi nga fikiki swi nyana nghenanyana switsanana tsutsuma ni nghena hala ka Facebook va halawana ni vona ku ri xanaki a ni ri na va manike kusuka atindhawini ta ku hambanahambana la a mi ni khoma kahle mi ri kona eka mixo wa siku ra namuntlha ka mo ni ka se nghena kona ka ni tekanyana loyiwani ka ni mamukerile mi le moyeni
9: original n'winyi wa vito hi mina
8: ahe
9: ni ri happy birthday ka Masilo driver chopa na hinkwavo lava tiva birthday ya vona vona a va ri na ti-original n'winyi wa vito byela njeswitele misala tshama ka Mashamba tanke
8: ni khesa swinene mi hlayiseka ma danke va fambisa sweswo hi ndlela leyo ka loko ni va ni karhi ni langutisa lawani ka va kona lava nga hetelela va karhi va ntsalela la ka Facebook lawani ka Lucy Given Mshegini ku vona kahle ni vona kahle Maceke Khesana ku vona Malati Hoshana ku vona Sizeka Rachel Khosa ni ku vona kahle Elsie Melane ni ku vona kahle Wisani J Makamu na ku vona Nelspruit Chabane ni ku vona kahle Khanyisa Xiseke ni ku vona kahle Khomisani Mkhurumbi ni ku vona kahle and then kona munhu fana na Faith Colbert ni ku vona kahle Eric Bishop ni vona karhi ni ku vona kahle kona munhu fana na Timan Mate Man Julia ka Mageza ni mbonile Christina Manike na ku vona and then ku vona kahle munhu fana na Nesi Nensi na ku vona kona munhu fana na Gate ni ku vona kahle Jenny kumbexani Gezani Judas Hlungwani ni ku vona kahle Wise Man Socha ni ku vona kahle munhu fana na Sizeka Fumani na Mana Bumba Lusi Tinyiku ni mbona kahle na Bongani Chauke ni vona kahle Papati Nice Nkuna ni mbona kahle na Maringa ka Dzingedzingi ni va ni karhi ni mbona kahle hi ndlela yona yeleyo loko ni va ni karhi ni fambisa sweswo ka vamhilo hi ndlela yeah yingwe tsena ndlela leyi ni faneleke ni famba hi yona hi ndlela yona yaleyo ka mina na n'wina yena hlangana kahle mindzuku na vafundhisi va mina la hi nga ta va hi ri karhi hi tiphina kahle swin'we swinene eka siku leriya ra mindzuku loko hi va hi karhi hi tiphinaphina hi ndlela yona yaleyo ka na to va ni karhi ni fambisa sweswo mina ni minyika kahle risimu ra kahle swinene mani leri ni fambaka kahle hi rona lawani ka mo ni vona ku ri ni ka famba hi risimu ra manike ri kona risimu la ni nga mi lulamisela rona ko sala tsena timinetse tinharhu tsena leswaku ri mina ndyangu hinaka hi va hi karhi hi hambanisa xisweswo homi mi ni fambisa sweswo ka ni famba hi risimu leri risimu ra kahle swinene mani suwa kahle ka Michael Bolton va ta kahle ka n'wina va ku soul provider ni khesa swinene hi ndlela yona yaleyo ka ni famba

mpumalo twa ka mixo sa famous wa kahle kha Exxon Maluleke na vanwana ti sisters ku pechane National Balance Sisters but makume mbirini ku vanwana ku bile kahle vana khaye eka mixo wa sikuna na motla hi god man xitsonga top 20 mafethu loko se sungurile vele eka mixo wa sikuna na motla xile mixo sa famous xile no kamkela kahle vele swa ka ndawu kwato ka bana ba ndingisa xti shawesh uri kona eka mixo wa sikuna na motla swika khatela ku ikoma kahle hi sandleri ya audio streaming ya www.jetsafm.co.za ku pechane ba kana 6.0 ra magaza fam no kamkela mixer wa mina gene ka hlakana kona ofe ka mixo wa sikuna na motla double ya matimba swinene ngopfu hi ku nyika kahle risimu vhele swa kahle ka Dr. Thomas Chauke swi tiva kahle ka yi khona vanhu loko ri nambeka nokonokolo fresh tikisi hi risimu ra Dr. Thomas Chauke hi lavakulukupa ne va ku tekela swinene mavondzo 28 after 9 o'clock mixer rixile a mixo wa kahle vanhu mi tlivela loko ri va ka yi khona vanhu mi tlidlisa jana va lamdzo a yi khona mani ti plan da wena mixer hi ta sikuna na motla ka mudlevelo plan yini vhele ta ve kha ni byela kahle ka sikuna na motla kasa sona ngopu swa kahle ka mtrikloni Mr. X Norman Jiggy Jell I don't know what weekend breakfast loko tula kahle mixer la ka wena ntsevu ra ku fika le ka wena ka account phila kahle na yena cancela ner eka sa sona ngopu mixer tawena mixer sofa ka mixer sa kana ndi wa kahle na muthla ile ka sikuna bukhume ile ka ngweti ya bukhume le vera vakirira vakumbele kuri ka sikana ile ka khume khume ri

impfumelo kahle mi sasa famanga amukela kahle vele kusanga ndawu ka ndawu hambana padu kumaka kona vele eka noko noko xitsonga top 20 tsabe kahle tangwe tam tricolor DJ Ra Jawa Muhashi famba swingo vela wana kaya fika le ka wana khume bili lo ke beta le ka wana khume bili tabar kona tricolor ne DJ Rex na noko wa special na wana khume bili ka fika le ka wa ra ya manalo ngara wa ra ya naru

kwalani lani wani vona kahle n'wini ndhawu leti ya talaka dinga mikwini ka sana mikwini ka xilongo ni vona kahle n'wini la ndhawu leti ya talaka mapayeni mikwini ka mapapila la ka xigamana ni vona kahle n'wini ndhawu leti ya talaka xitlhalani va ni kula la ka nyavani la ka madonsi la ka mavambela njhani la ka makhuleke laadzonga ni vona kahle n'wini ndhawu leti ya talaka gumbana mikwini la ndhawu leti ya tala hasani la ni vona kahle n'wini ndhawu leti ya va ri le ka machele hi le ka nkavele kunjhani la ka nhombelana la ka mdavula la ka mavundala la ka makumbani la ka phaweni la ka magondi va ri le ka mangondi endhawu leyi ni tsakisa swinene ngopfu la ka govu la la ka mlavula la ka majosi lava fethu la ka dinga la ka mapapila la ka xigalo la ka menele la ka ngomungomu kunjhani la ka nkosizani la a ni vona kahle n'wini ndhawu leti ya 341 salema la ka tiyani la ka bungeni la ka mtititi la kunjhani la ndhawu leti a talaka maphophe la la ka madonsi ka mavambe kunjhani la ka va ri le kwi le ka mzilelo la ka mbatlo la ni vona kahle ndhawu leti a talaka phaphazela la ka minga la la ka n'wamatatani la ka mchetwena la ka xiyimo la mikwihi la ka va ri le ka n'wamalobye ni vona kahle ndhawu leti a talaka magoro la la ka ndekeza RDP la mi pfukile ke la ka mavuza kaya mbuya khezo swinekobyiseri bya n'wina mikiseri eka mixo wa siku na namoni e famba swin'we Afrika-Dzonga eka nokoko matimba swinene ngopfu xitsonga top 20 eka mixo wa siku na namoni ka fika le ka vana 12 a vunanga vatudi vana va mandavazi eka mixo wa siku na namoni la mikiseri.

wa swi imagine nyana mi yingisele mi ri vambirhi ntsena mi vengana mani loko n'wana a tshuka a humelele trouble i la ku swi endlisa ku yini mi kuma ku vatswari hi nkarhi wolowo a va kona mani mi ri vambirhi ntsena mi fika njhani ka xiyimo xa ku mi nga hlamulani mi vengana to such extent ya ku eyi mi nga nghenela no nghenelana loko n'wana a humelele trouble kumbexana loko n'wana a fanele a endlekela hi swa kahle hileswo mi ya tshunelasana ku yini vana la a swi tshamisekanga Ekobota tminese mingse de kongoma kahle ka bona ya khume e ka mishwa sukana namhla no ngona ko xitsonga top 20 a triple play matimba swinene ngopfu kudinga kahle tsimbe fere kuswa kahle ka invest mabasa sabana kona thonsa leswaku 5000 BNB bodna bodi ba ku nghena ba ku ayikona man loko mi bona mtwana la a hina matino a ibukulu nghenana hi ku miyo vitaniwa he ana mani nga nghena ba kha ku aya ibukulu a hina matino Vanhu va taka wena Afrika-Dzonga se bra kona twanga leswaku a yi kona mani ho va vambirhi ntsena Afrika-Dzonga hi vengelela yini n'wana mani a hi nyumisi valala a hina hi vambirhi ntsena vanhu mara ambre ri vambirhi hi vanharhu titombe timbirhi ni vajoni one yona mi fanele ri nexe ni tlhela ni va xi va rhomi vatswani nyanyela nyanyela swa wa mixeri

0: kamu wewe nakasuka kamu ngiyanga ngathi manje ana kunoma sipapa ani
1: iya
0: arobe khone mike ani abasibi ku washubona nyana lesiya sha mike
1: ana swona bona nyana mani
0: empi ya matimba wina si hunda leku kuyingiseleni loko zeyingiselwa ibhila phendisani ya hinkwayo impfungwani titi mntingo
1: bara spikara su mele handle
0: yeye niona na kono kuna kuona no kuma ku au so ini kule na mona na fitwa ku radio ya mina ya randa ya hile ndaku marani ni ka huwa inwana aba makhelwa va bila na muthavele ku lungeni
1: i tsamisa mepe nkulu ku balo maswane ha isa mjeko
0: hile ro iku veke mani ngini ngini wa vona ku tele mona apfunela dipikara i tiwana hi va makhelwani la u kwa ku gwani
1: ya
0: so i vata china va nga dipisi ba
1: hele ungkhensini nkulu ku balo ya mati va nda munhu mani
0: ekuleku kuveke ni mepeni va ri le ku tswala yena ku hani ri hi faneri wana na ni ku heri hi faneri vana bya wena ha ri le ku ti endleni yi na ni teka yena hi ku leha maringana hi xihundla hi ku leha maringana na bila ni ku bila hlayiseka a kaya va huma laha ka mathati la tshamisani sweswo mi hi veka ma minginingini ni cina na vona i monsekana lowa ni jahe lowa mina lowa ka majozi boti mathenyani
1: baba
0: ku ava amirini ku ndzi emjhani wa mina va ri mthavele xivongo wa misi va mhaka yaleyo
1: mkhavele mkhavele
0: emthavele a va ngheni va cina va ba makhwaya mina
1: ya vanalakiaeswi
0: nga ku swi
1: endlelaivaaa hi n'wina
0: lava bye va xowata hi mina vatiti va ri va ri na mukhongele thakati
1: a yi fambele sexelani
0: a ni ni va rhandzela ku va endla timhaka to khomana vena
1: va khomasa tintambu ti tlwe bandini
0: maye bira loko wo kuma swi tshamiseke kahle u ta pfurha ndzilo kwala fonini yeleyo
1: moni fambe sexelani nkarhi wa timinetemisele ku bile kahle awara ya khumele ka awara mbirhi ya xitsonga top 20 a yi famba ka nambara 060 875 phina hi vunanga u ri kwini eka mixo wa siku ra namuntlha e va ri dyambu ri hlometerile vani ka ku fumela vana tshamendiinoma mi nga se humesa xihokou ya wo kuma lebyiya bya xinto sweswi kumbe kuma mukhubi phela lebyiya byi yimi ku vila le kwinini plus a khurini ra wurhu ka ku fumela vana 060 875 942. Hello, top 3.
0: Bana ba beli dance iko a hulo ni foinela.
1: Ani yo ani mfoinelanga me. Ani zanga ni foinela.
0: Ni jebu sana magetle wo ni dzama nkulungwa. Aye, ay kama. Swiletike mbilanza.
1: Swiletike swile ku leni swilo.
0: Tembisa le ya ngati mongu la nga na bila hlayiseka ni. Iye loko ni sungula ku ya Joni 2004 ni sungula ku ya Thembisa a Timong ni tivele na Ben Thembisa ni yavele ku switele ku mana anakaya mana anakaya ina muntu wa ka maxelo u kwala Thembisa Timong a va te street 1146 stroke 97 ile ku mtwembi vele ku mtwe Thembisa ni hinkwayo
1: vele ku mitwele kule ku pfumeni ka Grand 4
0: kamani ka vaka ku hi nka ta viki nka ta viki loko ka me viki sa so kamani ka ni ka ntsa ku tembi tsani ya vatwa mina na ri kona vanhu va mina kuna ni ngera na vona ku rela ka switoko ka simana ama ka nyawa ri kona ni jori ya mina ka ha ri kona la ti mo
1: ni va mbiri nya
0: ni Rustenburg mo ni ku ni ku mani mara hayi hi ma ni ndam ta sin songa la man
1: ya swa la yo
0: ni yo lo ka a tsina ni a hetela na ka tsoko ho sel khome ni le ka ka re a u ti tsina le re
1: a ndza ku le ba ha mjalo
0: no yo ta va feta boti e ta va feta ke ni ndam ta ye na bina hlayiseka
1: ya
0: ni jamba ya ma hlati mara swa swi le ti sa ti mo hayi te timoni ya nda ya le ma tsaka tsaka nini ni a ile ma a ile ma dela ku fa Ini ini ini nokusa nso ka se tsotsa feta.
1: Ndawo ya kuteka ka, ndawo ya kuteka ka.
0: Ako sina faz ini, loko ya mende sa matama tsi ya kwala tsa zi. 5 minutes.
1: Enko.
0: Ai, ai tem mina. Bina se se tu nte kwa sa se. Ma se kwa ma.
1: Ubu pelu.
2: Mavona mavona hi mina la ka Thomo ni mi yingisele ku antswa ni ri karhi ni prepare ku ya abolweni ku na tournament leyikulu eka Thomo Dinarosa laha ku hlanganaka swipano hinkwaswo swa laha Giyani ni yingisele ku antswa ni ri laka Thomo xikontirini mavona mavona
1: Ndzi va tivisa leswi nga kahle ka waraya khume. Awara ya mpiri ya nafaloko. Xitsonga top 20 fm ka nambara 060 8875 942.

0: ngena thimina ikulu mabo
1: eh gonzana r 578 in khandi re amhlebiwi man
0: a hi boy al khandi wa squad xa mina phela ku khometa tsala ti swa ku khome squad
1: eh na swivona ingaku hayi khona mi va machomboza
0: manana ka ni tsutsumile loko hi tshechela na ngelo wa hela lo ti amisa mo west tshete lo ngonyo ta hayi swa tsanda xi sote se va swa tsholela va tsumela ka swangala eh se ha lo ku khoma la ka mashala ti hala wani oh babo xi sote xa wowa ne hayi ta ngena ka lo wa mudiwa wangu Elvis Milan phela mudiwa wangu amu ngutiva nje wa mina
1: ah ikone switwa sweswi
0: oh emudiwa wangu Elvis Milan loko no zali khoma team tete hi leswa kuri ha xikwani xa rais tsama xa xi wina
1: dimitwile bon pasajaru mara
0: hei so ni ngena kuna xona xikwadi xexo a xi tiambisi mu west chete
1: danko

0: tshama eko ba vona yi tlhele yi phinda yi bala kambe a mi yisa xitici n'wina mi yisa xitici mi yisa xitici ka vana mi yisa xitici hambi swi ri tani ha hina hi le ku cineni wa tshwanga gula exisutini wa thoma ka tani a hambi swi ri tani hina hi mi yingisile mi nga mi yingisa hi mani handle ka manana mari ya masanganyi mina ni kwala ka masanganyi kwala mina le hansi ka vihosi bya ka weleni wa maxangu wa mpatla a ti koke until 12 o'clock tava hi karhi hi cina danko danko.
1: Ahe milandzwa hina hi mi yingisela ku antswa hi ri lama wa bloko 9 mara hi karhi hi huma hi ya hala ka mijaji van'wana ti va ha ku hlanganeni mi sala mi hlayiseka swinene mhani Flora Makhuvele hi mina.
2: Ahe jara milandzwa mpfukini na ahi na n'wina ka aka top 20 ha taba ha tile ku bileni ha ile ku chongoleni too much mata ha cina hei mati ile ku beni ka ti vuvuzelo milandzo ba ti vuvuzelo hai chongola na n'wina hi ri kwala ka xikukwani laha a ni ri na mantinyiko mani makapfule hi mina danko ai chongoleni till 12 o'clock iku ngo
3: ahe milandzwa ta fayetela ni nghena vungani cauke a middlelands ni nghena vuhlamuli baloyi ka madobi i junior khosa ka kuri ka tomo danko tana danko
4: a toptotalo
5: naswamino minjhani maxa mi anga ti dumisa he
4: mi nge teki mambirhi ami le ku ndleka swona mibangulungwani
5: a voto ni posa kwana ndza kona hi ku nheni ku thuseni ka n'wana a hi fanele ni ka rilele ka nkhuri le se swi ni bini maxi wa mino se hi lani ka kona lani he hi le ndzhaku lowukulu na kona ni chaya ku ba na xibiriri na xona
4: hina hi ya kona va na masala timongo
5: ayeneni hi mali magoda mara nhla munhu vakhela vambirhi xava yini maxi wa mina
4: a hungasani vambirhinyana katekani vambirhinyana ka mangana na vaka
5: wena ni teka masilu ka mavalani ivi ni teka mhani masanganyi ka masanganyi ni nghena na vona tendeni a hi yeneni maxi wa mina dako ni va vula ni kha yi ni chava lani ka kona ni na vanhu vo tala
6: Rixile valandza hina hi mingisela ku antswa ti kha ti hi bela hi ri kwala ka homu kwala hayi ti karhi hi kongoma ka ngove ni ri hayi tendeni nghena na hani laiza va ka makhekhe ni ku i mama Khesi a yi ngheneni tendeni va mafoto ka 14 b danke valandza
4: a top 20 mutani hallo
7: ni kona kwala papangu ni pfukile musa
4: hi pfukile swinene ngo mara mbangu kandzi nga khwela mi ri kweta mi risangi na
7: hayi ni kona kwala papangu ni yingisele xitsonga lexi xi ni hleketisaka zone 2 a deep blue
4: a deep blue fa zone 2 a makhwayeni
7: hayi mina ni humaku kona i kokwani Alexara ra Maluleka ni ri kwala papangu
4: kasilila papangu va kon'wane
7: danke
4: xaweta va ka mkoveni na va ka ra gope
7: swo boha va xewetiwa vanhu valava
8: heyi mlandzo mi ta yi tshova suti ku cina n'wana nga kaya a ti le ku vuyeni ka ni kombela ku nghena na vambirhi ni nghena na ximomondiya na xitekete hi vaku hi sweswo na sweswo heyo ivi wa vimbirhi ni nghena na mani ke ni nghena na mani mariya va ka hayi sweswo kwala ka nhlani ka pavementeni hi swona n'wana a nga tangi mani mariya va ka n'wi tekeni mhana mindzana lava inkomu

0: masi wabaleke masi lona
1: jara balanza hashtag esansimbi ka xitsonga top 20 mfowethu ni kombela nghena na mana Kennedy ka siyandana ni ivi ni nghena na nuna wa sesi agombani mfowethu ka xitsonga top 20 swin'we jara balanza ni ni Pythas Mathonsi loko n'wana John Mathonsi ka thomo maxi wa mina ni hashtag esansimbi ni hi ku chayile a yi hlayisenimo jara balanza ni sukusela alipopo ti ya fika transfer mfowethu
0: masi lavoya aka nkurhi va ku mina

teka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe

0: Ang karawang ng siyang desesfo si Kala. Kamerun na karateke. At na magkajarya ang rukukona. Diyan-diyan na gusto ka na kamengkirani. Lahit ka na ikukona na siya buda si Tony. So hambana-hambana. Mas kagfagudrawo, budrawan, midabifi blood, molasses, masuwan siya pala. Siya buda siya doon po ikonong days, siyakula, kupro, igurok, masuwan siya pala. Ikala mo kamila mo rin kwa yasufuyo. Nabibi hilarona, nabupuna kang gamit vete. Siya buda siya doon buti, tonche, pinyo, kase-kase, siya rin kwaso. Iko kumile soma. Suwan this story, 1,250. Bakuna kwa patro supa kusuna, arma revela. Anza kwa koma. Angaza kumega 068-670-9673. Gajaria Agro.
1: Jaja,

0: Themba kushinwana ikhala mara na. Kamona ngibhedzi kunabelwa the birthday. Ka ka weekend break for the birthday. Futa ka nomona go lokufana go ba go the birthday. Ai khona. A so tsana ndu ka lobbya.
1: Basho mwana ngo basho mujara mlamza ha ti himbela ku antswa ri kwala ka mapuve iti tselekini ni ri kari sene ri ku hlambeni tata ka xibelani xa mina ni ku xihaka ni ya le ka va malungu ni ya ku na nhlukulu hayi baba hi ta hi miyingisela ku ya fikela lama nga ta chayiso i kokwana wa doxa kusukela ka mapuve ximaximani valamza re bakiri ni kha ni kongoma ka nkurhi spa soke ni kha ni henta ni teka mhana khavisa na mhani mahori ka mapfuve a re mhani grace makamu ka ngove
2: ahe milandzo
3: hayi ni ngetela ku antswa hi ri kwala ka mavalani ni nghena na nyiko mutombeni kwala ka xikukwani kusuhi na stadium ni nghena na kokwani Thembe Mpumula va ri kwala phala ku ra kwala i stadium Mtumbeni milandzo
1: boti govena boti govene ni kombela ku nghena na Maria Maswanga kwale ka Maswanga na Belina kwale ka xikukwani hi mina n'wa milandza kwala section feda ngopfu

0: tani malume. Mani mingove mina swi tala ku n'wina mi ri kona swilo swa tirheka swinene. Mani hulu ka mi yingisa Blue 3 ni nghena na mani va ka Xinyamini kokwa n'wanchali ni nghena na mana Lucas va kwala ka mi yingisa Blue 3 inkomu.
1: Ri jara mlandzo hina hi lo tshama la ka gym ngalalume a hansi ka mangwa mhani a mi le ku beni ka tona ka a ni ta nghena na vambirhi vanharhu ni rungula Marcelina ka Mapuve tati wa mino ni va rungula swinene hi mina kokwa Junior na Hlawuleko mhani la ka gym ngalaspec.
2: Minjani jarabalazo kana mingisa kwana ni B9. Hello top 20.
3: Ni ngeni sa mara ana kanya ijazwe. Ni ngeni sana.
2: Hey mati pina man. Move mingana ku ngenisa man. We on food them then ngeni sa food hey man tata mit London nambe go. Nimingisela ku antswa andri la ka xikokwani mama Mikhenso hi mina danko. A top 20 hello.
4: Hello.
2: Ay hey.
4: Mpukile na.
2: Mpukile.
4: Mpukile ari. Hilawaya. Ah, fa. Ba vanwa tshingwala hi mina la ka xona. Sa ni nghena na gumba Elias Mavela. Ebe ni nghena na Mandri bombo na ka gym. Inkomo.

98 ke Afrika-Dzonga ifambisa swo swo fela kambe swo swo mutshama kumbe na rumbi ro tsimela ku phila kahle wa raya khume nwe ile risimu bari swa kahle ka DJ Mumba va ku makokolombani va fambisa kahle na DJ Size Afrika-Dzonga.

0: un'wana wa makwerhu wa vombananisa le kaya mi n'wi byela yini maraka leswi n'wemi ya ku swindleni
1: ni n'wi byela ku i le hukayeleni swinene next time a ti yimiseli loko ku ka fambiwa na yena i fanele a famba
0: enkomo alright avuxeni manani
2: mpfukeni hinkwenwini
0: epfukile emani lava
2: lo i n'wamhaka mi n'wa thola laha swaku moxi wa ka chetela ka thomo le manano leyi
0: vamhana minola alright mpfukini mali manano leyi
2: mpfukini hinkwenwini
0: i ku knowledge na
2: knowledge namuhla ifona le bolweni le bolweni
0: a
2: ti byerini ka na namuhla ya bolweni mu xikoko xa bolo number 10 tlimba xikipanya number 10
0: ne swi vula yini ka n'wina namuntlha leswi mi ya ku swindlenileni mara na
2: a hina ya ku eka mhani wa hina ka lava hi va rhandza ya va sula mihloti ka ku a ni ha hi ta ku yini ya tsakatsaka na vona hi vona ku mihloti leyi a yi herini na i mhani wa hina lava hi va rhandza hi fanele hi ya gimeta sweswana swi hi nga sungula lembe leri nga yena
0: I can see
2: hi swona
0: avuxeni
3: I'm going to go to the house. Ah swa tsakisa xi.
0: Mata nga ku mutoka mi nga fami na muhla mata mi tshama kwala. Phe makala ku va mi tshama na yena. Mara why mwa kumi swiku mara mita mi ta tshama na yena. Mara lembe leri ra hi fanele hi dya Christmas kahle ka la hi dya swin'wana Christmas. Kan'we ntsena mara na. Va ha xi na vumbanani swi nga hi tsandza sweswo.
3: Hi ta swi endla malumeni.
0: Oy mara.
3: Mhaka ya kulukumba i ku vulavurisana na ku twanana.
0: Enkomo.
3: Ani khesile.
0: Alright. Avuxeni.
2: Ena ya ku cineni. Hayi. Ya ku tiphineni.
0: Hi swona mani.
2: Hi starta xa hanyeka xexo.
0: Hey kom. Minjani. Mune ho va mfana va mwana swi yo yini mhaka munhu.
4: Eh, ndzi ke ku jahe leti yanga mangolo.
0: Yeah, ndzi suka kule le. Leti yande. Kambe ku na leka mdone, ku na leka mangolo.
4: Eh, lava i va tshama ka mangolo mani mangani a ti yanga mangolo.
0: Mani mangani. Mfuke loka mani mangani.
4: Eh, kona mbe.
0: No sungula ku hlangana na wena na mbe.
4: Ah, ntangupu la mhaka mangolo. Mhm.
0: Vamwe va sale kaya mi byela ku yima
4: xivanani va byela ku ri hale hi ya ku tiphineni hale ya ku kakeni na ku va sula mihloti na ku lexi a ni kombela ngopfu a ni kombela Yehovha Xikwembu laha hi fambaka kona a va na hini a va muti wa hina a ya hi sirhelela hinkwenu hi va na ku twanana hi va na rirhandzu a va a ri yana tindlela leti hi nga tafaka tona a va yena mutisi wa hina ku hi nga pfumali nchumu hi leswi mhani ma nga ni va vula ku swona leti yani ka mangoma
0: enkomu kumbe munhu wa timinetse mixer ka kuma kahle ka waraya khume mbirhi rhumbela kahle voice note kumbexana kandziyisa wa rito eka nambara 0608 75 942

0: la ku antswa ni ri kwala jeno kwala Soweto ni kami sheka nyama ya hloko i pesa pesa matafuleni malume wa skimi na vumbwa ni nghena na kokwani wa ntsumi mhana anakanya cheka wa makasana huku pelu ni nghena na nkata muwanati lowa tlhowo pima va heta va ku swilevhani tlhandla ku busy busy matafuleni i pesa pesa ku dyiwa mali ku sala swilipi ni ri a va ngheni ni va rhandza ni nga pimi na raja na bini swi kwala sayitini hi le ku nyenyeteleni va mastandi ha i pesa pesa dango
1: ra vumbanani pentla bijisara mese pri vanhu valava le ku fambene hi ya ri lamani masanganyi hambi ni nga ri kona ni xiave xa vono mina ni le ku fambene na me taxi yi le ku ntelene ni ya ka happy birthday ya solimakamu ya ti 10th October jara valantso a ni ta tshukunyuka loko a ni ri kona why ni nga tsaki na van'wani na mi ni nga swi koti na swi kota

tshwetsong na ba ngiserwa me ba kurante ka a gore ya kwa etelela hetelelo e ka reggae special e ka tsukrana mo ntlha mke mfamba ka tlhina mina Marlene wa ka Shirenza intombi la ka Mahoman le one loko ku ngwana ma ku joina engof ngof la ba ya ba nga le ka 106.0 le bo ba ku joina ku mani hi can say swinene ku ba me jonile eka nhlekano wa sekurana mo ntlha na ku tamba na ku fumela ku ri khona mani siku xile ku fambeni kahle eka Saturday ya sekurana mo ntlha dambu xa hisa halandle van'wani va rhamba rhambiwile kolomu va nga rhambiwa kona van'wani va le makaya van'wani va ku heta ku hlamba van'wani va khe va ku hayi khona hi Marlene se i khale hi khe hi famba swin'we hina se hi ha famba ya ku tiphineni tiphineni kahle mara ke lava ni nga ta sala na vona ni khensa swinene ku va mina n'wi khe hi famba kahle swin'we and va na kahle munhu wa ku fana na Nhlekani Maria Makamu va ku kurhula hi swin'we ni ri na n'wina ni ri la zone 4 la ka papazela laniwani i Manhlekani va manyunyu ni khensa swinene mi va na siku ra kahle Benneth va ku ni mixele ka ntswa ni ri na n'wina ni ri la ka chukela ka dzekula ni khensa swinene hashtag ka munhu wa ku fana na Tobowani ni khensa swinene le ampheni le kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Tobara Nova eBurgersdorp kumbe ya eBurgersdorp hi khensa swinene va khe va ku ya erasintswalo ni mixele ku antswa hi khensa swinene tinsimu ta ku nandzika otherwise ke va yingiseri va mina va kurandeka mina ni ta mi tshembisa sweswiya ni nga mi tshembisa swona ekusukela le masunguleni le ni ku mahlahla ni ta pfuka ni nga mi disangi a yena ni mahlweni va yi khe hi tiphina kahle swinene hi tinsimu ta ku hambanahambana kusuka kahle ka artist ta ku hambanahambana nongonoko i reggae special eka mpoyinti wa kumeka Nhlekani wa siku ra namuntlha ta mi khe mi tiphina kahle na mina ni ri titangweni ta DJ Mregs n'wina va yingiseri va mina va kurandeka 106.0 ha mi amukela mani hi khomeleni mi kayerini mara ha mi amukela xem a hi fambeni swin'we ku ya mahlweni hi ndlela leyo 060875942 endzhaku ka risimu leri wani ta va ni khe ni mi hlamuseta ku ri mina na n'wina hi yisa ku yini emahlweni identity ekusuka kahle ka Burning Spear eka mpoyinti wa kumeka Nhlekani wa siku ra namuntlha hi mativa na ku tolovela ku haxa ti minongonoko ya nampundzu mara otherwise ke vo ni mukhoma hilaniwana.

itire tsimra kahle tsuka kahle ka Jojo Crew Isaac o tiba ka kahle e vito ra the cool gula mina ba ntse ba mina ba grandeka ba le kwe ka ke mele ria era 1915 mina ba ntse ba mina ba grandeka la ba tsamtsa ta go tema ka ta gore most of his songs that anga tsama a ti imelela ko mele anga ti imelela ti ba tkete based on his true life reflections la ba ba kompeta ti makata gore ka malembe ndzako o tsama a khomiwa even then loko se a fane a pleader kumbexani va hlamusela ku i tivona nandzu kumbe a nga tivoni nandzu instead ta ku a hlamula a yimbelela a khoto emahlweni ka huvo n'wina va yingisela va mina va kurhandeka laha nga fika kombisa kahle kumbe ku experience kahle his dreams na laha a humaku kona na vanhu lava va nga kusuhi na yena na background ya yena a yisa mahlweni a kombisa timhaka ta ku ri even if a ku i guilty kumbe a nga na nandzu mara loko va n'wi vona nandzu ka swihehlu leswi va n'wi hehlaku swona ku hava leswi a nga ta xi endla a yisa mahlweni a kombisa timhaka ta ku ri nandzu loyi vona va n'wi hehlaku hi wona yena a nga wu tivi that's why a ta ta kuma vito leriwani ra the true ra the cool ruler n'wina va yingisela va mina va ku rhandeka hi nkarhinyana lowu nga sala endla va khendeka kahle va yingiseri va khe va ndzela kahle ku ri vona va le ku ningiseleni ku antswa va ri kwini 0608 75942 i awara ya ku hetelela lo sala ntsene na 45 minutes wa mina na n'wina va yi khe ya hambana eka nhlekani wa siku ra namuntlha n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka a hi yeneni va khe tiphina khe mi ndzela kahle ku ri n'wina mi busy yini kwala mi nga kona hi lerwani risimu ekusuka kahle ka la tidube loko a ku ri slave hi ndlela leyiwani.

0: Rasmeri namuntu.
1: Mfamba kahle na Rasmeri.
0: Eka iku a ho Jamaica.
1: Ani swi tiku ni fanele ni hlamula ni ku yini.
0: I na tshama xitulweni xa van'wana n'wananga.
1: Van'wana n'wina.
0: A swi na mhaka ni karhi na ku yingisela nhwanyana wa mina fambi ya koka moya.
1: Ni khensa swinene laha ka Nkuzani laha na ku tshama na ku kumela ku siku xi sasekile.
0: Xi saseke swinene n'wananga da hlayiseka sweswi.
1: Ni khensa swinene man Rose.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: 060-875-9425.
2: Hayi lawa ni ku famba kahle ha road ya movel inkarhi wa rona ha ku vuya kahle
1: ne i dyambu inkarhi wa rona ku na lexi a ku na xitsotsi
2: hayi namuntlha futhi a yangi ngopfu ka leswiya swo biha ngopfu
1: kahle kahle hi le ka season leyi ya ku namuntlha mi ku exi mara ra antswa ka ratolo mindzuku mi
2: ya eka hi vavela ngopfu lava nga stadium mahlokweni
1: exi mativa ha mara bye bye
3: Mrecha nga twale a vale ku vala vuleni from 7 until 1 loko ni puka hi huma 2. na khedza loko mi ri kona hayi a hi mi yingiserile swinene a mi bela tinsimu ta straight hi nge mi vitani rhasi leri hina hi ri mi hlayiseke timaredio ya ku fonerile ni le ndleleni sweswi ni ya a girawundini ya vona bolo ya Sundowns
1: mi va na siku ra kahle
3: na n'we mi hlayiseka dankbar
1: danke 0608 75942 vayingiseri va mina va ku rhandzeka nkarhi wa mina wu fike makumu otherwise ni mi rhandza swisikambilwini ya mina and va na kahle vona ku fana na Bennett Bennett fambe kahle vona ka nhlekani wa siku ra namuntlha tivarani na vana mi vona kwalani Philly Jones hashtag eka n'wina Suzeka Fumani na ku vona kwalani Nelson Kona ka dzingedzinge hashtag eka n'wina MDK is straightening mocha mi va na siku ra kahle 060 ni vona kahle mana ri basile Eric Ntaribeni na mi vona kwalani ebulwini mi va na siku ra kahle malatego kana hashtag eka n'wina lebolobedu hashtag eka munhu wa ku fana na tshikani filimo mi va na siku ra kahle izi souza hashtag eka n'wina kasi ni va na kahle munhu wa ku fana na munhu wa ku fana na Thomas Mdun'wazi mi va na siku ra kahle ePuriso Tenga mi va na siku ra kahle le ka Matsila leyi kasi ni va na kahle munhu wa ku fana na Tsondoka Golden etindhawini leti ta gan section everybody tinjombo lava wana hashtag eka munhu wa ku fana na Matemu Chauke ni khe ni ku xandla henhleni ka xin'wana xandla ni va na kahle munhu wa ku fana na Wiseman Socha hashtag eka n'wina a mi khe mi famba kahle na yena Marilyn wa ka Xirindza i ntombi la ka mahomaliwani kusuka kahle tindhawini leti ya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka Pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani i n'we mahomani mona dzongeni wa xibye xa valumu wa hlembela va tamela hi va ka n'wanghala xihundi tshanga loko xihundla xo fohla hi va manghena ndlwini ri vambirhi hi huma hi ri vanharhu Linda Linda Skal mahomani emva na siku ra kahle vayingiseri va Jesus FM ku navela ka timbelo ta n'wina a ku hi ku ya humelela hi mi rhandza swi suka timbelweni ta hina mi hlayiseka hinkwakonkwako lomu vako mi ri kona ni ta mi nyika kahle risimu ri suka kahle ka Morgan Heritage va go down by the river n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka good afternoon.

0: Nanchacha thekinoloji cheku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela leyi tiseleke eka audio streaming ya www.gcfm.co.za GCRFM rito rixaka.
1: Xana u karhele hi vuyeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Waterling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Audex drill, naswona ti-Audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo nyana ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Umisanani eka kupfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, mina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli photi yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
3: Leswinene swo hibe, kambe mfumo wa sweswi va dya voxe. Va yiva timali ta titliniki leti faneleke ku tirha vusiku na nhlekani, na ya ku basisa mati. A ku na vukorhokeri, a ku na mapatu, nkululo lowu tirhaka kumbe vukorhokeri. A ku na mintirho ya vantshwa lava heteke tidyondzo. Hi karhele ku rindza, ku hlawula swi le ka hina, ku hlula kumbe ku fa. Votela EFF.
2: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli photi yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke. Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli photi yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
4: I nkarhi wa leswaku mali ya hina ya swibalo yi hi vuyerisa. I nkarhi wa leswaku ku lunghisiwa na ku akiwa switirhisiwa swa masipala. I nkarhi wa leswaku vanhu va hanya endhawini leyi baseke na leyi sirhelelekeke. I nkarhi wa leswaku vaaki va hina va titekela swiboho. I nkarhi wa leswaku vatirhela mfumo wa masipala va tirhela vaaki. I nkarhi wa leswaku hi vhotela vandla leri nga endlaka leswaku leswi swi humelela. I nkarhi wa leswaku hi vhotela Freedom Front Plus. Votela VF Plus hi ti fota hukuri. I nkarhi.
2: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli photi yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke. Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli photi yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
5: Gaza Democratic Front.
6: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.
5: Na malume Efraim, malume Efraim, malume Efraim.

na ku ya hi ku hambanahambana ka matiko wena mixiri mno saseka ni ra tshumbeni swin'we ka ndenga lowu wa ku hisa swinene ya se ri sunguli ku vavela u ma na vusokoti byi lo n'walalalo magondzweni lomu loko kha u famba wena mixiri mno sa hi vonini leswaku ri hi vona ku ri loko hi twa ku hisa ngopfu hi dzuka minyuku ya ku hlaya vona leswaku ha matherisela mati lawaya ma nga lahleka hikwalaho ka ku dzuka nyuku ku va hi kha hi nwa man'wanyana hi tshama hi kha hi nwa man'wanyana mahisa un'wanyana a ku hayi mina leswa mati a ninwi niku mati yo hlantswa swiambalo na tiborota lomu makaya ha mati hayi ku ni nga nwetela leswin'wana hinkwaswo swo ni dunguluxa mihleketo hayi mati a hi swi tivi leswaku loko hi ka hi titemendela hi ku nwa leswiya swa ku dunguluxa miehleketo hi swona swi nyanyaka ku endla ku mati ma hela emirini wa hina leswiya hela swa hisa wa swi vona loko swi ku hisahisa laha swifuveni swa wena laha kumana miri wa wena u kuma ku hawa i kahle ni tshama ri ku dzukeni ka minyuku nkarhi lowu hinkwawo se a hi teteleleni mirhi ya hina ximumu lexi wena mixiri mno saseka yi kumeka yi karhi yi kuma mati hi ku olova kan'wini misungula mina DJ Kwamza hi vunanga lebyi ni mi lulamiselaka byona la ka nongonoko wena mixiri mno saseka African Beats u tiseliwaku wona i mina DJ Kwamza a humelerisiwa kati the real Miss K Emilot hi risimu leri ni nga ku khomela rona sweswi hi sungula ku nongonoko hi rona wena mixiri mno saseka ka ra munoko 13 minutes past 3.

la ku ta ku hi the great Oliver Mtukudzi kwalani wena mixer omno saseka mita tsunduka leswaku Oliver Mtukudzi hi unwanyani loyi kahle kahle ari mu binkulu wa vunanga lebyi bya Africa wena mixer omno saseka hi le tlhelo akari ari munhu loyi a lwelaka timfanelo ta ximunhu simu leri ni ku bela ku rona ku hi ya Milord na ku xikwembu ni yingisi kitsikitsi leyi nga tala la misaveni leyi ya wena Jehovha hina hi ri vanhu ntsena hi nge koti ku yi lawula swi vona sweswi endlekaka swa moya ya ka Javulus moya ya ku biha ya ku famba ku dlayeteliwa vanhu va xisati va nga onhangi nchumu swa kotiwa ntsena hi laha nga le henhlahenhla wena mixer wu saseka nghenelela etimbilwini ta vanhu valava va fambaka va endla swona ku va stopa ku hina vanhu hi ri hi hexe hileswi swa hi tikela hi ku loko hi ku hi ringeta ku stopa vanhu valava ku va nga swi endli hi ringeta ku sivela vanhu valava ku va nga swi endli vo nyanya ku swi endla va lava ku khanya Two minutes past 3 hi ri kona kwala ka nongonoko African Beats wena mixerung saseka tanihi laha u tivaka kona ku ni fambisa ku yini la ka nongonoko 10-2 laha ni nga ta va ni kha ni pfula tiqingho ta mina ti teke nkarhi wun'wana na wun'wana wena mixerung saseka 10-4 o'clock hi laha ni nga ta va ni kha ni pfula tiqingho ta mina ka 10 minutes nyana yaliya up to 4 o'clock hi hlekanisana hlekanisa vanhu vanharhu a swizi swi teka nkarhi wo leha wena mixerung saseka 20 seconds of how he feel is on. Sweswi ni lava ku ta ba leri ra Boti Masenyana hala ka Majozi hala ni tala ku ri yimbelela risimu leri Boti Masenyana hala ka Majozi namuntlha ni mi bela rona pfulelani xiyanimoya xa n'wina kwalani loko ku ri a mi pfulelangi n'wina mi nga hatla ku mi hlangana na vona va byeleni ku DJ Kwamza se yi ri ba risimu ra n'wina hi Boti Masenyana ra ku tambisa xiwest chete the late Paul Matavire Jairos Jiri Band vangena endlela leyi wena mixer home saseka va ku chipuke ni pemwenywe

Yeah, no ko lauta bona o kantara ya biwa wena mixer uno sa seka yana la go performa go kulukumba loyi eleke machiso. Eso ta sama lo ah ka se ka le swikili leswi ka le ka le mi hisa loyi u swikuma kwi. Loko kantara ya kona o ta kuma ene dina maendele mangwanyane mo hambana na titambele to talatala. Band ya Eleke Macheso leyi yi sumaku I bass guitar. Bass guitar ya leyi u ta kumaka man'wana yi biwa yi ri ndhaka makahla ka man'wana yi vekiwe hansi yi khayikhayi kayindiwa hi teki kambe yi nga lahli ridimi wena mixer u no saseka hi leswi u nga swi tsakelaka loko va vona muhisa loyi a karhi a performa live na themba na lava va nga n'wi vonaka performa a rhekhoda live leyi tirekele ya munikumbu ke kwele Johannesburg va tiphinile swinene siku ra kona hileswati yi rhekhoda live leyiwani a yi nga wu rhekhodiwa studio yindliwa leswi na leswi ni yi rhekhoderiwa kwalano ku ri muhisa loyi a nga na swikili swinene a na tinyiko ta ku kota ku tlanga ti-instrument hinkwato ta tlanga keyboard ta tlanga lead guitar da tanga bass guitar, da tanga the drums, da tanga keyboard. Loko ni vona ku ti hetile ku tlanga-tlanga swihi sweswo hinkwaswo. Ni sungula ku endla mpfumawulo wun'wanyana hi nomo u ta swi twa loko ri fika makumu risimu leri ra ku tata, tata, tata, tata. Ni va ri karhi swi endla hi nomo loko ya swi ti karhele ku chaya ti-instrument leti ti nga na tona hinkwaswo. Mongwan bass guitar kona ifo yi endliwa nga ku I xikopokopo lexa xa helicopter lexiya wena mixer umu saseka hi masilo driver ya chopa a swi twa ya le ka Machezu va mi teka va mi endla katara biwa yi nga ku duma lexa xa chopa so ku ri katara ya bass guitar laha ku ta ku yi eleke Machezu kwalano wena mixer umu saseka ya loko ku ri rhumba a wu nga yi rhandi ngopfu vona vanhu vo fana valava va kha va performa live hi leswi u ta swi twisisa na wena le wena mixer no saseka vo tala vanhu va n'wi vula leswaku Eleke Machezu hi yena extra buzz van'wani va n'wi vula leswaku hi yena reservoir van'wani va n'wi vula leswaku yena chizo power.

van'wana va ku yena chikopokopo, van'wana va ku yena babaxero elek, van'wana va ku yena elek, van'wana va ku chisology, van'wana va ku yena mopau. Ku ri munhu loyi a nga tswariwa kahle kwele Xamva eZimbabwe, wena mixer wo saseka specializer hi vunanga byebye bya sungura. Yena Alex Silva Machesu mavito ya yena ya ku helela hinkwawo malawa. Wena mixer a tswariwile hi lembe ra 1968 ku ri ti 10 ta June. Sweswi hi vulavula ri na kwalomu ya ka 58 wa malembe. Wena mixer wo saseka 58. Kota ku yimbelela, kota ku titsalela vunanga bya yena, kota ku tlanga ti-guitar leti hinkwato ni nga vula, kota na ku cina swinene, a tlhela ku kota na ku endla choreographing eka bendi ya yena. Swi twa leswi a ni swi vula.

0: Ya, sweti ya shi yenda ku imshaka inwani ya makhwela lawo ile yiwena mingzirono saseka mpuma uleli ya hi yenda ku imakhwela ya hina. Teka ritengu ra wena na nkarhi lowa ningete hi ta teka ritengu ta wena u fikile wena mingzirono saseka hi hlangana la moyeni u ni byela leswaku u hlekanisa va mani vanharhu. Ka mtsundzuka leswaku eleke machesu i munhu loyi kahle kahle a nga sungula kwale ka va 1983 ku ta fika na sweswi a ha ti vuyisaka swinene ta vunanga bya rhumba wena mixer omno saseka a gimeta hi ndlela yaleyo eleke machesu tana wena mixer omno saseka hi ta bula la moyeni u ni byela leswaku kahle kahle u ni khoma u ri kwihi nakona u hlekanisa va mani vanhu vanharhu. Ya, ni mitekini mingi sero mno saseka mele moyeni. Ahei. Mikona kwa?
1: DJ Kwamza.
0: DJ Kwamza. DJ Kwamza yalo, imiri jane boti Joe gift goodbye.
1: Mishika na wa shio mwe na
0: ba. Ya, ni mitzaki ili miri jane mwina tamo mwenge eti shai.
1: Kuna machudu ukresha tepu kusuka la riva plaza mkote izaka kuba. Kuna bela ni jantun tigeli kusuka la trema agamasha. Kuna mwa puma ngo. Yoni kipi jau kuba kusuka la tigeli ragamsani. Tuna buu kamsa wa ito nunga madume isi nuko hibe. Tu madume isi.
0: Iti kawla li ni mwana bava ya mwakwe na mtire jisya.
1: Masrol.
0: Danke.
1: Kamu lelah jadi sahamba mana sah?
0: Iso, na ingat telah so, nala. Thank you. Ya, baik sungguh lelah boti Joe gift ku baik suka lah kamu suami. Osti vale so aku lu kuat kandia le so sorini an sahwa. Aku hisi ku fana nala so hisi tuisa ku so nala ku irla hasil. Misegede yena nga ku haye le henhla ku hisa ngopfu hey nga ku hisa ngopfu ni ku horile hey
2: nshikanza nwana mpukile
0: hipukile mitale mingiseriwa mno saseka
2: hipukile te marede lo fonelela tshivongo tirisa masivi
0: ina
2: a kuna igamu loko foni irina swivula ku khomwa yona a se ku dzea ku tima xari yo ku dzela ri vaingi le vahaki ku ma foni yaleye mhaka kuna munhu a nga ti dya vito hi 2014 loko hela rigele hiwani hi trot loko a ni ku na ha tshamanyana ntana ya vona bolo bolo yi sungule sikisi loko ma bije kwambepa i ba nyoti kun'wa wa le kule ngopfu na wona
0: okay a swi pfunile swa bolo leyi ha sungula hi sikisi hikuva yi ta va yini yi vele n'wina ma
2: a yi tlangalatlangala ku ni va nsukwini ya vona ku ma hapa 3 ni ba munyuziku wu kule kumba ngova eka ku munyuziku wa regay wu landzela munyuziku wa n'wina mi khome minongonoko ya kahle vanhu va hoxa
0: ha khesa swinene ku twa sweswo mani
2: mi hlayiseka ene mi tirhisa minongonoko leyiwa ene mi khoma kahle
0: a hina hi khensaka ku tima radio
2: ni tlava na nsukulwana nakara byena ku ni ya vona bolo mi ta mi hlayisa ra
0: se mi hlekanisa va mani vanharhu
2: vana a le ri na mpfundzu va ku va vo ni sungula no ku na boti Da fika ni ta mena ku nga dzisa kani mape maka u sete ku ncha eko pa lo mangera ka pane mendo da ka mal after le me wona lo me ka malam lo dira la le ka ni ta mi
0: au
2: sen ken fika ten fika ni ta na na service no zamchave arfing loko me aka makoche loko mbona eta verele ya white ya melang sisi le ka right hand side a ukule ndi kulu la ezi nenhlikanisa na last born ya mane kuma whisky mchave anga ta na muti le ka strata ka mo ka smoka loko me a compress opposite na le kereke ya Pastor Susan hi laha mina ma kona.
0: No, no, guess I should be on the radio.
2: Me kai te ka sne.
0: No, no, no, no, should be that.
2: Eh, uta kwata vya ngadu le kan marasna maro kumte wa na.
0: Eh. So na.
2: Kai te ka sne.
0: Danke.
2: Ai ta vine le kan kur. Ai ai pana yini lo kur ka ba tin tin na wa kwa ndo za mara han tete tendi something ma te.
0: Eh.
2: Wetin ba baga cheren ta ta kona va tanti va vanwa va hindi va va haj.
0: Ya impela am fanele mita hi tanti va kahle man.
2: No na kai tam kai.
0: Impela tsaka swinene na. Danke. Ya loko tima radio va vulini ku hi bau music ku lukumba ngopfu la xitichini. Nga va manu kaneta ku sweswo. Mwana go go dzela ku hiso hi sungula swilo. Ivi vanwani va landela hele ndhavu. Unga va mano kaneta ku sweswo.

0: emhlekeni mingiselomu sasaka nembeka moyeni.
1: DJ Kwamza.
0: DJ Kwamza yalo yimiri njani wena?
1: Yile pfushela bona man. Ai man. Ti bela kahle swinene ngoku.
0: Ti bela miri kwe.
1: Ni la ka xikokwana a mugangeni wa Mzindlana.
0: La xikokwana a mugangeni wa Mzindlana. Okay. Mi hlanganisa va mani vanhu vanharhu?
1: Ni ta hlanganisa ndhuna ya xibakitani kona la ka xikokwana a mugangeni wa aka ndhuna bulu. Ya le 14A ku na mungana wa mina i Daniel Khila xikokwana. Ni ta hetelela hi malume wa mina le ka Mtshwane i Magezi Phineas Mayele. Abangu na nhlekani wa kahle.
0: No akhesa swinene. Usele
1: munghanisa hi Masenyane Daniel Mashaba kwala ka xipukwana wa mugangeni wa Mzindlana.
0: Hlayiseka swinene boti Masenyane.
1: Dango.
0: Masenyane va hlayini la ka GCR wena Mixroom saseka va kona va boti Masenyane le mawa. Va kona va boti Masenyane khale ka muhaxi wa la ka GCR Masenyane Edward Xivambu. Sakila hi ri na vona nkarhi lowuya loko hi ri na ntirho lowa wa ku tlangela our late brother Mafosi Driver Mafosi Chauke loko hi ri le Xilomane Hotel hi ri na vona boti Masenyane. Ahee, mi le mweni mixirho mo saseka.
2: The king of Manjaro Girls Derek Swabu ime wanaga peko bet kwa maboti
0: iko
2: kwa la ko mangala hali nyari uri amwe sati mali mali ya sata chiyama basta na masaka naka
0: kaka
2: kati shala tle kama kocha
0: mana
2: ana tanya kokoro wa tumi
0: na
2: xikwemba tsai mbangi hali tande kheti ndle kule kuna mpula we chavisa nile handi kama tiku e malu
0: mina kuyi mina
2: ha kwala sikwani kuna mpula we nwani yo chavisa ngopfu na
0: ana kase le bodereke
2: ifambe xikapele kunse makaya danke
0: Ya va bodere ke vanwana va swihleko swa bona va ti hlawulekisa hi swihleko swa bona wena mixirho saseka kambe va kha va boxa mhaka yin'wana yi nga na ntiyiso ngopfu ya ku ri hoyi kona mi nga chavi ku chingheliwa i va ka mhani ni vula n'wi mi nge se tekaka loko mi kha mi ti zamazamela tilaki va pfa va mi chingela va ku ha n'wa mi languteki bote mi nga chavi sweswo van'wani mi ya dzuka nyuku n'wini mi kuma swa swa machangura mi va na swona munhu yaloyi a nga mi chingela hamba va wu languteki u ta n'wi vona ka buti Magezi a n'wi mi saseke ngopfu ka loko se u ri na machangura
3: marimi eti masakanaka aka kokwani dayina ntikulo hosi ya Khinyani mani mahori a sport center ka mapuve kokwani wa daki a se team e a va hlekanisa hi mhani nesela ka
0: bindisiyetisanina leswi a swin'wana swi nga xota mhani nese
3: leswo jambo
0: hayi leswi swa xitoma a xitomanini
3: mannese ka bindisiya xitomanini
0: na kesa swinene mannese
3: a
0: mi ni vonangi mi vonini mi kha mi yimisa mavoko loko va mi vula mavita a na yo tshamela kule na kule
3: mi vonini mina a ni kume wa mi ni vonangi
0: hayi mi vonini na akesa swinene mannese
3: thank you
0: a ku ri ntirho wa ku saseka swinene lowu a yi ri na wona le ka Xilomane Hotel ya ni kombe ku teka vayingiseri vambirhi sweswi va ni pfalela se ni ya mahlweni ni mi nyika vunanga bya matimba swinene bya Afrika ahee mi le mweni mixiri wa mina saseka
4: DJ Mukwamulanyika
0: ya loyi buti Masenyana
4: hi mina na n'wina
0: ina man pelani kha ni sungula hi risimu ra n'wina ni pono vula
4: ni twile ku before mara phata mi nga se ri nghenisa ene swa mi redi na ta jika le ka n'we matata ni le hansi hala ku tshama ku bishop tin'wana ni ku hala no vuya vanhu kuma ku se va nghenile hanta va dyiwe hi nkarhi ku xikrepe lexi ni hambaku hi xona a xi na redi yona
0: lero mi ri twangi na risimu ra ra n'wina
4: nkhai ri twile ri chaye ze ri helela na ha ri yingisela kahle ba endlwini ya vantwana
0: ni ri themendele kahle ni ku ni ri bela n'wina
4: u no tshamisa n'wina eka xikwadi xa mina xexo lexi nga na swisuti swi kotaka ku nghunyuta ha swisuti swo fana swa vamhanana kanye a valungu va ze va tsumela ka swa chamati lowu ka swa nghala va ze va tsutsuma ka xihambe xikwadi pela la ta vuya ku tlangisiwa xisuti no tlambisa muwe swijede werhu se loko va langutaka kuma ka tinyonga ta kona ti omela ti na grisi se ti lava vanhu lava va nghunyutaku mpela va tatixa lati ha yivo va kota ku va saka va vuya hansi ku tlangiwa xibasikelana ku ze ku va leti
0: impela butipesenyana
4: ya na va nkata joni hi vona va ha tiyiselaku nyana na va mindiwa wangu hambi wangu ya nga khoma bende liya ya ka hina liya
0: lava balekelaka swilo swa nghala i manana kani
4: ta tsandza tinyonga laha ku na nchumu laya ga vo ze va tsutsuma i nga lungwa ka jimini ya hina vo ze va ku leya ku husi vusuti leve ri vo tirha ku teka nhloko va hoxa xikhwameni se hina hi bitwana to hoxa nhloko xikhwameni ala ku tiyambisa va mesije ni fanele nghunyu ta swi twa ku ya xuti xi le ku tirheni
0: ina bomaso ya miteka nhisa vamani vanharu
4: hayi na mani nghena ka xikwadi xa mina xexiyani mpela i mindiwa wangu ya nga khoma bendele ya ka mina elisisimilana
0: ha elisi ha swinene swa vona
4: loko suka yena majentim yi feli ma loko se ku ta ku ta nghena tatixana ya tinyana laya na xikwembu yi kha yi sungula ku nghunyu ta yi humesela mukhavanyana luwa wa swi twa ku ta vuya ma nkata joni leswaku yi swi khomele nyana i nga ku yowela hansi kasa yowani yi le kusakeni
0: yi le kusakeni
4: hayi vari hinkwavo vanhu lavawani a va nghenisiwa na tende ra mina ro cina hi botimasiyana la ka majosa ka gondzo ra timali ra ara 578
0: se loko wo nghenisa ndlovukazi va nga ta ka phati muni kwala ka xikimi xa n'wina hi botimasinyana
4: ndlovukazi loko hi ri nghenisa ni wo ri kominyana ri va ta rhangisiwa le phambeni yi nga hatla hi wina hi rona ma swi vona ari lavi hala ka xikarhi hala ka hina ni mi ri rhangisa le phambeni ri ta panihleka ri khari hari i nga sungula ri nga sungula ri wina kha va roxitela ma 1 rand
0: se na timhaka la ta 3 foot ya size 1 ti helele kwihi
4: timhaka ta 3 foot ya size 1 se ti kona u ri design le timbirhi manjhena ya size 2 se ti yo tshama na workshop
0: ti yo sala ku deliveriwa
4: hayi a ni deliver fane va ta va ta teka hi voxe himpelapela i fanele yi xava mpahla yi tlhe yi heleketa himpelapela a vakhandziyi va ta teka se ni endlile va tlhela va kuma na bazela i size 1 size 2 na 4 se va fane ndlovukazi va khandziya va za va ta va ta fika la ku ni tlhela ni va heleketela swi ta ni tekela ni ta va ni karhele swi nga ndleka ive ni nga vuyi le zozwini ive loko se ni khudzele zozwini leni a va tshembekanga yi nga tikuma matweni
0: xikombelo xa ndlovukazi xi amukeriwile pela
4: xi amukeriwe kahle se loko no deliver ni ta vona ku ni ta karhala ive ni wisa leni se i nga nga ku wiseki i nga ku va xengoku
0: no a ri katekisiwi voko ra n'wina hi boti masanyana ka sweswo mi nga swi endla
4: a hi bulo i mhaka a hi kokeli mikwamanyika hayi a va ti va teka ndlovukazi ti endliwe hinkwa ta kahle ta swinengani swa kahle ma
0: danke
4: mono ko ndlwemi
0: kwamulaxikaa hi teto ndlovukazi matitwa timhaka ta n'wina leta mi nga tshama mi endla xikombelo ku mi kombela boti masenyana va mi endlela 3 foot ma swi twa va ri va ti endlile kambe ma ma ti tekela hi n'wexe tiva GCR ra wena kumbe wo twa wena mixer mi saseka ya ni kombela ku pfala hi lava se ni ya mahlweni na nongonoko
5: yi pfukile
0: minjhani n'wina
5: pfukile hayi ni nghena hi swo swi ni xi twaku swi nga ku beni heyi ni tsake ngo namuntlha kusuka kaya tiko ra ka gongongo i bhakani ya Phineas Mayimele
0: boti bhakani ya Phineas Mayimele ka gongongo i nga khesa ma ina
5: ra n'wina kale
0: ene mi mi tiva hi xitilogene xexa ku mi nga byeli munhu se mi hlanganisa va mani boti Phineas
5: ni hlanganisa manana kanyile 14 makokwana va ri tsima na vona va va hlanganisa loko mhana anakanya a va ri mabakani ya Phineas Mayimele kusuka kwala kaya tiko ra ka gongongo mi nga byeli munhu muhaxa wa mina
0: hi mpela hi nge byeli munhu bakani ya Phineas Mayimele
5: danke
0: ya va vona na kale ni kani vativa bakani ya la moyeni wena mixing sa seka ni ngakwa ni ndese hlangana na vona njinjinji mara kale ka hlangana swinene la ka swiyani moya leswi swa swenda ku ni twa ntsaka ngopfu hi vito ra vona hi mhaka ku na mkhulu wa mina ku ri Phineas moya wa vona unga ya mahlweni wo etlela hi ku rhula nkarhi hinkwayo loyi za yi nghena bakani ya Phineas mayimele loko yi ku Phineas hi leswi a ni twa yini tsundzukisa boto wa mina nkarhi hinkwayo ya mwe ni jika hela makete wena mixelo saseka se hi ta kota ku ya mahlweni na marungula ya we vona ku va hi khomelini lavawani
6: xana u nga va ri ku laveka switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karateki na dumadwe ya nyamalamulele va kumbe leswi swa quality kuma bathroom cabinet comboset leyi katsa cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last echo ya 12,000 BTU yona yenda 4,999.90 mangu yo tsakisa hi lawa na dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta na dumadwe where you save and score
7: Sky Tent hi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn wo chini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa leyi bayi ya pfumeleriwa va kumeke hi Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079-292-3334 Sky Tent e kampani yo sungula va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel
8: na Malume Efra Malume Efra Malume Efra
9: Technology, she could send that ego swing a hina. This is a very good jikele.
8: www.gcrfm.co.za.

Ya, ela kuta ku hi delay titonga imoyo kwalano wena mixire wa mna saseka va ta na risimu ra vona ra ku saseka swinene ra matimba muchina muhombe. Lava ti themendelaka li vona leswaku is a big machine. Lava ta ku hi kona leswo ha eka tirhiwa swinene ku fana na magandaganda lawaya hi ma vonaka ma tirhisiwa ku khurhela mapatu lawaya ku hlahla mapatu kumbe ku hlahla tindhawu leti ku faneleke ku makiwa timoya. Se u fananisa mitirho ya yena tonga hi moyo ya katara na sweswi ya wena mixerong saseka ku ri na michinichini leyi kulukumba yi tirhisiwaka ku tirha mitirho leyo tiko. Tsundzuka leswaku tonga hi moye munhu loyi a tswariwe kahle hi lembe ra 1968 kambe khombo ra kona ta hundza emisaveni hi lembe ra 2011 wena mixiri wa munhu saseka na kwele Zimbabwe vo tala va n'wi vula leswaku yena dewa, van'wani va n'wi vula leswaku yena igwe, van'wani va n'wi vula leswaku yena murozi mukuru, van'wani va n'wi vula leswaku yena the ganda remvura. Vona sweswo swi vula yini wena mixirini saseka? Swo vula leswaku a ti hlambela ku lukumba ri a ri na xikandza xa ku rhandziwa hi mati. Loko ti hlambile na a wu ta swi navela wena mixirini saseka. Ti bina khati ya dona liya ya ku ti sasekela swinene tonga hi moyo. Se va n'wi vula leswaku yena ve ganda ri mvura hi ndlela yaleyo. Van'wani va n'wi vula leswaku yena samanyemba, van'wani va n'wi vula leswaku yena muchina muhombe ka tireke leyi nga ku beni ka yona yi nga thyiwa swona na yona wena mixini saseka. Van'wani va n'wi vula leswaku yena vhumba varandza, van'wani va ku yena mudzimu we xiri, van'wani va n'wi vula leswaku yena muridzi we nyaya, van'wani va ku yena father flower, van'wani va ku yena mopawu, kasi van'wani va ku yena mukozi, van'wani va ku yena big boss. Van'wani a vulavuriwa kumbe ku vitaniwa hi mavito ya ku tala ngopfu tonga hi moya wena mixirho wa mina wa saseka. A tumbuluke kahle kwele khwekhwe a Zimbabwe wena mixirho wa mina wa saseka. Va ta hundza emisaveni a ri na kolomu ya ka 43 wa malembe a specializa swinene hi vunanga byebyi bya sungura wena mixirho wa mina wa saseka. A kota ku cina, a kota ku ti tsalela tinsimu ta yena, a kota na ku cina hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ngopfu na ku endla choreographing ya matimba swinene loko a ri xitejini. Choreographing tshamani kha ni kombisa ku hi leswiya swa ku cina hi ndlela ya order swi nga na genge ro karhi. Vanhu va kona loko va phewela tlhelo rin'we kuma va phewela tlhelo rin'we hinkwavo. Hayi hasahasa liya hi tala ku hi va hi vona lomuya mitlangwini loko se ku ngheni ti-gate crushers. Kuma ku nkarhi lowu na madyambu ngongo byi tlhari yango na madyambu phela lomuya mitlangwini ya ku talatala lomu ku chayisiwaku ti-gram. Nahlekani hayi lava nga ta va cina nahlekani va maseve yinini va ta swi cina kahle ngopfu swi swa vona swi nga disturb-iwi munhu mara a rope u ta swi vona ku ta humelela yini. Hi leswo tinyoka hansi ti va ti ya huma kwalaya wena mixirho mina swi saseka va maphungelani hi ndlela yaliya kumaku se swilo swa kona swi onheteliwa swi nga ha saseki hi ndlela yaliya wena mixirho saseka. Mi kha mi tsundzuka leswaku tonga hi moyo vunanga byebyi a wu byi bili kusuka hi lembe leriya ra 1988 ku ta fika loko a ta hundza emisaveni hi lembe ra 2011 wena mixirho mina swi saseka hi ku ha mi tsundzuka ku ya emahlweni hi vunanga bya yena lebya matimba. Ku lo sala 10 minutes leswaku ni pfula tiqingho ta mina nakambe se loko hi nghena sweswi wena mixirho wa mina swi saseka hi hundzisa xiphemu lexiya ni ngeteri. Tanihiloko hi karhi hi tlangela n'hweti leya vutleketli bya mani na mani ni lava ku mi ni byela ku mi voni ku tsalatsaliwe yini ka tikhumbi to hambanahambana teti mi ti vonaka ti rhwalaku vanhu. Kumba mi xiyaxiyi vakhandziyi mo tikhandziyela mi ze mi vona na ku tsalatsaliwe yini. Na loko hi nkarhi wu khandziyena ni ha ti vona ti kha ti hundzahundza so lava bosa yi gonga mathavini hele a ti vona ti tsariwe gonga le.

sesi tabeli ya kumbe yangu ina kumbe itsa loku yimini quantum yangu itsa loku yimini kwala mfanele mitsalana nyana na mahungu manwani lama nga ta famba phela loko swile swa mi switsalatsala ko laya tikhumbini ta n'wina mi nga swi tekele hansi hei hele swi le ku dyondziseni ka vanhu timhaka tin'wana vuton'wini van'wani va cinca ka leswi va hanyisaka swona hi sweswi mi swi tsalatsalaka kwalaya loko va ka va swi hlayahlaya va swi vona swi nga swi hundza khumbi yaleyo siku na siku ka van'wani swi vulavula na vona evuton'wini bya vona swi tisa ku cinca vona yi fana liya ya ku vulavula hi ku timhaka ta ku tiva ta wena phela vanhu van'wani va cinca vanhu va loko rhandza ngo timhaka ta van'wanyana endhawu ka loko va hlayahlayi swihi sweswiya mathekisi mi tala ku hi vona hala ka Malamulele va ku tiyisela wanuna va swi vona swa tisa ku cinca evuton'wini bya wena ku leswi loko u fanele u humelela evuton'wini u nga baleki ntirho tiyisela u khoma la ku hisaka vutomi byi ya mahlweni hi ndlela yaliya.

magoda liya mungamba mu ku mpfala xipfalo ka yona yi tsaliwe ku yini hikuva ni mutshami ni byela ku hayi n'wina mutshami mi wu tirha ngo wu tirhiliwa walaya titekisini wa ku pfala xipfalo xipfalo lexi ya bela xi lava ku vukheta xipfariwa kahle munhu a xi pfala kahle hayi a xi benga ni hayi xi pfalela swo tho twana xi mbilu ya wena yi vava so gotlo sela va tirhaka swona vafana lavaya va nga tholiwa va mufambaka na vona va trainiwini ku va swi pfala kahle swi ku khata ku swi endla sweswo hi swi koka hi matimba u kuma ku se hi te hi holova na vachayeri va hina ku ri a va hi khandziyisi kahle swi sasekile a hi dyondzeni ku swi pfala kahle swipfalo leswi ya tanihi vakhandziyi.

0: kuma yin'wana yi tsariwile wena mixer no saseka leswi munhu no tala ni yo swi kumaka kumbe a swi nga ri swa permanent leswi a yi tsarisi swona leyi wana taxi loko yi ri na ritshuri laya ka faster ri le ndhaku so u twa yi tsariwile ku ha mi nga vileli valungu na kayakayanyana na ni ta kuma mali ya ku ni ya car wash mara ni swi vona ku ha leswi a swi yo tsaliwa hi n'winyi wa taxi kumbe muchayeri wa taxi liya swo tikumelana na munhu njhengo tiphungelela nga kuma dust yi tshameni laya ka windscreen liya i va tsalatsala sweswiya ku mi nga vileli na kayakayanyana ni ta kuma mali ya car wash ni ku hi vanhu va huwa hi swibazana swa hina heyi mi nga huwa hi swibazana swa hina se swi mi dyondzisa ku mi xiyaxiya swilo leswi tin'wani u ta kuma ku ti tsaliwe tivhese laya kwalaya mirini wa tona kumbe kwalaya henhla ka tona va matewu yini yini kwalaya wena mixerisasa va matewu 35 hambi va verse 10 swi ku yini kwalaya se hi ndlela liya swa ni tsakisa swi swa muxaka lowuya ku ri swi hi hlohlotela ku ya hi ya hlaya buku wena mixerisasa hi ya hlaya bibele hi ta lava ku twisisa ku verse leyi nga tsaliwa laya yo va na mahungu muni se wa swi vona loko ni mi byela swihi swa mi swi tsalatsalaku laya ka tikhompyuta n'wina mo swi tsalela mahala ni swi le ku tiseni ka ku cinca ka vanhu vo tala hi makumu loko munhu a ya hlaya vhese liya yi nga kumeka yi tsariwini kwalaya khumbini liya ya ya vulavula na yena vhese liya ya va lava ku ta ni tela na tona lawa mikiseri ahe hi pfukile minjhani n'wina
1: hi pfukile
0: vulavula
1: na DJ Kubani kwala ka ngopfu
0: oh DJ Kubani
1: Kubani
0: oh DJ Kubani la ka ngopfu
1: muhaki na mi kha mi tlanga 61
0: yi tsaliwa ku yini
1: yi tsaliwa ku a mi hleketele
0: Ku hi joyina swi tivi leswaku hi le ka nongonoko African Beats wena mixerini saseka laha hi nga ku tiphineni hi vunanga bya Afrika na ku tihlanganisa na vayingiseri hi karhi hi dyondzisana sweswi hi dyondzisanaku swona mayelana na vutleketi bya mani na mani n'hweti leyi nga ka yona leyi laha ni vutiseke namuntlha ku swibazana leswi u nga tshama u swi khandziya kumbe leswi u nga tshama u swi vona hambi ku ri u nga swi khandziyangi switsalatsalo swin'wana a swi tsaliwe yini maswika sweswi ha ku swi twaku swa ku a wu ni hleketeleli swi tisa ku cinca ka vanhu valavo ka va nga swi tekeli nhlokweni ku munhu u fanele a hakela full price ku a va hakeli full price ahe va ri a swi lavi wena eyi mara namuntlha se mi twalela kule laha ku ku ra mi twala kahle njhani le ndhaku laha oh mani hulu la ka miningenisi na no na khensa swinene mani hulu hi swona leti talaka ku tsaliwa eka swa vutleketli swoleswo wena mixerini wo saseka hi swo loko ho nghena nyana na le ka swa swifambo sweswo swa vanhu njhe ku nga ri ti-taxi naswona u ta kuma swi tsalatsaliwe swin'wanyana hi swi tsakisaka minkarhi yo tala loko u tshika u swi vona swi tsariwile se yi vona mhani movha yo tsaliwaku ku ndaheni n'wina la giyani ya mhani ndaheni ya ku saseka ngopfu lava hi faneleke ku tinyungubyisa hi wona a mi se yi vona movha yin'wana ni halaka va malamula yo tsalaku mhani Maria movha ni tin'wana xa ku saseka swinene xi tsaliwaku mhani Maria ahe mi le moyeni mi xero no saseka
2: ahe mbolime Efron
0: ahe ni ri njhani n'wini
2: nkarhi ha xuma mara hayi se u la ku chayisa
0: se mu la ku chayisa
2: hayi hi na n'wina mani a ni n'wexa hi mi yingiserini kokwana wa ku hlula hayi sweswi mi swi vulavulaku swa hi dyondzisa hi masiku hinkwawo khensa
0: swinene
2: va mi karhi mi haxa mara va ri hi va hi ka hi dyondza hi masiku hinkwawo
0: namuntlha hi vulavula yini ka kokwana wa ku hlula
2: namuntlha ni dyondza mina leyi ni nga tshama ni hlangana na yo taxi a yi vula ku ku tiva mina a swi vuli ku a wu badala
0: ina vanhu a ku teka ti-advantage ka madidrive loko va va tiva va lava ku famba mahala
2: tiva mina a swi vuli ku a wu ni hakeli xana loko mi ti mi lavula hi swona se ni swi vo empema if va vula swona
0: ina ma swi vona
2: ku in'wana hahani ni nga hakeli ende na madyambu onara yi lama
0: yi lamali le
2: hayi dyondziseni
0: swinene se hi lava ku ya n'wi dlayisa ka onara ya taxi ya yena
2: mitirho ya kala sweswi hi lava ku hlayisiwa
0: a hi hakeleni hambi hi kha hi n'wi tiva kokwana wa ku hlula
2: hakeleni hamba yi n'wana mhana mina
0: impela
2: ni nga vuli kuma kona wa mina ni nga hakeli va mina a swi vuli ku hi nga hakeli i koma
0: yiveeaa swinene hlayisekani kokwana wa ku hlula ya ene leswi tele ngopfu leswi vuliwaku hi kokwana wa ku hlula wena mingiseno saseka vanhu u twa ku a ni ta famba hi xibazani xa botisayi xirina va ni tiva lava ve nge ni hakelisi ta famba hi xibazani xa sesi taveli ya ha ve nge ni hakelisi va nga va ni tiva hayi kona ve le ntirhweni laya mi hakela ye leyi hakeriwaku ku ya hi mpfhuka yaliya mi nga khandziya ka yona lani mina mixero uno saseka
3: DJ Kwamza
0: yalo hi miri njhani n'wina
3: mina ku tiva hiteleni ba vana laka mswana na Dr. Xivambu laka mswana ba
0: laka mswana na Dr. Xivambu
3: a yeni mahlweni a mpirikisaka ba vana
0: ina mana hala ka n'wina ku famba taxi ya ku tsaliwa ku yini ku hala ka mswana hi Dr. Xivambu
3: loko na sesiya tavela kumbe yi nghenela ka mapapila
0: yi tsaliwa ku yini sesi tavela ya kumbe
3: okay
0: ha mi yi languta nkarhi wun'wanyana mi ta vona swin'wana swi nga tsaliwa kwalaya ka yona swa mahungu hi nga ta dyondza swo karhi ka yona hlayiseka swinene Dr. Xivambu laka mswani no na khensa swinene
3: thank you.

0: famba hala va thoya ndo i vona khumbi imwani i tsaluku a zwi ndini. Kutisa ku kata kata loko se yi munhu a kalaku a zwi ndini a swivula yini ta swivutiso swo tala ngopfu kombela ku teka vayingiseri vambirhi se ni pfala laha ahe ni le moyeni mingiseri wo no saseka hayi sweswiwani hi le a yi hundzile ka ku va teka hi le ku vulavuleni hi swibazani ti-taxi kumbe mabazi mi tshame mi vona ku tsaliwe yini eka swona swi nga mi tsakisi
1: overi khomeleni nga swa
0: mina hayi hayi yenando mi tshama kwihi
1: aka
0: Ndengeza hala ka Ndengeza ku ti-taxi te ti fambela ku hala ka Ndengeza ti tsaliwe ku yini a mi se tshami ti vona laha timbambini ta tona so
1: a
0: mi switlhogomeli ha na themba kusukela sweswi mi ta swi tlhogomela ha leswi ku nga n'wina ha va tekeni ke mi ta huma kahle
1: mabulandlela xisa maxali laha tshama
0: na no na khesa swinene hlayisekale
1: hlayisekala mina papa
0: no danke
1: dani papa mi
0: izola wese xipfala xiphemu lexi hi vulavulini ku ringana wena mixeromuno saseka swifambani mi ya swi xiyaxiya sweswi a hi kha hi vulavula hi swona laha mi ta swi vona ku ri ta kumeka ku hi karhi hi dyondza swihi swo karhi laha vuton'wini va lava nga swi tsala va ti nyika na nkarhi phela marito lawa ya mo tsaliwa njhe ma hakeleliwini na ku hakeleliwa mako va lava endlaka swihi swa art lava i kuma ku hi rito rin'we u kuma ku ri hakeleliwini ku va ri tsaliwini se va ti karhata va tsala mahungu yo karhi hi moyeni vona loko kumbeta ni pfalela kahle ahe
2: nkwamula nyika
0: ahe
2: hala matsariwaku hala man'wana ha ma swihele man'wana a mahlaviti ra munhu makhala njhalo munhu a kulavela ka fika le rekeni leni fanele va ka complain ene ndzi hi ku tsutsuma a lacha le pambeni leni a ta lachela njhalonjhalo every day vona mba va yi tsala ku makhala njhalo leyi un'wana u kumaka ha swa boti na boti
0: swa boti na yi tsaloku swa boti na boti
2: swa boti na boti
0: yi fambela ku hi leyi
2: tibala gear to le string
0: okay
2: swa boti na boti
0: ku vuliwa yini leswi
2: leleswiisi ku kumbexani ti kazatiwa hi boti na boti mi nga swi twisisi kwalano yi wa yi tsara ku ri swa mangovo
0: yin'wani va ku swa mangovo
2: tirhela ka magora laya
0: mi tiva to tala ku yila boti va
2: mavito ya kona mi ta matwa ku lamuwani ma na swigodo mpela ku hlayetela wona mpela mi nga ze mi tata bibele hinkwayo
0: no na gezo mi fanele ku saseka hi boti masenyana
2: hi sweswo mikwamula nyika
0: danke kwamzazeni palini laha wena mixeromuno saseka wihi seni ya mahlweni na nongonoko tanihileswi ni nga ku lulamisela ku ni ta ku nyika vunanga bya matimba swinene chimtora i risimu leri ni lavaka ku mi bela rona sweswi ri sukaka deve ra ngwenya ni jazz band wena mixeromuno sasa ni ri tsavula kahle ka albamu leyi nga thiwaku second hand haletiwani ha swi tiva ku va kulukumba mukasi hala 14 hala va ta khomeka kahle ngopfu va ti rhandza ngopfu tinsimu ta deve ra ngwenya leti ta le ndhakundhakunyana letiya chimtora yo ta swivula yini wena mixeromuno saseka swi vula leswaku kahle kali wa vona munhu loko u ehenge u na relationship na munhu wo karhi a fika laha ku a wa kusukela a famba leswi u nga holovisani na yena u kuma ku wa n'wi bukutela ni va xinuna ha tala ku bala va xisati wa n'wi tshika kumbe na valava yisati na vo va holovisa lava xinuna va va handahanda hi minwala akulaa se va ri loko u fika ka xiyimo xa muxaka wolowo wena mixeromuno saseka u nga sindisi let him go let her go n'wi tshike a famba ene u tlhela u nga vileli hi swona mandla munhu a mamili byasi u nga vileli hi timhaka ta ku ni invest ngopfu ka mhani loyi ni invest ngopfu ka papa loyi ni n'wi xavele ngopfu swo tala ngopfu

0: a swi kota ku tlanga risimu kwati i ku lava nga ta yala ka WhatsApp na vona hey a va talanga va talangi na munhu wena mixeri munhu saseka ni vona ku ni nga endla yini hi rivilo ra nyoka wena mixer kuno saseka
1: hayi DJ ti le kubeni mpela ti le kubeni yazi mangi ni shaya kanje ni khumbule ejoveke yazi khumbule ejoveke ni ngivele isimele ngeyimindeni hayi yazi ngeyimindeni baba imindeni ngivela emangoko esimeleni akosha mashakani ngithi mina ngisuye imhlangano mina hayi mina ngiwakangwani ijanje kanyazatunye kami ngifela antini kwala ka small chicken inkulu
0: kwala ka small chicken jajeka nyanzati huni miri mtsundzuka miri mijondolo mika mikhandiya mangovo mikhandiya xitimela mangovo vasivona mikhandiya mangovo hileswiya swo khandiya u nga lava ku hakela u kuma ku loko xi kha xi enge u suka kun'wana xi nghena lomuya tipulatifomo ta switichi swa xona kuma ku chika xi nga se fika laya ku khokhomela hi lomu ku nga boxiwa titarata loko xi kha xi nghena vo park station kuma ku before xi nghena le ka tipulatifomo letiya kumbe ka tindhawu letiya u vonaku mi ta sechiwa mathikiti u kuma ku mi chika xi nga tsindza xi fika no fika laya mi jumpa ti-palisade defenses leti ti nga vekeriwa halaya handle halaya lama lava marungula ma ri cool didn't download a tivi ku mi rhumele yini mi yingiseri wa mina saseka swi nga ku ni aleleni la na ku ta ku ni mi tlangela swihi swa n'wina mara swa ala swa ku cool the download was unable to complete a ni tivi ku mi rhumela yini mi yingiseri wa mina saseka laniwani kahlekahle swi ta vula ku tifayile ta kona ti lehi ngopfu ku kala swi endla sweswo ivi lava ku vaxumi malume ifi ni tiphina na n'wina ni ri kwala B9 ngopfu kwala ka Oliver Mtukudzi a ku hi ye milord i Javu Barule na na khensa swinene Javu Barule ku va mi khomeke kahle hi risimu leri a ni nga sungula hi rona ra the late Oliver Mtukudzi va ku hi ye milord netiweke se swiri se netiweke yi la ku chingachinga e marungulo ya n'wina n'wina mi nga rhumela ti-voice note ti ya ala ku download-a yi swi veka kahle ka position leyi swi tlangekaku hei swi le ku pfumeleni ku swi pfula ya loko yi nga swi hlayangi swi tekeni hi moya wa kereka ni leyi le ku aleni a ni tivi ku hi rungula ra mani ri nga ku aleni ku the download was unable to complete se kona swi ta vula ku okay swi ta vula ku lava nga ta humelela hi va lava nga tsala kunene leswiya swa marito swa mikandziyiso ya rito hi swi ni swi le ku aleni swa ala ku download hi timhaka ta network yi nga very poor I'm sure ivi ni kuma na lava va ku hi na n'wina muhaxi okay hayi lava hlamula sweswi mara va rhumeli hi kota to 4 mara va hlamula ta ku dya swivungu hayi hayi ta ku dyi swivungu laha dyi swivungu laha swivungu swi dyiwa ka ha ri mixo le ku haleni so n'wina mi nga rhumela marungulo ya leswi swa ti-voice note swi le ku pfuleni loko ku ri kumbexani ma kota ku mi nga ni bela riqingho sweswi ya n'wina mi nga mi kha mi rhumela ti-voice note ni le ku tsandzekeni ka ku tlanga marungulo ya n'wina ya ala ku pfula ni lava va rhumela kunene hi ku tsala va ku boti ticha ka mbatlo it's my birthday oh akaisa swinene buti teacher ka mbatlo tiphineni siku ra n'wina ni halo mo hamba mi nghena swinene la ka GCR va ta mi navelela swinene hi na team yikulukumba ngopfu hi swi tivaku ngopfu swoleswo swa ku endlaku siku ra munhu ri va kahle swinene wena mixeri uno saseka tsandzekile ku tlanga marungulo ya n'wina n'wina mi nga rhumela ti-voice note te loko ku ri swi koteka ha mi nga bakunene riqingho sweswi n'wina mi hinkwenu ni ngo ni le ku tsandzekeni ka ku pfula marungulo ya n'wina hi ku network yi le ku chingeni laha yi ri download was not complete.

matutu bo bona vanthu va mixer eka skesha wena iku mbyela swako a won khoma kahle kumbe un khoma kahle or queen ya gimetel mixer hi yona awari la ku hetela le tinsimu in tlhanu ntse ti nga sala ni mniketa ti rolo leriwa hi va hisela kahle feleke na mune loko nghena kahle leka half kumbe kahle feleke awara liya ya nhungu hi ta va khe vulavula kahle mixer u mbyela swako a yi khona a won khoma kahle or queen ni ka nhlekari wa siku ra namuntlha i zo spana i vita ra risimu i kona zuma thato hatsi kona ndzi ri ka risimu and sam deep. E agora vamos falar uma vez.

Yeah, ila kota ekolo kumba obeti ngobeni kwa lanu wena bixira umno sasa eka ni tsabula kahle tracka leyo eka album leyi nga thiwa ku eka Deezer. Vakuvonani wani venga lo wanuna khale loko ha rhandzana swiri kahle ngopfu swi swa kona kambe namuntlha hileswi wana ha ri munhu loyi a langutekaku kahle eka yena. Ya eke hi lika nongonoko wa tana bixira umno sasa eka ni rai tsumbi swin'we hi vana madyambu lamanene. Ni kami tsundzuka leswaku loko hi ta pfula tiqingho leswi hi kona a hi yo wetelani ni timhaka ta mitlangu ti nga yi holovisi la ka GCR. Ti nga yi holovisi na katsongo swa mitlangu a hi swi tshikeleni swa mitlangu leswi ya swi fambisa sweswiya wena vixire wavile wu tsatseka ku kama wun'wanyana loko se hi nghena hi kha hi chingelana hi ku hi mibyaleni hi ku hi ta mi nga endli nchumu wina. La kami tsundzuka leswaku la ka radio hi laha hi le wu chavela wawa hi le ka matsakisani laha hi le ka mahlundzukisani leyi.

kutemba leswaku leri ya risimu vo tala kumbe ni nga ka va ni nga ri tolovelangi ngopfungopfu hi ku loko mba obet ngoveni wena mixeri ngoma saseka na ku rula sisters leri ni tivaku ni nga cok show kumbe ri tiva swinenenene wena mixeri no saseka hi leri Tinula na sweswi obet ngoveni ta kota ku ya mahlweni na nongonoko ni lava lowo nghena church lowo nghena kereke loyi ni lavaku yena

Ya, na mutla ba kheno leni milandza wena mixer omno saseka. Obed ngobeni na ku rula sisters, e ba kheno leni la ka nongono kwa ta xigaza, hi ti sim ta bona lela timbiri le rero ku sungula ra ku one venga na le rero ku ndi lava lo wongena kereke. Wa swona le tswa ku kate kate munhu wa mungena kereke leswi hi vula leswa ku u discipline leso u na mati khomelo makahle hi ku wa tiva milawu ya ku hanya na vanwani kahle wena mixer omno saseka. Je te que je tourne tour e logo guru o lava kuta hi bona hanga hi bona la vutomi. DJ Kwamza ku sungurile hi ndlela yaleyo wena mixer omno saseka kino line eka madyambu ya namuntlha hi ti legends ta hina wena mixer omno saseka se kusukela sweswi hawu ta swi yitwa DJ Kwamza u ta va khomeli yini kwala ka nongonoko wa ta xigaza.

Ya ko risimu ra matimba swinene ku suka ka Timothy Kuna na xi fresh band va ku nwana wa tuva. Eleso ku tswarwa ruwe xe va ku ha swa hluphekisa hi ku tsandeka na ku va ku pfuva vo ku pfuna loko ku humelela swinwana kwa landanguini. Makali ya ku mhloti ya wanuna ya hlola ungarila hayi khona hayi va wanuna rilani loko ku swi fika la swi komba ku mfane mirila rilani mu humesa ti tensions teto ti nga tala kwala ka n'wina mu humesa le mabibi ya mbilu lama nga mitalela kwalano hi ku lomu nga rili mi tshama na swilo kahle kahle swi endla ku hi hetelela hi teka swiboho swo biha. Swivona loko u va u hlundukile kahle kahle swi hetelela swi ku endla ku u endla timhaka tin'wana to biha to chavisa laha tikweni se ku rila hayi swi endla ku u sala u tshwutshwile. Ya ku risimu ra matimba ri hi tsundzuxaka ri hi dyondzisaka swo tala laha vuton'wini wena mikiseriwangu wa mina wo saseka va ku n'wana wa tuva vona Timothy Kuna na xi fresh band ya mi tsundzuka khale ka matiko wena bende yin'wana va ku xi fresh ku loko kumbe van'wana a va famba va tlanga lomu ya mitlangwini wa vona lomu matikhombini a wu kuma ku ri va kumeka va karhi va hi tlangela tinsimu ta ku saseka swinene no tshemba leswaku lava Timothy Kuna ku nga ku ri n'wana wa vona va sala ku va yisa vunanga lebyi bya matimba swinene wena mikiseri ka 27 minutes past 9 kambe voix fresh va tshama kwiko ku hala ka va thoma ni ya na ha tsundzuki kahle ku ri va kumeka ngopfu tikweni ri wena mikiseri wu saseka hambi swi ri tani ta swi kuma ku famba ka nkarhi hi ndlela yaleyo. Ya laya va vulavula hi n'wana wa tuva loyi a tshamaka a ri yexe minkarhi yo tala va swi tiva ku swi endliwa yini hi mhaka ku tuva ni ri tshikela matandza mambirhi wa di vona dituva leswo a dina vukheta kahle loko di endla xisaka phela do teka swimhandzani di hingakanya kwalaya a di fani na masowa swa rhungelela xisaka hei se xisaka ya tuva kuma ku a xi endliwa nyana hi vusopa di hatla di tshikela matandza malama ya mambirhi kuma ku lerin'wana ri va na khombo ra ku ri xupuka ri ya ri ya wela hansi di sala di byamela tandza rin'we ri kula ri tlhotlhora ri va xituvana kurisa la timhaka ta n'wana wa tuva ti sukela kona kwalaya matuva ma tshikela matandza mambirhi se vakanyingi kuma ku tandza lerin'wana ri va na khombo ra ku ra fayeka ri wa kumbe ri dyiwa hi swin'wana swo fana na swikokovi

Ya kuri mhaka yo biha swinene wena mixer umno saseka vana va munhu va ri vambirhi lava kuma ku vanga kumani. Ya swi pisisa ku mita va mi hoxela nini sweswi mi nga hoxelana hi swona kwala vuton'wini. Kamba swi laveki leswaku mi tsakisana valala le handle n'wina mi tshama mi kha mi gorombisana ma. Nyumisani valala mpela va vula Manflow. Swaka albumu ya vona leyi nga thiwaku xibombi number 10 va ku hi vambirhi ntsena. Hi tsakisela yini vanhu lavo tala lava nga valala va hina le handle leyi. Hi yima hi maguva hi rhuketelana n'wana mhani. Ka GCR la wena mixero musa saka waiti wa GCR wena kumbe wotwa ele ka tachi gaza na DJ kwamza wena mixero musa saka ti tingo ne ti teka hi 10-2 ta va perisa vanhu vanharhu hi ndlela yaliya loko ku 10-2 ta vanhu ka ntlula ti tingo ta mina u nghena wena mixero musa saka

0: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
1: Leswinene swo hibe, kambe mfumo wa sweswi va dya voxe. Va yiva timali ta titliniki leti faneleke ku tirha vusiku na nhlekani, na ya ku basisa mati. A ku na vukorhokeri, a ku na mapatu, nkululo lowu tirhaka kumbe vukorhokeri. A ku na mintirho ya vantshwa lava heteke tidyondzo. Hi karhele ku rindza, ku hlawula swi le ka hina, ku hlula kumbe ku fa. Votela EFF.
0: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke. Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
2: I nkarhi wa leswaku mali ya hina swibalo yi hi vuyerisa. I nkarhi wa leswaku ku lunghisiwa na ku akiwa switirhisiwa swa masipala. I nkarhi wa leswaku vanhu va hanya endhawini leyi baseke na leyi sirhelelekeke. I nkarhi wa leswaku vaaki va hina va ti tekela swiboho. I nkarhi wa leswaku vatirhela mfumo wa masipala va tirhela vaaki. I nkarhi wa leswaku hi votela vandla leri nga endlaka leswaku leswi swi humelela. I nkarhi wa leswaku hi votela Freedom Front Plus. Votela VF Plus hi ti 4 Hukuri. I nkarhi.
0: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
3: Na u na Mangume Efraim.
4: Mangume Efraim.
3: Mangume
4: Efraim.
5: Tshana mina mi ri kwi mi ka bitlongolo xa na vanhu vanharhu indlela yale ya bona vala ka nongonoko wa ta xigata. Nongonoko u tiseliwa wona hi GCR, u haxeriwa wona hi DJ Kwamza, u humelerisiwa kahle hi The Real Biscay. Ya na va vona na C4 Machauke kusuka le ka Mashobwe. Hayi mikulunga wena mijiri muno suseka va lata hi byela va va hi tsundzuxa va mhani ku loko hi nga lava madzolonga lomu mimitini ya hina hambanene na tifoni leti ta vakhala bya va hina hi ku hi ti langutela kahle kahle hi ti lavela madzolonga swi nga yangi hi kona twa foni kha yi ku va kuma munhu a tshika na ku sweka a tsutsuma la ku ta ya vona ku foni ya papa i mani a fonaku. Ya, tutta la otra cosa, si fu ora mwacha uke kwa lana, vago, huma ka yona.

Ya, ilaha kutaku hi flora mwachaoke kwalano wena mingisira wa munosaseka va nika switsundzuxo swa kahle vutonwini. Van'wana ni va vona va kava ku hoyi mora swa tiko leswi mani nga ka hi nga swi kota DJ Kwamza. Ha! Va vula flora mwachaoke huma ka swona n'wana mani. Loko lava ku dlowadlowa xikandza lexa wena lexi xi hatima kahle. Huma ka timhaka ta foni ya van'wani vanhu. Ako munhu a nga tleli no tlela loko a khudzele loko u ri teta ta masiku lawa ta ku pfula hi leswi swa ti-fingerprints u kuma ku munhu a khomisiwa foni a khudzele hi ku lava ku kota ku pfula huma ka swona n'wana mhani va vula sesi flora laha ku loko u lava ku va na ti-cavesisi huma ka swona sweswo foni ya n'wanuna wa wena swi teke ku fana na loko u nghena Kruger National Park hi milenge ti lavela peace ti lavela ntsako wena bigzero musika huma ka swona sweswo ya ila ku taku hi ta xigaza kwalano na DJ Kwamza wena mixero mbo saseka

0: Ya, bona vanhu loko va ku tsembisa ku va ta ku yikisela u za wu chayisa nkarhi walowo u kuma ku ku lwisaniwa na vurhongo kama wun'wani wena mindzirin'wana u tsandzeka ni va ni swi khensa swinene swoleswo. Ahee, mile moyeni mindzirin'wana u tsandzeka. Ahee.
1: Vaxumi.
0: Ahee.
1: Mi dzumbi kahle.
0: Hi dzumbile n'wina.
1: Nana hi dzumbi hi kha hi tikeliwa. Ya, mo hi nghena na vona.
0: A hi ngheneni na vona laha hi tiku suseni ka ku tikeriwa.
1: Swi lava swo swikhongelo. Mo hi nghena na va veri yo mhani dzi majoko. Na jaha ra khehla. Na ba mukhacani rigidi. Nghena na vona madalomu.
0: Va nghana na mani?
1: Na mhaneli va ka miningisa blot ri la timeyileni.
0: Mhaneli va ka miningisi la ka timeyileni ka miningisi blok 3.
1: Wa mohani mino va swi lava na va botini wexe ka hanyu wa vona.
0: Mi n'wana wa tuva na n'wina.
1: Va jaha manharhu na nhwanyana wun'we.
0: Hi swona. Okay. Danke.
1: Danke.
0: Hi swona. Va vona swi va tsakisa na vahani mazima va ka makapani la ka minginisi block 3. Va hi dumisa hi. Ahee, mile moyeni mindzirin'wana u tsandzeka. DJ Kwamu ya loyi mi ri njhani?
2: Dzumbile mi dzumbe njhani?
0: Hey, dzumbile.
2: Mo va serile.
0: Hi mbilu yo basa pa.
2: Ri serile ka buti bomba mudzwani Maluleke laha ka minengeni swa block 3. Mi serisa na buti gezi byo khumbayele ka mutswana. Mi serisa na buti xibudongwa swa va Maluleke le ka bon'wana. A va tirhisa hi masenyaro na ku mavulekela moto.
0: U vona khensa swinene buti masenyana.
2: No, khensa mina DJ Kwamu.
0: Thank you.

0: ntsongwana a ka ntsanini ku rhula a kuli na n'wina u ta yi pfuneta zikiswa na n'wina ku rhula a kuli na n'wina
1: amen hlayisekani swinene na n'wina
0: tanke
1: DJ Maro tanke eta vurhangeri bya tiko DJ Marons themba yi lava ku hlupheka-hlupheka loko yi famba yi lava xitandi yin'wana mutiva vurhangeri bya tiko ra mina mikombela ku tsemeliwa nyama xitandi ahe mi le mweni mi ngzire munu sasekaya
2: DJ mikombela nyika
1: bot masanyana
2: wayi nga ku swi leswi swa valungu swi la ta pfa swi endla swin'wanyana
1: swi lava ku pfa swi endla swin'wana swilo leswa valungu
2: loko swa harila rila hale swa harila ku hese majese mi ku ha wa vona ku hari na swa ntswa hi dyondzekile nyana
1: ina boti masanyana
2: a ka biyani fikangi mara no a ka eyi hani nghenile hayi kasi hayi eyi ka yi tshama ni mukombela nyika
1: aha hi ta ku yini mumuse yi tshamelo ra wona va wu vhumbisi sweswi ku ta hi tiketi
2: kahle hina vo tsandzaka ku fambafamba hayi ti tshamele kahle na vanhu vo rhoma ve ri nambar leyi ya tirhiri ya tirha vanhu va ri a yi tirhi khale yi nyiketeni laha ya tirha mo ka mi nga swi koti mi tirhisa ku yini
1: va vula leya xitichi ya tirha va nga heli mbilu
2: se loko n'wina tlhokoyotani n'wina tlhokoyotani loko xina tibatteni tlhokoyotani batteni yi za yi sobonoka yi za yi langutaka ya loko swo thacha thacha yi za yixifiri loko xifiri za mi teka rhambanyini mi xibanyana mi ta vona yi ta khoma
1: kahle
2: no ku phela swigiya leswiwani phela a swo ba swin'wana swin'wana mara mi nga heli mbilu hi van'wana ve mi fayiterile hayi kasi hi mpela ta xigaza setile ku endleni ku no hi va kahle
1: mi va kahle mi tsundzuka na thimu ya n'wina boti masenyana
2: hayi ni ya thimu yi tshamaka yi swi tiva hambi ni nga ri kona kusuwani ene va nge swi thinti hi nghozi ya banganga ku nomu ra yi ku nika kuwana wu hambanisa mina thimu liyani i hi metela n'anga se munteka namhla munteka na maziyoni munteka ari i mfana wa goxa kumbe jara goxa ku i mfana wa goxa hi kulu kuma tshama ndzela xitori mani leyi ku yi cina moka ti ku na leyiwani exibudungwa na tlhelo loko ku yi ba hambi ri ku na tri-tri maswona ku na two-two ku na tin'wana ta hembele to kati ku dya mijara ni ba mijara loko yi tla yi ya henhla kasa yi boha kasa ya nyata mativa ya nyenyetela yi hluka yi ba mfana goxa nhompfu leyiwani yi wela hansi khaya ra gandaganda beleriyani ri tiye ngopfu
1: ni ta xavela mfana wa goxa codring n'wina boti masanyana
2: va swi tivi swi lo va xavela mina wayi loko va tlava ya henhla va nga yi bohanka se nyata ive yi ba xibudungwa yi vona munhu wa mikhava hi mpelapela a swi ni khoma kahle phela siku lero mina ku hayi leswi a swi kahle leswiwani
1: mi hetelela hi mani boti masanyana
2: ni ta hetelela hi mali nyana wa kahle nyana kambe munu nghenisaka lava ka xewe lava ka xewe phela mi nga heli mbilu lava ka xewe phela mikomba nyika a ni holovaka na vona ni holovaka na vona muni namba ni teka ethimu ya mina emudiwa wangu we elisi similani hayi ni no gara nawe hayi ri no ku tawura maningi
1: i ketsile boti masanyani
2: hi swona DJ mukwamula nyika a hi kokeni hayi lava ni nga tshama na vona a va koki n'wina bisa swa xigaza he ta va ni kha ni ngonyuta majesi ni ta va ni kha ni dzingisa xisuti nga ku hi loko i teke lepula i ri hoxa ndle ka bikiri ka ngurungurungurungurungurungurungurungurungu lami
1: leswiyani hi swona hlayisekani va na madyambu lamanene boti masanyana
2: mo mabunu ma ku ye elias yemu ni briegiwa worlos ni no yeterikan
1: worlo boti masanyani vanhu va swifuva swa vona wena mixero wo tsandzeka vanhu hinkwavo lava nga nghena sweswi wena mixero wo tsandzeka nkarhi yona boti masanyana yi nga tshova record ya ku vulavula 3 minutes hi ku perisa vanhu vanharhu ntsena ahe mi le moyeni mixero wuno tsandzeka
3: mikwamulanyika the original n'wina wa vitoimina ra tiyana ta
1: maxana
3: ya vona wun'wani moni teka maxoto gesa riteku le a rivabla ni ya le dilongo le ni ya fika ni kuma mukoko wa swa tijunia ximomo ndiya emakosi we le kaya ni hetisela hi mani mariya holeni ni ta maswanganyileni damu ya kofi ya baba Ismail Woje nina kuma wabona unga tela ituru
1: impe
3: habari na the original mwenye wabita kuna unwa anokoto kuna the original mwenye wabita ilo hitilo kofi
1: taise kansu nene the original
3: enko mungko mungko mene
1: danke yeah the original mwenye wabito yitirisa only 45 seconds yeta ngi na minete ku melerisa leswa inga hi swivula wena mixero mnoza seka ahe mile moye ahe mi twalela kule na manu hulu ahe va perisini mpela vanaru laka mnengenisi block 3 kokwani wa chale vaka xinyamini ra ri pere no na kesa swinene tlayisekani mani wulu vaka madzanda la ka mnengenisi block 3 ina ya babula tano wana mkarle ya lukua akula risa sufuwa kumadanda ya kuranda ngu na babu ya umalume misamani waka chavani lika jilo pela na ambuluwa yu hivi ya kama zahanda ya jau na kota kufamba ila wala wati umusu nifale lini mingziru mwasa sekanta ya matuwe na wana kata shikasa ahi
4: ahi mwalume isi
1: ahi
4: Hey, madamu la manene la washumi.
1: Hey, madamu la manene le ka nwina.
4: Ah, na sadana lonje la mga kona sisi.
1: Eh.
4: Ha, shila sar tsadzampiri mina mon ngena na wana wa naru.
1: Imbili u basa pa.
4: Ha, wo suna ndona ngena na ya fuma ngoma i gift jo ku bai wana wa kumeka le ka mswana le na wana wa vanhu ngentindi.
1: Eh.
4: Mtata ngena shtekete ikokwani wa de junior wana wa kumeka le. A jilongo le na bona a ba ngentendeng
1: eh
4: a ntamba etele le wa mbili na moya bona muntu wa ho si bona wa kumeka kwale ka nsavulani le block 25 le mganga wa tsana kahle
1: ena
4: na bona hawo a ba ngentendeng a ba na lu kwa muhasi a ba ngena silahla ri tsantsambe ni ri kwala sa tsana hi tira ka ya kuri le ka nsavulani block 25 kwale mganga wa tsana kahle
1: hlayise kani swinene xilahla
4: na voice note mi nga hlayi Mestem kwa mlanyika.
1: Okay, okay, tlaisekani vana madambu la manene.
4: Danke baba.
1: Danke. Ya va ipfalelini xilahla dzambukeri wena mixer ngo saseka.
5: Jinke Private Clinic le i clinic le pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka.
6: Xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250. Ina u twa swona 250 rand tena.
5: Ti HIV mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asthma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi ti tiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix arange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
7: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
8: Greetings South Africans, I am Thabo Motau, the National Coordinator of Service Delivery Party. Service Delivery Party is a community-centered political organization dedicated to building a South Africa where government delivers, communities lead, and public services rooted in accountability, dignity, and development. Our communities deserve reliable basic services such as water, electricity, roads, and sanitation. Service Delivery Party is a vehicle that will ensure that we have access to these services. On the 4th of November, we urge all South Africans to vote for SDP in all three ballots. We are not here to rule, but to serve Stupa.
7: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
9: Malume Efraim.

Yeah, kuri mani KB valava kusuka le gumbani wena mixiro mo saseka na risimo va ritiku le gumbani kaya number 2 wena mixiro mo saseka ya ka yisa sweswo emahlweni 21 minutes past the 10 iri kona kwala ka nongonoko wa ta xigaza ntsena longa na mina DJ Kwamza wena mixiro mo saseka penele loko nongonoko lowu ya hela hi vunanga bya ku hambanahambana wu dyondza swo tala eka byona wena mixiro mo saseka. Seka xiphemu xa vumbirhi loko ni ya pfula tiqingho ta mina se ha bulanyana katsongo wena mixiro mo saseka tanihiloko hi kha hi tlangela n'hweti leyi ya vutleketli bya mani na mani. Ku kha u hleketa hi swona ku ri loko u kha u famba hi xifambo xa mani na mani i yini leswi swi nga ku tsakisiki kwalaya. Leswi u swi vonaka swi tana vakhandziyi, leswi u swi vonaka kumbexani swi tana vachayeri va n'wina. Leleni botisa igonga xirita kwa n'hweti leyi ta vulavula hi industry ya n'wina mi za mi karhala. Tshama mi yingisela mitwa leti nga tata na vayingiseri ku i yini leswi swi nga va khomiku kahle loko mi kha mi va yisa valungu van'wina lomu ya madorobeni va tata na tona mi ta titwa.

Ya ya loye inwa mabutani wena mixiro mlo saseka ku maponyana mungahana. Album ya kona ithiwiku le byaleni le va feature ni Dr. Nana wena mixiro mlo saseka le zwithipinisa ku swona la kanongono kwa ta chigadza ntsena wena mixiro mlo saseka la ungala mina DJ Kwamza malume ivi ifremozo makwa muli. Ya tsinela la ka 10 to leni ngeteta pula tikingo ibini bulanyana na wena kambirika naru wena mixiro mno sasa eka.

0: wansatu kuchikisa zala mwana una chikisa satu dalwe tichere chele sa aka
1: impela swa aka swinene man
0: elije
1: mm
0: I can go man
1: okay se laya mina leswi ni nga vutisa swa ku loko mi ri xika swibazana i yini swi nga mi khomiku kahle i yini
0: loko yi ri ndzeni ka swibazana likhondi
1: loko mi kha mi famba hi swibazana swi ti-taxi kumbe mabazi i yini swi nga mi khomiku kahle
0: ku na mhaka ya ku driver yi hela mbilu
1: oh yi mi helela mbilu driver
0: mayivona driver yi hela mbilu hayi kombela ku ti-association hinkwato loko va ri mithinini a va byeli tidireva ta vona ku mi kuma ti-passengers loko driver yi nghena ndzeni ka thekisi a yi xewisi ti-passengers leti ti kumaku ndhambu eka ti ya thekisi
1: na mani
0: mara va hela mbilu ende ti-driver leti u kuma a mbale bemuda driver umbale driver thekisi umbale bemuda a swi hi khomi kahle hina va
1: vakhandziyi
0: a swi hi khomi kahle driver a rivala ku ni swi tona
1: no hi swona
0: ta kusuka giyara ku ta swi khimini u va kuma va mbale khomanani loko u n'wi langutela nhlaneni wa yena i khomanani taxi association hala loko u n'wi langutela mahlweni ya yena mukate ko sithole man'wana ma n'wi tiva
1: hayi ni no twa yena ni n'wi tiva
0: ina ni vona loko o mi rhuketela loko a mi huvela mi nge n'wi tivi
1: ya ni nga n'wi tivi
0: hala mahlweni i mikati ko sithole hala ndhaku i commandant association loko o mi rhuketela mi nge n'wi tivi na
1: a ni nga n'wi tivi
0: maso swi kahle sweswo
1: swi kahle ngopfu ma
0: ni kombela ku ti-association hinkwato va ti-driver a ti mbale swikipa i ta kota ku swi tiva ku i ni rhuketerile i mani na khesa i Ludwig Mudzanani a swikimi ni nge ti dumbeti
1: no na khesa swinene Ludwig Mudzanani
0: i swo sweswo
1: i swo sweswo thank you tekeleni nhlokweni sweswi va hi lemukisaka swona wena mikiseri wuni wo saseka kumbere hina vachayeri hi nga na ntolovelelo wa ku hi helela valungu va hina timbilu a hi endli swona leswiya swa ku kumbexana hi va caca va la ku mila ku hatla va chika ende va na swindhwalandhwalani kwalano exibazanini mi kuma ku mila ku va hatla va chika mi mi koka n'wina mi ya tsutsuma mi ya layicha van'wana va ri mi nga va heleli mbilu hi ndlela liya xana wena i ncini leswi twaku swi nga ku khomi kahle loko hi languta hala ka swifambo swa mani na mani na hina vakhandziyi swi swo hita kumbexana u kuma ku hi lo hliki koloma hi dzumba kona kahlekahle u kuma ku hi pyotiwile hayi ku huwa wa swi vona ku nuhela ka munhu wa ku pyotswi wa nghena xibazanini a tlhala ku vulavulela kwala non'wini wa wena laha hayi hayi swi papalateni wena mikiseri vuno saseka ya hi le ka n'hweti yaleyi ya vutleketli bya mani na mani wena mikiseri saseka va la ku yi byela swo karhi ahei
2: DJ
1: Mkwamulanyika ya loyi the original n'winyi wa vito
2: mi dyondzisi
1: mi dyondzisi
2: mina ke ngibora ku vumbisi ndaba ku kongo teka xona ni aka tsande xa bana na tibisi kumbe bani aka ba driver fole man aba tshike ku depa switompi
1: okay
2: loko taxi fika kuma le ku dzaini ka fola a depa ene fola ku ri timuli ri numa
1: oh ivi se a fika a nghena kwala ya xi taxini liya
2: a ku languta xikambeni a ku xena fane a vo miyela hi ku miyela
1: oh va chava swilo
2: ma swi tiva ku munhu a pfuke nampondo ene munhu loyiwani a ngheni a tlhele a nwile a swi vona a nga tibiya a kata na mikomboti ku te ku va xitompi lexiya xa kule ene a nga tambangi na matini u pfuka a nghena
1: hansi
2: mukumana mesisi lo jivini na hi hlambiwangi ma ri kotela ku vulavula na vakhandziyi lava nga va kumalani a mina no kombela na hina hi dlaya fole mara a hi nga dzipi fole
1: a mi nga dzipi mi ya karhata van'wana
2: ni nga dzipi mina loko ma tava ku yeni loko ni suka kaya a ni fanele loko ni suka nahaya apatini a ni tidlayela fole ra mina loko swi fika le apatini i va i hetile i nga yimi switeki wa kuma kona a hi ku hetelela ka rona taxi leyi a ka ha tata yin'wana le ndhawu se i ta nghena ka ri nun'wisa sweswiya na madala ya tolo beta na buka ku yi hapa street a kaya
1: no akesa swinene the original ku nyiwa vito
2: leswi mina hi swa swi ni bora ku hava swin'wana swi ni bora ene vo tala va kwata loko va fika va heweta vanhu
1: va miyela
2: a va languta tlhelo loko munhu i fane tirheko wayi loko ni languta munhu loyi a languta tlhelo swi vula ku lani a non'wana wa mina a ku
1: tshamisekanga
2: a hi leswi a ni tsundzuxa swona vakhandziyi loko a vo hi twela
1: no na nkhensa swinene the original n'winyi wa vito Thank you. Hi, Timbuletano, when I mix him with a guy who will come with the early hours of taking his money and money. Nawa kandi ya isukele liya swaku ni mixo u kuma ku munhu u khome R200 da fast u kandi ya taxi u hakela u kuma ku pfuka kona lowu u hakelaka i R7 a mi ri vachayeri va vanhu va yi kuma ku yi cici hi nkarhi walowo vona
3: mukwamulanyika
1: hayi
3: no n'winyi wa vito va vulavule tin'wana timhaka ti ku ri kumba ngopfu loko ku ri ku a mi tshami kha mi kota ku swi tirhisa na ku va vona before nampundzu loko mi kota ku va vona hayi va tirhi va hi vita ku hina hi tirha vona mbe va tirha yini fole iswi vaalava va vulavule mhaka ni tiva hayen lowu ene ni tshama ri kha ni ri ka swona mukwamulanyika fole ro xitombi xo timiwa draw yin'wana yin'wanyana loko o ze i kanya i dlaya hi nkanu a swi nge endleki yi nga nuhweli a ni teka thekisi kumbe a teka movha yin'wana yin'wanyana a yi da loko i lava ra kota swona loko ri ku hi mpelampela wa dyondzeka ri teki loko ku ri draw na mina ni khaele ku thekisi na dzaha
1: yin'wana
3: misa tiyisi loko no va ri kha ni dzaha ivi ni yimisa thekisi ivi yi kha yi ta a ni nge ri timi ni cukumete ya ri draw cukumeteni ya ri draw a yi dami yi cheka kwale yi nga ta tshama kona loko ku ri liya ya fake yi ta price yi helela mara ku liya original
1: yi ta timela
3: yi ta fika yi la yi teka ivi yi fika yi tima hi yoxe lava mukhaka bya tema va vule straight n'wina xibelana loko mo ze mi tima fole ivi mi nghena ndzeka thekisi swi nge endleki thekisi hinkwayo yi nga nuhi mukwamulanyika loko mo fika mi ku ha bot masiya ni tela mi ta nghena hi famba a ve ni mi vona mi kha mi ta heleni ivi ni fika ni ta swo sonyasonya
1: swa
3: tiwa ni mi ta swi twa ku thekisi ya vula hambi kha yi nuhela vaselina mi ta twisi kha yi nuhela gobo kumbe damba vakhegulu a ni zi no tamixela sweswo haka leswiya ni leswo no zama ku lota angarhela ku swi hambi ni ta ku no swi vevukisa kumbe ku swi na njhani leswi va nge i fole a ni teka thekisi vanhu lava nga yi twiseki hambi i ri ndzaya wa fole mina ni kha ni dzaya fole ma loko i ri fretela musi va ku tala va ku nuhela aka mina ni nga ri ku dzayini swi nge fambelani
1: himpela
3: ene ntiyiso lava va hayi n'winyi wa xibelani va i rito ri kulukumba ngopfu leriyani ene vanhu vo tala ngopfungopfu nampundzu lava mathekisi mi ri va vona ngo nampundzu nampundzu ma ta mi ta fika nghena se lava van'wani va swi twisaku nyana i nga ku va kona va gaba spile na fonte isukuna a ikoka loko hita ene fanga ra xipazeni ene fadza a dza a heta a ri xipazeni na leswi nga xipa a patrini loko a heta kare a Colgate pela phe kwa lana e xaba ti holes a mina ta ti holes ya mara loko karo ti holes u nga ri kona u va nghena mara a ri dza ri nghena ndeka khwerena ha di khwiri a xigubu a swi nge nowe mara ku tima kunene mi kuveri ku zepa kumbe ku depa kumbe ku zepa swi tivi kun'wana va swiisa ku yini ku hala matiko man'wanyana mi kinipa kinipa ku zepa ku depa xi nuha ku peka lexi va nge fole i draw ya njhani ni yo tsakisa i draw tin'wana ti mi nga tsakela na n'wina hala ku no dza yona ve ni fanele yi tima kwalani mi nga yi tsakela ma draw ya ku a yi ta 15 rand draw yini ya one yi nuha laka is a chocolate
1: awu
3: mi nuhwa kona loko no dzaha kwalani mara mi nga voni musi mi twa mi nuhu ntsena ni mikwamula nyika
1: ina
3: ya mi ta swi tsakela ei ayi no original n'winya vito va vulavulesa straight hi ku ni mi hlangane na swona swinene ngopfu
1: nona kenza swinene kutimaseyanina
3: mina ndeka movha ya mina no vona ku na vanhu va ka xewe hi chika ni ya halayani ya fika ndza ive ni teka ti-holes ive ni dya ive ni heta ni nghena ndeka movha ive ni chayela hi famba
1: awu ti comment kwalalo but masanyani thank you
3: hayi mona ni nga tshomi wache mikwamula nyika ha a ni la ta tsheketela ka maxamba hampela va vuletiso a ni la swi tiva sweswo ni humeka swona moni nkundlweni
1: nkundlwenilweyi but masanyani laka majos ni kombela laha nga tata sweswi hayi a ni gimeteli se ni kota ku hindza ni ya mahlweni na vunanga lebyi bya xigaza dyondzekile ku fika kwalano a hi swi tekele enhlokweni sweswi va swi vulaka hina hi swi endlaku hi swi tivini ku hi swo hi va hi karhi hi hlundzukisa vanhu va ku talo laya swibazanini leswiya wa swi vona munhu a nghena a lo phuse sweswo dzepadzepiwa ku vulaka vayingiseni van'wani vo to ka va nga vulavuli ko kunene mara va mi ri ku va tikiseleni ende wa swilo leswiya wu na matimba ngopfu kuma ku wu na ku damarhela wu damarhela van'wani lava nga ta va ti karhatelile makaya ya vona va tichelini na tiphefumu ta vona maphefumu leyi a nga tichela yona munhu yi nga ha twali ku sala ku twala sweswo swo dzepiwa kunene swi damarheli na miri wa yena a nga swi dzahangi ni swi dzahamu veneni hi karhi hi hloniphana lomu ya ka swifambo swa mani na mani wena mindzero mi nosaseka munhu a nga tirhisi nkani liya ya ku phela ni hakelini tekisilini hakelini rindzo ra mina lo ni hakelini mara vonani ku mi nga tikiseli van'wana ya ni lava ku yi dyondzisa na switsongo hi ndlela yeleyo loko ni kala ni na mhaka leyi wena mindzero nosaseka na themba hi dyondzini nyana ekatsongo kwalano sweswo na swo talatala leswi vo tala a ma ha ta swi vulavula hi hlanganaka na swona siku na siku hi ta swi bula ka rin'wana ra masiku n'hweti leyi ya haleyini hi ta bula hi swona wena mikiseriwo mino saseka
4: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi 1 October 2026 Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela kasi Rixaka Financial Services yi na mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252 kumbe mi ya etihofisini ta le kusuhi na n'wina Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini
5: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke hi Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079 292 3334 Skytent e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel
6: ma endi bricks and sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle va xavisa misava ya ku hambanahambana va xavisa river sand boy sand filling sand na stone sand xa ku tsakisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku deliverela hi siku rero loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyiketa discount misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena loko u xava tiload ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount va kumeka kwala Giyani a section F House number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive unga foyinela Andrew eka 066-041-5138 kumbe 060-395-0649 unga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com ma Andy bricks and sand aka kara wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla
7: na Malume Efraim Malume Efraim Malume Efraim Hiko kutu mbele njaba tutu sasa mbele la Sereza chisereze

Ya ne ri tsavula kahle risimu rero kusuka ka album leyi nga thiwa ku mavholovholo ximatsatsa na ma 26 ra dokodele Thomas Chauke na xinyori sisters wena mixiri wa mina saseka. Risimu ri thiwile kahle ku wa ni rhandza na. Ka baba hi n'wina mi ni byela ku a mi tleli no tlela loko mi hleketa mina leswi namuntlha mi ngo ni fumbutela hi swibakele. Kona hi vonini ku ri kahlekahle leswi hi xisaku vana va vanhu hi swona va hetelela va hi rhandza hi nga cinci ma swi twa loko se va sungula ku rila va ku wa swa ni karhata ku tekiwa hi xigevenga swa ni karhata ku tekiwa hi guluva leyi a yi ni tumbelelini kahlekahle a ni nga koti ku yi twisisa ku yi hanyisa ku yini sweswi vo biwa ni nga onhangi na nchumu xan'wana wo vana ka file teliwa so a fayeleteliwa ku va a kuma ku xixevo a xidzungi ku fika kwalano. Loko mu mzamani u swi endlisi ku yini kahlekahle u swekisa ku yini swixevo swa kona swi fika laha po po hi swibakela beliwa sweswo ntsena a swa hlamarisa mpela va za va vutisa ku mara mani rhandza ka papa ni le ka GCR laha wena mixiri wu tsuseka wa yi tiva GCR wena kumbe wo twa.

Ya ku risimu ra matimba swinene kusuka ka hosi yo lunga volume 14 ya vona wena mixer mo saseka vako vana va ndoda swi ta kanjani inga pfunane inwani wa rikweri ra xaniseka engu langutili mara le handle le ka va le handle va nga ri ku maxaka ya hina hi leswi hi teka mali ya hina hi tirhisa hi za hi nga ha sali na peni yinene hi ku la ku tsakisa vanhu va le handle ra hi dyondzisa risimu rero ku ra hi khomanini kahle tanihi maxaka wena mixiri wa mina wo saseka hi sukela ku u tsakisa va le handle va ri rhanga u tsakisa lava ka n'wina u nge se ya u ya tsakisa va le handle le 28 minutes past 11 hi ri kona kwala ka nongonoko wa ta xigaza laha u nga na mina DJ Kwamza wena mixer wa mina wo saseka wa yi tiva GCR wena kumbe wo twa

hi sabshesha emahlweni wena mixer ongo saseka na ribona risimu leri nga yima kulunga la risiwa ka the late Kenny B. Kenny B vula kusuka hala ka vakokwani mathe wena mixer ongo saseka itwengi moya wa yena ongaya mahlweni u wisa hi kurula risimu leri lavaka ku bela rona hi leri ringo a hi kombela ku cina nyana a karhi a fambisana na DJ Slika mjana wala ka ndindani la

hi laha ku ta ku hi the late Kenny Bevula kwalano wena mixer ungno saseka karhi a fambisana kahle na DJ Slika ya un'wanyana wa mubi wa marimba swinene DJ Slika kusuka hala ka ndindani wena mixer ungno saseka hi leswo loko la ku beliwa tirindimi ta ku u cina u nga tshami na le hansi a hlangana na vo DJ Slika wena mixer ungno saseka 26 minutes to 12 o'clock, 26 minutes to 12 midnight. There go 12 tsubula leswaku hi tlela ka sona. Lowu nga ta va wu ri wa 11 ta n'hweti ya leyi ya vukhume 2026. Namuntlha ri kwala ka ti-10 ta n'hweti ya leyi ya vu 10 2026. Wena mixer wo saseka hi ri kwala ka mugqivela wa saseka wa Xikwembu. Ntwana maxelo ma mundzuku leswaku ma ta ma yimi hi ndlela yihi ku nga sonto. La Giyani ma ta ma hisa ku fika kwalaya ka 32 ma ta va ma ri hansinyana ka namuntlha. Namuntlha a ri hi ba heya ma ri ka 34. Leyandaya ka Malamulele ma va ka 31 mindzuku ma ta ma ehlinyana namuntlha nakona a ri ba le ka Malamulele a ri ri ka 33 ala ya Musina ma ta ehlanyana katsongo nakona hi kuma va ka 33 degrees Celsius namuntlha a ri ri ku vavuleni a ma fika kwele ka 35 ivi ala ya Thohoyandou ma ta chikanyana ma fika ka 31 namuntlha a ri vavela ku fika kwalaya ka 33 degrees Celsius wena mixero saseka ala ya Makhado ala ya hibana ya bya elimi hinkwabyo ma ta va ma ri kwalaya ka 26 degrees Celsius loko ri xela sonto namuntlha ma fika kwale ka 28 degrees Celsius ivi ala ya Phalaborwa ma ta chikanyana ma ku 31 namuntlha ri ku 33 ivi kasi ala ya Tsanini wena mixer wo saseka ma ta ma ri ka 28 namuntlha ma fika laya ka 30 ivi ala ya Pudukwane ma ta ka 28 namuntlha ma ri ka 29 ivi ala ya Pretoria ma ta va ma ri ka 30 degrees Celsius namuntlha ri hisa ku fika kwalaya ka 31 ivi laha Johannesburg mundzuku ma ta hisa ku fika kwalaya ka 27 degrees Celsius namuntlha ma ri ka 28 wena mixer wo saseka si ala ya Kruger National Park ku ya hi tikhempenyana timbirhi tinharhu leti ni nga tsavula tona ku ni mi nyika maxelo ya tona ku ya hi leswi ni vonaka ku ta endzeriwa hi vapfhumba ya Xingwedzi Camp ma ta va ma ri kwalaya ka 32 namuntlha ri balaya ka 35 lero lava va dzumba laya Xingwedzi Camp namuntlha ri mavulini dyama ivi laya Mopani Camp ri ta va ri ri ka 32 namuntlha ri balaya ka 34 degrees Celsius ivi laya Litava Camp ma ta va ma ri ka 32 namuntlha ri fika kwalaya ka 34 ivi laya Santara Camp ma ta chika ma ku 31 namuntlha ri ba ri ku 33 kasi le ka Skukuza Camp ma ta va ma

hayi ti loko leswi ya xa yenda swa xona swo ni alela ku ni tlanga vunanga swi vula ku ntusi ni kha ni fambisa marungulo ya n'wina n'wina mi nga ta ya laya ka lexa Facebook wena mixer no saseka ni kuma mana risana rinoko ringano va ku hi swin'we ni ri last ili wa vukaya ku ri ka makoxa ehansi ka vukosi bya ndhuna mungoni va ku hi mana triple R no akeza swinene vuyingiseri byo lebyo mana triple R ni kuma na ebe maswanganya ku hi swin'we ni ri laka maswanganye ni kuma na mani makhuvele lavo duma va ku ri perile malume Ibrahim Mavaza ni kuma hey mani makhuvele choice wa le Shawela va ku hi swin'we ni ri kwala Sandton City a kaya ku ri ka le Shawela block 23 ni kuma na Christina Manyike a ku ri perile na vaxumi malume Ife Makwamoleni ni kuma hey va ku hi swin'we ni ri kwala ka Makoxa B9 ni kuma Lorenzo Xifufununu a ku hi swin'we malume ni ri kwala block 2 ka Mninginisi na akeza swinene Xifufununu mani makhuvele Grace va ku ri perile malume Ife hi swin'we ni ri kwala Gandanani ka Khani ni kuma Tekani Maria Makamu va ku ku rhula malume Ephraim ni va ku leni manhlekani va ku hi swin'we ni ri kwala ka kwala zone 4 ka papazela i manhlekani va manyunyu va ku hlayisekani malume Ephraim no ha hlayiseka emikhongelo ya n'wina manhlekani ivi Nelspruit Chavani va ku hi swin'we ni ri kwala ka Xigamani DJ Kwamzano na Kensa swinene ivi na Khanyisa Xiseke ya ku hi swin'we ni ri kwala ka Thomo ni kuma na Nesuna va ku hi swin'we ni ri kwala ka Dzingidziki ni kuma na Team and Mate va ku hi swin'we ni ri kwala Risinga View ni kuma na swa boha swa boha va ku ni yingisela ni ri kwala ka Makoxa ekokwani swa boha ka Makoxa khata 19 minutes to 12, 19 minutes to midnight. Eko magiani baloyi, ako emalumi ishi mwini lagu hiti. Niko mana Faith Colbert Sipuma, ako ishi mwini kuala kama tache. Mana Calvin Makananize ako hi swin'we ni ri laha Chimbufe Hanani Gembula eka hashtag GCRFM 106 megahertz hashtag Xigazana malume Ife ku fika awara ya 12 nonakeza swinene va ku inkomu Calvin Makananize valava mi khoma mi ri kwihi Calvin Makananize ivini kuma na Mano Thavela ako hi swin'we la ni ri laha Runungwi ni kuma na Makesh Ungani Malungani a ku ri perile malume Ife ni mingisa kwantswa ni ri kwala ka Xikukwani Stadium i papa lonene Makesh Ungani la ku simbetsa wa xigubu na bolo inkomu a ta xikumba xa bolo hayi ya mukhesisa masandla wa na hi nga hluliwa va mabhakabhaka hayi timhaka ta bolo hi ta ku yini fambisa swona swi vaveni kambe swi hela swi nga tshami swi ri lomu swifuveni swa hina ku nkarhi lowo leha hi tshama hi vavisekini moya ya hina a swi kahle eka timbilu ta hina ku vaviseka hi ndlela yaleyo a wu swi twisisa leswaku i moya wa bolo xikhumba lexiya xa khunguluka xi endlisa sweswiya minkarhi yo tala wisani Jay Makamo a ku minjhani ni wa xomi malume Ife ni ku ha hi pfukile ma a ku ni mingisela hi wisani Jay Makamo ka Ndhambi village kesa swinene ivi khombo khombadzi a ku minjhani muhaxi ni nghena na Matamela Mutavatshindi na Muneyiwa Mutavatshindi na Khotani Laven Masingi kwala ka Makoxa va nghena na Boti Yuza Masingi kwala ka Makoxa muhaxi na Kesa awa Kesa na hina tuva ra nhova ivi a ku tuva ra nhova khwaxu va ku hi swin'we ni ri kwala Burgersdorp ivi Cynthia Mthombeni na hina ku hi swin'we ni ri kwala ka Mavalani village Schumannsbay a ku hi swin'we ni ri kwala Duthuni ya nkarhi hinkwawo loko ni za ni twa vitile ra Duthuni a swi endleki ni nga tsundzuki malume wa mina etulukumba Samson Mate kusuka kwele Duthuni languta profile ya wena Schumannsbay a wena a wu le kule na maxangu ya bolo u ri khuzi wena hambi u ka u wela kwihi ka swipano leswiya swimbirhi leswi vaseketeri va Kaizer Chiefs it's either a wu yima na Pirates or a wu yima na Sundowns ntlangu lowu wu va kona namuntlha ivi Ezaya Soza Nkuna a ku hi swin'we ni ri kwala xa ya ndima ni kuma na Moiteris Tivela a ku hi swin'we ni ri kwala ka na hambe vulovedu MDK Staring Cha Hamucha a ku hi swin'we ni ri kwala Hamucha Thawarani
ivi ni kuma na kunene zodwa aku hi swin'we ni ri kwala ka nkomo 22b izodwa minyuku man Bethlehem awu mina vito ra kereke izodwa man Bethlehem ni kombelana tikereke swa mavito ya so. Leri ya rin'wana rona ra zodwa okay Eric Tarimbeni aku hi swin'we ni ri kwala bulwini ni wakeza swinene Eric Tarimbeni tiya tiyisani maluleke aku hi swin'we ni ri laka nkuris fasonke danko ni wakeza swinene ivi ni kuma na kokwani makakuli vaku hi swin'we ni ri kwala ka xikokwani ni kuma na vonga ni cawuke mpampati aku hi swin'we madyambu lawa ni ri kwala ka xithelani no hlayisekani swinene le ka xithelani leyi laka va mhana mukateko a phawini yi va ku yi ri yini bra ya kona loko yi kumane na majimbusi ya la ka GCR yi ku yi ri yini bra ya bongani chauke okay ivi ni kuma chavalala Oscar Jombo aku hi swin'we ni ri kwala ka xikokwani ivi Junior Baloyi aku hi swin'we ni ri kwala ka minenginisi block 2 ya va xeweta na hinkwavo lava le tlhava goza le ka minenginisi block 2 mufoloki wa risimati Thomas aku hi swin'we ni ri laka Mswane ivi ni kuma na Vincent Chauke aku hi swin'we ni ri kwala ka Nkuzana Hasani Choice vaku hi swin'we ni ri kwala ka Jim Jones Kampongola hlayisekani swinene ra Jim Jones miyimerile Hasani Choice Jim Jones kusuka la ka Mpongola ivi Sithandi Vina Khosa aku hi swin'we ni ri kwala a xivulani ni wa khensa swinene Sithandi Vina Khosa xitach ivi ni kuma na Saddam Saddam aku hi swin'we kuriwa timani ya mina impela nkhuru wa timani ya wena Saddam Saddam ivi DJ Tiyani Tomo aku hi swin'we ni ri kwala ka Mdavula Tlangelani hlayisekani swinene kwala ka Mdavula xewetela na vabuti vuxokoxoko loko mi tshika mi hlangana na vona na swi twe buti vuxokoxoko ve le sukumekara ku na buti vuxokoxoko laya ka Mdavula laya swi tlula mi hlangana siku rin'wanyana mi tivana va mavizwini comrade Mbombi n'wina mi talaku ni byela timhaka ta buti vuxokoxoko loko mi hlangane na yona ku a yi ni rungulini ivi ni kuma na Fatu Chedzo Master Munyayi aku hi malume swin'we ni ri kwala Khubi Khanganama ni kuma na Brighton Nyiko Sixonge Small aku hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani ni kuma na Masindi Madzivandila vaku hi swin'we ni ri kwala Chakuma ni kuma na Adam Madoba aku hi swin'we ni ri kwala Tukuta Block 4 well, good evening ka riqingho leri ya ni tekaku na timikandziso ya marito ya n'wina ingaku namuntlha swi nge nyoxi ingaku swi nge nyoxi leswo netiweke yi le ku xibeleni kule ngopfu a xi pfumeli ku pfula nchumu na kantsongo ivi xigedana nhlamulo a ku hi swin'we ni ri kwala ka miyexe block 1 emugangeni wa sasaku tenga ni kuma na Nomusa Mayele a va ku hi swin'we ni ri kwala ka xithelani ni wakeza swinene kwala ka xithelani matakalani ni nguda aku u bva chivulani rirothe aku livuwesa na manda ti ivi ni kuma na DJ Saito aku ka magoro ku na DJ Saito hi swin'we no na khensa swinene DJ Saito mi DJ la njhani mi producer tinsimu mi humesa tinsimu kumbe mi DJ lowa va ku cinisa vanhu hi swibelani lomuya tigigidi patisimu na develop camp a ta xigaza hayi ta titwa ka rin'wana ra masiku kwala ka GCR wo va nkarhi wu ta fika nkarhi titwala ivi na Legawu Muchidzi aku u bva manini rirothe ivi ni kuma na Hlanhla Ngomani aku hi malume hi swin'we ni ri la ka Thomo ni una khensa swinene kwala ka Thomo hlayisekani

0: riperile malume hi le ku mi yingiseleni ku loko mi yingiseleni ka xigaza a ka khulukwalaya ka manflow la a va hi bivilini wa ya ya ba ma mi kha mi nghena na vana ra timbeni mi kha mi nghena mhani mikateko mathevula va ri kwala ka xikokwani a OTR na mama Albi kwala ka xikokwani na mhani maxinci kokwana wa kuhlula a nghena section A loyi va nghenaku na yena mi a nghenaku na yena i mhana Oscar Matinyiko mhani makapule hi mina ni ri kwala ka xikokwani danko a hi yini ndze ku 12 loko hi kungu
1: danko mhani makapule la ka xikokwani. Lava va ku riperile malume ifi ni mi yingisela ku antswa ni ri kwala ka xikokwani stadium hi mina papa lonene o makesha okay a mi ri rhumelini halaya ka Facebook a ni se a hi kona hi rhumelini tlhelo rin'we loko hi rhumela ka Facebook hi rhumela kona ntsena ha hi rhumeli hala ka leswi swa ti-WhatsApp etsundzukeni risimu leriya ra ku tihindlela timbirhi hlawula ya wena tihindlela timbirhi hlawula loko hlawula Facebook hlawula Facebook ntsena loko hlawula leswa WhatsApp hlawula WhatsApp ntsena u nghena ka yona loko swi nga swi chingachinga swo ti-network swi endla ku hi nga hlayika man'wana na swi tiva ku mi endlisiwa hi mhaka ku mi lava ku loko swi tsandza swin'wana ka ti-network mi va mi wilini na hala tlhele rin'wana hayi loko swi tsandzeni swi tekeni hi moya wa kereke swi yo ka swi nga mi fevhangi siku rero kambe hlawulani ndlela yin'we mi nghenaku hi yona ivi na loyi a ku ri pirile malume ifi ni kombela ku pirisa papa manyunyu ka khakhala na kokwani dala wa nga lava ka thomo na boti Foster Sithole ka ndindani a va pirisiwa hi Ivan Chuma ka ndindani.

0: ngikwamza kuna masinyana runato akomaleke la mawa block 9 la na papa remote rika kumaleke la mawa block 9 na papa shlo bana bafana la block 20 akasikunyana hinkwavo a va ri na kalaxaka EW Manganyi mensa makaya tiko ri le ka ngongo ni khensile DJ Kwamza hosi ya mina nelo
1: bye. Lava va ku ri tirhile malume kwamukwamu ku na mhani mahori ka mapuve na mhana ntalo xikhotani ka mapuve na koka cauke singa view kare a korisela keke ra yena va na mhani rose n'wavhumani ka jim ngalalume va ku inkomu malume kwamzana wa khensa swinene vana ku tshemba na leswaku lava va yilile ka nkurhi le ka ntirho lowu wa ku ya hangalasa nkosi wa mhani Maria Matswanganyi hi fambi kahle va ri gurupu liya ya vumbanani va GCR swi vonini mi swi posteli mi ri xibazanini mi mbali na miceka na swikipa swa GCR ku komba ku mi khomanini mpela na lava mbaku muhaxi mina mixo rekhodo ni kombela ku nghena na mburi ya ntshava ya hlanganani RDP house na kokwani nkuzani ka siyandhani ni hetelela hi papa mina sizeka Richard Rekhodo erobini ka xihoko emana two boys ni ri Pitori Sunnyside tata hlayisekani swinene kwele Pitori Sunnyside.

0: perere malu mai speaking, perere malu mai speaking of right. Hai man, nga ka ti chata hi tsala malu man, hai. Ti tsene ki malu, ti tsene ki ka ti sa tsene na ai tsela, ka ti tsela, ka ti tsela malu man. Nga ba bur man la ni tsela malu man, ka mo fa ma tsotsi, so ba tsi ka ma bo. Sheshi mi sa ma go mo po tin bil bil, a san set the new Paris restaurant next to my Oriel complex. Malume ka ningisela until 5 o'clock. Danke wena man.
1: Danke u hlayise kanjinene vana madyambu lamanene.
2: Ndzi yo fana mihlambu leka nkukunga ri nge ri tahi ya ni le ku mingiseleni. Mina leswi xi ni borhaka eka swo khandziya lusiku kumbe ka taxi kumbe ka bazi ku ka u nga pfuriwi mafasitere, loko hi ku hi pfule mafasitere vanhu van'wani va ku va twa xirhami. Swin'wana swa leswi swi ni borhaka sweswo na ri khosi ka njhekanjheka mandlela nkomu
1: va malela ku pfula mafasitere mara mi kuma ku hi la thekisini nakona se a ka ha tirheki
2: muhaxi wena hambi loko ku ku nga rengeri taxa ni kombela ku nghena na vanhu lava landzelaka. Ta nghena na kokwani Gaveni leyi aka Makoxo, ni nghena na papa Joe Gift Kubayi leyi aka Mswani, ta hetisela hi papa Mukhacani wa lere Gidi ka Mninginisi. Vanhu lava va lava ku nghena na mhani Rikhotso ka njhekanjheka Mandela lava nga ta buti Monika n'wingi wa Vanyamatsi va rivengwa na vanhu N'wasamba na Nkomati mana 3 boys and 1 girl. Bayi muhaxi wa mina.
1: Bayi mhani Rikhotso
2: ndzi yo fa mizambi leka nkuku nga ri nge ri
1: lerirungulele ra nkambe ntanga leriya ra ku komba ku e vanhu va a lava ku pfula mafasitere leswi bazanini lava va ku riperile malume Efraim va ku hi swin'we ni ri kwala ka Mninginisi block 3 vukona xivambu hi mina danko vakeza swinene n'waya xivambu la makhuti kumbexani kumbe ri jimbosi leri ri mavito lama masiku lawa phela ma ha swi koti loko u nga n'wi vonangi munhu wa kona u nge swi tivi ku mfana kumbe nhwanyana na leri rungula ri ku Martin Hlayisani Chavalala from Mswani na na khensa swinene mxingu kusuka kwala ka Mswani ni kuma na loyi a ku ri perile muhaxi hi swin'we ni ri kwala ka Nkomo 22B ekatatiyani na khensa swinene katatiyani mana loyi mingiseri va ku rixile ni kombela ku va okay va ku ahee hi swin'we ni ri la ka Jim Galalume emhani Rose amukelani amuzozo cawuke no na khesa swinene
3: ripelile bela tile ku bini mhani ta phata ninginisa ta pa ni kha ri nghena na vanharhu pela ni ku mhani va ri ya maswangani kwala ka maswangani kwalaha mhana anakanya mikwini kwala tibananeni na kekula wa tsotsilaka makozi ku vani thavini a ni ri na jejekanya ndzati honyisiwa kwala ka small chicken enkomu
1: jejekanya ndzati honyela ka small chicken hlayisekani mana madyambu lamanene na marungulo ya n'wina lama ma le ka mikandziyiso ya marito ni mabili hambeni ku ta va ku ri na laha nga ta sala va na xivile lexo hlomula mbilo ya loko a ri mina DJ Kwamza karhi se u ri 00.00 leswi vulaka leswaku i nkarhi wa ku tsema siku wena mixing kozeka se hi nghena kwala ka Sunday mi ta sala kahle na misimu ti nga ri tingani laha ti ka mi hungasahungasa hi tona until mathosi thosi man ma teka tsati ririmi xivuya le ka nongonoko xivuya le ka nongonoko morning birds till 6 o'clock leswo va mathosi loko ni mi byela ku kahle kahle loko o byi fanisa na swihi leswiya swa magandaganda yo tirha hi swona a ku ta ku ri ma John Deere leswi va ma safe axin teretere materetere lava ma matimba lawaya bya pfuluwa hi masi vona ku loko a tirha sweswi a ri ku tirheni sweswi ta tlhaa pfuka tirha ku morning birds va tshemi n'wi twa ku le ka religious talk leyi swi John Deerani swa la ka GCR okay
4: na mi tshinwisa se hayi kona mira fusa se ke ngopfu ku bana wena kwala ka nongonoko a swa hapfumeli ku vani nga vani ya mahlweni ndlela leyo ni songa songa leswa ntira hiswona ni ku heta ya hlangana ku hela ka viki wena mi tshinwisa se kwala ka nongonoko le ni hlangana ku na wena ka yona ya local play African beats ivi tela hi hlangana futhi na kwala ka ta xigaza wena mi tshinwisa se na le ka leti ya ta marabenta ni ku bela ku tona 12 to 3 Saturday ni sungula Saturday n'wina mi rhandza ku marabenta ni kumeni kwalayani ta mi bela wona mi tsaka swinene wena mixeri wa munhu saseka swilo swa swi lava ku pfumela ku ni hatla ni suka lani ni ri ni la ku ta pekela swilo swo karhi ku ri mi swi mi hungasa laha se swi swa freezer swi swa kona swi endla leswaku swi nga pfumeli ku tshamiseka laya wena mixeri wa munhu saseka se phela ku swi endla sweswo swi lava ta vula ku ni fanele ni endlisa ku yini swi lava ku ni tshama kwala ni nga famba hayi kona ni la ku famba mina la ku famba ka wena mixeri wa munhu saseka pfumelela netiweke leyi yi va na tirhisano kahle kahle wena mixeri wa munhu saseka ni vona lava va ta hi kwihi lava va ta hi kwihi Okay. Laha mo ta famba timinete tingani valava. Okay. Laha vona va kha va lungeka va tshamiseka laya wena mixeri wa munhu saseka.
5: It's DJ Pretty. Everybody come get your bounce on.